Cuba es una audiencia. To daga yawan ne wajen zaman ka. Yau kuna daman sunan ku Umar duk biyun. Abinda ake cewa adab tarbiya ko kuma rayuwa mai kyau ko kuma rayuwa ta hankali da tunani ko kuma rayuwar da kowa zai yaba mata ko kuma girmama mai girma da kare haƙƙin ƙarami ko kuma yanda za ka rayu a duniya wannan ita ce ma'anar tarbiya sannan yanda za ka rayu a duniya tare da kowace irin halitta a duniya akwai mutane akwai aljanu akwai dabbobi akwai tsiri akwai yanayi akwai Allah sannan akwai na sama da kai akwai na ƙasa da kai akwai wanda kuke daidai da shi to shine lokacin da Umar bin Abdul Aziz ya zama Amirul Mu'minin ya kirawo manyan mutane su uku yace su zo su bashi shawara yanda zai mulki Raja'u bin Haywa wanda shi ya zauna a gwamnati ya san rayuwa yace to ni abu da zan gaya maka shine mutane uku ne a gabanka daga wanda ya fi ka shekaru sai wanda ya kasa da kai a shekaru sai wanda kuke daidai da shi a shekaru su kenan wanda yake gaba da kai a shekaru kai masa mu'amala da za ka yi mahaifinka ka girmama shi ka martaba shi ka mutunta shi ka kimanta shi wanda yake kasa da kai ka ji tausayinsa ka kare haƙƙinsa ka kuma kare kada a zalunce shi ka nemo masa haƙƙinsa a matsayin ɗanka za ka ɗauke shi wanda yake da kai ka ɗauke shi a matsayin uwa ɗaya uba ɗaya ka yi masa mu'amala ɗan uwanka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya da shi to ne shine mana tarbiya to shine yace wannan littafi al-adab aka ce al-mufrad rayuwar tarbiyar rayuwar mutum ɗaya wanda da yawan ku sun san Alhaji Muhammadu Bashir Gumal ɗaya daga cikin tsofaffin civil servants wanda ya yi famanin sakatare ma to wannan littafi adabul mufrad an fassara shi da turanci da taimakonsa kuma aka je aka buga shi a ingila da taimakonsa da kudinsa aka kuma sayar da shi a ingila a wani kanti da kuma tsada da taimakonsa ya ɗauki kudin gaba ɗaya ya je bayar da su a aikin alheri shi kadai Allah ya saka masa da alheri to wala littafi lil imami abi abdullahi wanda ya yi shi ana masa laƙabi da imam amma ana masa alkunya da baban abdullahi sunansa na asali muhammad mahaifinsa sunansa isma'ila al-bukhari mutumin ƙasar bukhara wanda tana nan har yau a duniya kabarinsa yana nan a samarkand an gyara shi an gina shi an masa tile an masa abubuwa na ban sha'awa kuma akwai masu gyara shi jama'a fihi min al-adabil islamiyya ya tara muhimman ladubba muhimman abubuwa masu nuna kyakkyawar rayuwar mutum wanda musulunci ya bayani wallati la gina lil muslimi fi anha wadda babu wani musulmi da zai zamana ba shi da wata bukata akan waɗannan bayanai da suke cikin littafin nan misali abu na farko da yake kan kowane ɗan adam bayan Allah banda tauhidi abu na farko da yake kanka banda tauhidi shine babanka da babanka banda in aka ɗauke magana Allah to abu na farko da yake kawa kanka shine babanka da babanka to da haka misalu birrul walidain misali bin mahaifa wasilatul arhami sannan sadar da zumunci wa haqqul jari da kiyaye haƙin makoci yanda littafin yake haka ya dauko yake bayani wa kafalatul yatimi da daukan nauyin maraya wal afu da yin afuwa ka dauke kanka kai afuwa ka yafe ko kuma kai afuwa ka dauke kai wasafaha da ka dauke kai a inda mutuncin ka zai fi zama hakan akwai mutunci tsakanin safaha da afuwa wanda sai mun zo wajen wa husnul khulqi da kuma kyawawan halaye wa adabu ziyarati da ladubban kai ziyara wa iyaratul marid da gaida mara lafiya
wal haya'u da kunya da kuma al kunya.

0: haka ya yi buɗe baki ya yi sallar dama ya saba kullum yana sauka duk kwana uku ko kwana hudu ko ya sauka duk kwana uku ko ya sauka duk kwana bakwai kai ko kwana bakwai ko shida ko uku ya yi saukarsa ya yi jingina jikin dutse yana ɗan zazzaɓi ya kama shi da haka ya mutu a 'yan kwanakin kafin ya ƙarasa wannan garin to huwa ismuhu sunansa wa nasabahu da kuma ko ɗan suwaye shi huwa shi ane masa laƙabi da amirul mu'minina fil hadis iyakar darajar da za ka kai a hadisi a ce da kai amirul mu'minin akwai laƙubba da suka fi wannan a da amma duk an zubar da su saboda ba su da tasiri kama a ce da kai hakim kama a ce da kai hujja amma duk an ajiye waɗannan sai aka ɗauki amirul mu'minin saboda ita ce tafi karɓuwa a wajen musulmi to shi ya kai matsayin a ce da shi amirul mu'minin a hadisi al-imam kuma ya kai a ce da shi imam kaga aqidarsa tana da kyau kenan halayensa suna da kyau kenan yana da kuma addini sannan kuma ya cancanta a koyi da shi kuma mai ilimi ne da za a karɓa da shauran sufufun nan guda 12 da imam yake cancanta su abu abdullahi ane masa laƙabi da baban abdullahi a ce da shi abu sunansa na asali muhammad ibn isma'il mahaifinsa isma'il bai taɓa cin haram ba bai taɓa cin shubuha ba bai kuma taɓa cin abin da ya kusa da makaruhi ba dukiyar mahaifinsa halacce tsantsa kuma bai taɓa cin haram ba ko da abin da za a ce shi shubuha ƴaƴansa guda 2 muhammad shine bukhari da wansa uwa ɗaya uba ɗaya ahmad su kenan ƴaƴansa guda 2 kuma ya mutu wannan dukiyar da ya mutu ya bari ita ƴaƴansa guda 2 suka gada da matarsa su uku an fahimta da aka ƴaƴansa ba su taɓa cin haram ba shi ma bai taɓa cin haram ba to salihin mutum ne mai nagarta shi ba malami ne can ba amma kuma ya fi kusa da gamagarin mutane a ilimi wato ba za ka ce da shi malami ba amma shi ɗan kasuwa ne sahihin mutum mai nagarta mai zuhudu amma yana da ilimi irin ilimi na al'ada wanda dai ba za ka ce da shi malami ba amma kuma ba a wani abu sunansa jahili ibn ibrahim sunan kakansa ibrahim ibn al-mugira sunan kakan babansa ibrahim al-mugiratu ibn barjizba shi barjizba sunan kakansu da ya fara zama musulmi ne wannan barjizba suna ne irin na ƙasashen rasha waɗanda suke ma'anarsa ko ka ce mai unguwa ko ka ce hakimi ko ka ce dagaci ko ka ce sarki ko ka ce madugu laƙabi mai nuna da wata daraja a ƙasa to shi wannan barjizba ya musulunta a ƙarƙashin banu umayya don haka su suna jingina kansu a wajen wannan da suka musulunta da shi ɗin a na banu umayya to al-bukhari nisbatan ana jingina shi ila bukhara ga ƙasar bukhara maulidahu an haife shi mahaifarsa haihuwarsa walidar imamul bukhari rahimahullahu an haifi imamul bukhari yawmul juma'a ranar juma'a bayan sallar asuba liman yana cewa assalamu alaikum a sallar asuba safiyar juma'a aka haife shi shi yasa wasu suke ganin ka ba an haife shi kafin a yi assalatu saboda uwarsa tana naƙuda da dare amma ta haife shi da ana kama sallar asuba domin liman yana cewa assalamu alaikum ana jiyo kukansa kuma to lisalisa asharata lailatin kwana 13 khalad da suka shige min shawwal a watan shawwal 13 ga watan shawwal sanata 40 wa 90 wa 100 shekara ta 194 bayan hijira yau muna 1300 kai da 35 to kaga dan haka in ka dauke 194 daga 1435 shi ne lokacin haihuwarsa min al-hijrati bi baldati bukhara a ƙasar bukhara min azami mudunin ma wara annahar garuruwan duk da suka taho in ka wuce da kaje abin nan gabas ta gabas mai nisa to wara annahar shine daga inda ka tafi kaje karshen Iran ka wuce wannan kogin na Gulf to duk garuruwan da suke gaban kogin Gulf su ake cewa wara annahar suni wara annahar garuruwan duk da suka zo daga tsallaken kogin Gulf Russia da Lagos ɗin kasashe duk suni wara annahar nashi'atuhu al-ilmiya rayuwarsa ta ilimi ولد البخاري أنا يبو بخاري في بيت إلهم أجدن إلهمي أما با كم ما با أما دي كمان نجا مكو بين بين مالنتا وورقين كم دت أنسيني سبب دباسة تشن حرام تو أبوه بابن سيامتو وهو سجير ينا يارو أكفلته أمه ما هي في أز تتجمع ده كل عوادشي وأحسن التربية هو تكيو تتربية سدام تربية واتفت أباك في دكيو وقالت أمه تكيت مهفيسة تنادى جنس أولان الله دومن نغرتت يمتشي ورئت ميس أنزيني دلانت يزم مكاهو غاشي تناسان ستان أو تنتا كما غاشي يازو يا جلما تناسو تتاشي أما كارن تانا لشي كرابيو يمكنشي هنك لنت يتاشي غاشي دبوتا الله دا أزمي دا كراتون قرآني دا ذكري دا سلا دنكاكا tai ta roƙon Allah akan ya dan nan nata idan sai bude tunda babu asibitin mission yanzu babu asibitin Makka babu asibitin Madina babu kowane asibiti da za a jiya warkar da ido sai diddigi na ijtihadi to dan haka istajaba Allahu li du'aiha Allah ya amsa addu'arta inda ma usiba Bukhari lokacin da ciwo ya samu Bukhari fi ihda ainiha idan sa daya duk idan bin ne فدعت الله تروك ألا أن يكشف ما ألم به وتري أبنديك دامسا فرأت في المنام إبراهيم الخليل تقى النبي إبراهيم عليه السلام يقول لها كيتيت يا هذه كي ون قد رد الله على ولدك بصره ألا يدا ولدك إدنسا بكسرة دعائك سبود يوان الدعائك ون مفركي Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafarki sahihi kashi ɗaya ne daga cikin kashi 40 na annabta ga wani wani kuma kashi ɗaya daga cikin kashi 25 na annabta wani kuma kashi ɗaya daga cikin kashi 15 na annabta ma'ana idan aka kasa darajar annabta gida 100 to mafarki sahihi wani mafarkin sa zai iya daukar kashi 1 bisa 40 40% wani kuma zai dauki 30% wani 35 35 wani 25 25 har izuwa 15 an fahimta amma ba za ka dogara da mafarki kai hukuncin halal ko haram ba sai dai shi amfanin mafarki isti'nasi ya kwantar maka da hankali isa maka kyakkyawan fata ko ya tarbiyyantar da kai annabi ya ce idan duniya ta rikice ko aka samu rigima kamar halin da muke ciki a yanzu to mutumin kirki ba zai mafarki ya kuskure ba kamar yanzu halin da ake ciki yanzu ba zai yiwu misali kamar a Suriya kamar a Misra kamar a Najeriya kamar a Inani duk inda ake akwai hayaniya a gari a ƙasa to ba zai yiwu mutumin kirki ya farki ya kuskure ba ba zai yiwu ba sai fa idan ya kwanta da yunwa ko ya kwanta da ɓacin rai ko da gajiya ko da damuwa ko da tashin hankali ko ya sa wani abu a ransa to waɗannan akwai waɗannan makalutun to mafarkin sa na waɗannan abubuwan ne an fahimta to amma ba a dogara da mafarki wajen yin hukunci sai dai a dogara da shi wajen ƙarfafa magana kawai to fa asbaha yawaye gari wa qadarallahu alaihi nura ainihi Allah ya dawo masa da hasken idanuwansa guda biyu fa tabaddala huznahu sururan Allah ya canza damuwarsa ta koma farin ciki wa qad zahara nubugahu wali wato abin da kace na baga shine a waye gari a ce yaron nan hazikancin sa ya bayyana to amma yafi karfin hazikanci domin nubugi da hankali da tunani da hazaka su za su kace nubug to baiwar da Allah ya masa ta bayyana fi sinni mubakkiratan tun yana yaro wa huwa fil kuttabi tun yana dan makaranta karami tun yana abin nan makarantar allo ita ce kuttab makarantar da ake sa yara kanana kamar nazari farzaqahu llahu qalban allah ya bashi zuciya wa iya mai rike abu wa hafizatan qawiyatan mai kaifin hadda alhamahu hibzul hadis wani dattijo yazo yace wannan yaron bai kamata ya zama yana wannan karatun ba ya kamata ya je karanta hadisi dan ilimi kokolwar da Allah ya bashi tafi karfin yayin wannan abin da yake walamma balaga al-ashirata min umrihi da ya shekara 10 sara ya khatalifu ila ulama'i asrihi sai ya zama yana zuwa wajen manyan malamai na garin na zamanin sa wa immati baladihi da kuma manyan shugabannin malamai na kasarsa wa sara yuraji'uhum har ya zama da malami zai ce yace akramakallahu ko a'a dai misali wata rana wani malami kasitacce yazo yi fadi wani mutum yace wani yace kaza kaza kaza sai ce a'a ba dai wani ba dai sai dai kowa ne yace kai mana shuru ce ai shine daidai dan ko wani bai ci kaza ba lokacin da wani aka haife shi ai wani kaza ya ga yaro dan shekara 12 yazo ne masa gyaran da shi yana ganin ya san abin nan kafin haife shi sai ya tashi bai girman kai bai shiga gida ya je duba ya je zauna a gida ya dinga dudduba har ya gano da yace yaro kafi ne gaskiya to da haka yuraji ahum za su iya cewa yace a to ko dai kaza wayu na kishahum kuma zai iya munakasha su ja ya fada ya fada amma in balaga sadisata ashira lokacin da ya kai shekara 16 da haihuwa min umrihi a rayuwarsa hatta hafiza kutuba ibn al-mubarak littattafan abdullahi ibn mubarak sai da ya haddace su ibn mubarak wani mutum ne da aka ce duk abin da za ka daga ka ce sunansa madalla ya yi domin malaman zamaninsa suna cewa idan a zamanin annabi ya rayu to wani abu ne daban domin duk idan wani abu da za ka faɗa na kirki da wani ɗan adam zai ce wai kirki ne to ya yi shi haji hadi misalin da zan maka mafi sauƙi don ka gane ibn mubarak shi ne imamu malik ibn mubarak attajiri ne yana neman kudinsa ya ce yana neman kudinsa ne saboda mutum hudu na farko saboda malamai kada su roƙi wani kada su wulakanta kansu don su zama da wadata don haka in sarki zai baka naira 10,000 zai baka 50,000 shi yasa sarakuna suke cewa mahaukacin nan ya ziga mini malamin ɗaya kenan na biyu saboda marayu da talakawa da zawarawa na uku saboda ɗalibai na hudu saboda shi a karan kansa da iyalinsa wata rana shi ne a karantar da ɗalibansa kuma idan zai tafi wajen wani malami yakan ce ku zo mu je wajen malamai mu yi karatu sai suka tafi madina bayan sun yi aikin hajji suka tafi madina suka zo don imamu malik to imamu malik malami ne ƙasaitaccen malami ba kamar wato waɗanda a cikinku suka san tarihin alƙali ibrahim na kano wanda aka yi shi lokacin sarkin kano abbas ya zo har lokacin sarkin kano abdullahi bayero alƙali ibrahim wanda duk wanda yake kano ya san ƙasaitaccen malami to ya fi shi ƙasaita domin kai kuskure zai hukuma ta ba shi izinin ya ɗaure ka a yi maka bulala a hukunta ka in ya ce a cire gwamnan madina zai ciro ka san ku ƙasaita kenan ku wanda zai iya cewa a cire gwamna ko a cire sarki to wata rana ibn mubarak suka zo suka shigo wajen imam malik za a yi karatu to shi imam maliku yadda kuka shirin nan tsit to haka a wajen san ana karatu za ka ji tsit ba a wasa to sai ɗaya daga cikin ɗalibansa sai suna shigowa salamu alaikum wa alaikum salam suka kaso mu hayaniya suka zauna muna ce kai ku fita to dama akwai dogarai da suke a tsaitsaye a gefe da aka yi ce ku fita da su aka kama su da duka aka kore su waje har shi ibn mubarak ya fita a guje shi ma suka fita sai da suka fita ya ce to kun gani ba ku kyauta ba wannan malami ne ba haka ake ba ya ce ku zo mu tafi mun yi kuskure sai aka ce da imam maliku akwai fa ibn mubarak a cikin jama'a da ka kore ce su inna lillahi wa inna ilaihi to ka san wanda ya ishe ka ko to ba sai an maka sharhi ba to ibn mubarak to ya haddace littafin Ibn Mubarak ko da littafin sa kawai na kitabu zuhudu wanda yake da dauke da shafi 1,800 kofin haka to ya haddace wannan wawaki ya haddace littattafan waki'u wanda Imam Shafi yake cewa shakautu ila waki isu a hibzi ila waki asu a hibzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa akbarani bi anna al-ilma nuran wa nuran lahi la yuhda li asi malamin Shafi ne to yana da littafin kitabun sa na zuhudu ma kawai juz'i uku ne to kuma littafin waki'u kusan su ne jigo littafin hadisi to dai ya haddace wa'irin shekara 16 wa'arafa kalama ahalar ra'ayi kuma duk bayanan da Abu Hanifa da almajiransa za su yi ya haddace wa usuluhum duk ka'idojinsu ya haddace shi sa mai musu raddi a ƙarshen Sahihul Bukhari wa mazahibuhum kuma dukkan mazhabobinsu ya santa ma'ana ya san mazhabar Hanafiya domin ita ce a ƙasarsu wa laqad daraba al-Bukhari fi safari Bukhari ya wace ya yi tafiye-tafiye wa rihla kuma ya tashi daga nan garin zuwa wannan gari ni dalibin ilmi saboda neman ilimi bi sahamin rajihi inda ya harba kibiyarsa ta yi nasara du malaman duniya ya haddace su amma malaman ƙasar Sham akwai waɗansu mutane guda biyu ko uku ko hudu da baya iya walwale bambancinsu don mutuntaka ka ce da Umar da Faruk misali ya ce wannan sunansa Umar wannan sunansa Faruk to waɗansu mutane ne su biyu baya iya bambance wani shine Faruk wani shine Umar su biyu su ne kadai waɗannan a duniya waɗanda suke masa gizo in zai ce Umar sai ce Faruk wani lokaci in zai ce Faruk sai ce Umar su biyu na rak su ne a ƙasar Sham suke masa gizo mutuntaka ce kawai suna ne Faruk Umar amma in ya zo yakan in ya tashi cewa Umar sai ya ce Faruk in ya sai ya ce Faruk sai ya ce Umar su biyu ne rak suke masa gizo banda su babu wani gizo a gabansa to ai Allah kenan ba shi ne mutum ba fa ya kulu huwa nafsahu shi da kansa yana cewa dakhaltu ila sham na shiga ƙasar Sham wa misra na shiga misra wal jazira na shiga ƙasar jazira marratayn su biyu ma'ana ya karaɗe ƙasashen jaziratul arabiya gaba ɗaya wa ilal basra ya je basar yace na shiga basra arba'u marratin sa hudu wa aqamtu bil hijaz na zauna ƙasar hijaz sitata awamu shekara 6 wala uhsi kam dakhaltu ilal kufa ban san ko sunan na shiga kufa ba wa bagadad da bagadad ma al muhaddisin tare da malaman hadisi shuyukhu malaman sa li ta'addudir rihlatil bukhari saboda ya wacin da bukhari yayi al-ilmiya ne neman ilimi iltaqabil kasirin min shuyukh ya da man da malamai da yawa mahallis sikati amintattun malamai wal amanati masu amana ta ilimi waɗanda ba sa son zuciya ilimi fa qadrawa anhu an ruwiya anhu annahu qala arwayto ya ce katabtu na rubuta hadisi nayi karatu a wajen an alfin wasa malinar julan nayi karatu a wajen malamai 1,080 laysa fihim babu ɗaya daga cikinsu illa sahibu hadisin dukkansu malaman hadisi ne banda waɗanda suke malaman luga banda wanda suke malaman fiqhu banda malaman tafsiri wannan malaman hadisi ne kawai walam akatub amman qala al-imanu qawlun wa amalun am ban rubuta ba sai a wajen malaman da suka yadda imani yana da aiki da imani tare suke tafiya an kai imani da Allah a zuciyarka kuma sai kai aiki sannan imaninka zai cika ومن أهم شيوخه دغتي كم مهمن مالمنس da suka fi shahara akwai al-Imam Ahmad bin Hanbal akwai Ali ibn al-Madini akwai Yahya bin Ma'in akwai Nu'aym bin Hammad wa gairahum da wasunsu kasirun lokacin da ya gama rubuta Sahihul Bukhari bai kawo Ishaq bin Rahawiya ba wanda ya kamata ya kawo shi to Ahmad da ya gama rubuta Sahihul Bukhari domin a zamanin sa ya je masallacin Madina baka bukatar biza ya je masallacin Madina a masallacin Madina annan ya zauna ya rubuta dukkan babukan Bukhari idan zai rubutun zai yi alwala zai wanka tukunna ya sa kaya masu kyau ya shafa turare ya zo ya salla raka'a biyu sannan ya so mu rubuta babi kamar ne kasan dan jami'a zai fara fitar da chapter to aka yi fitar da babukan a masallacin annabi a Madina babukan yayi sannan kuma ya zo ya sa musu hadisi ko yaushe zai fara sai yayi salla raka'a biyu to da ya gama rubuta littafinsa sai ya bawa Ahmad bin Hanbal Ali bin Madini ya Hay bin Ma'in da Ishaq bin Rahawiya su hudu yace gashi nan ku karanta inda kuka ga da gyara ku gyara suka gama karantawa ba su gano kuskure ba sai a hadisi hudu suka ce waɗannan hadisai suna da inganci amma ka'idar da ka gina littafin ka da tsarin da ka gina littafin ka kamata yayi ka cire su ba su dace ba shi kuma yace ba zan cire ba saboda kuwa akwai kaza kaza kaza suka samu sabani cito mu ban su duniya ta mana shari'a to yanzu duniya ta yi shari'a ta ce yafi su gaskiya shikenan ite wa adadu shuyukhihi mafi adadin malamansa allazina kharraja anhum fi sahihi amma a waɗannan malamai 1080 waɗanda ya dauki hadisansu yasa a cikin sahihul bukhari 289 shaykhan malamai 200 rak ya dauka daga cikin malamai 1080 na hadisi malamai 200 rak ya dauka da 89 to abinda yasa wannan sahihul bukhari da mutane suke gani yayi shi ne a matsayin takaitaccen littafi ga matasa saboda yana ganin in yace zai yi cikakken littafi ba kowa zai karanta ba kuma matasa su ne suka fi himma da kwato da kai rubuta musu sahihul bukhari amma yayi kokarin yayi shi ya zama ya kunshi duk abin da kake bukata na addini talamizahu almajiransa لقد روي أروته ولقد روى عن البخاري خلق كثير ما لم يدام سرويته حديثي أو جنسا حتى كيل هرأك إنه سمع منه الصحيح ولن ذكر جه حديث البخاري أو جنسا كرنت سيد البخاري أو جنسا 90,000 متن دبو تسئني من عيانهم بتتنس سيتي محمد بن مسلم الحجاج صاحب الصحيح Muhammad bin Muslim amma shi Muslim daga baya wato kamata iya kawo Muhammad bin Nasir al-Marwazi wanda aka haife shekara ta 202 domin yafi Muslim ba shi da sa'a in ba Bukhari ko Tirmidhi ba domin Ibn Hazm yana cewa wanda zamu ce yafi kowa ilimi a duniya shine wanda ya san hadisi sahihai baki daya kuma ya san sabanin malamai gaba daya kuma ya san mas'alan da aka ijma'i baki daya shine malamin da zamu ci yafi kowa ba mu san wani mahaluki ba sai Muhammad bin Nasir al-Marwazi al-Majirin Bukhari an ce Bukhari a duniya bai bar wani mutum kamar sa ba sai Tirmidhi to amma shi Muslim a ƙarshen rayuwar Bukhari an samu sabani tsakanin Bukhari da Muhammad bin Az-Zuhri shi mutum ba za ka hana shi ya fi ƙarfin hankalinsa ba wani lokaci ba kuma za ka hana shi ya gaza ba Muhammad bin Yahya az-Zuhri sun yi zamani da Bukhari yana son Bukhari yana girmama Bukhari Bukhari yana girmama shi to Muslim almajirin wancan malami ne az-Zuhri ina ɗaya daga cikin manyan almajiransa lokacin da aka ce Bukhari zai shigo garin su Muslim duk mutanen gari da malaman gari da attajiran gari da sarakin gari da kowa da ya isa a gari sun fitatun sun taro Bukhari to da yazo ya zauna yana karantarwa mutanen gari aka damu akan sai ya karanta yace ba zai karantar ba shi da yazo ne kawai yayi karatu wajen malaman gari ya samu abin da suke da shi ya koma aka matsanta masa sai ya karantar ya kama karantarwa kafin ka ce me mutanen gari da suke karatu suka gane ya fi duk malaman garin su ilimi to kuma ka san illar dan adam kuma duk suka zage suka koma wajensa shi kuma wancan Zuhri yana ganin shi ne fi kowa malanta to an samu wanda ya bi shi to kuma ka san halin ana cewa malami an ɗauko talhasada suka ɗauka suka siya ko gaske ne ko ba gaske ba ne dai wallahi alam ne amma ne an ce an musu talasin siya to an sun sai Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya sa su barar da ita su huta to don haka sai ya shiga ba shi da aikin yi sai zagin Bukhari sai cin mutuncinsa sai muzanta shi sai aikawa mutane garuruwa cewar Bukhari ba shi da aqida mai kyau ba shi da kaza har ma yasa irinsu Ibn Hibban suka kona Bukhari aka dinga kona Sahihul Bukhari ana sai yana konawa ana tsine masa albarka amma ya ga littafin da yana to wata rana mutuntaka ta kwashe shi yace kai duk wanda yake zuwa wajen Bukhari ko yake son Bukhari tashi ba muri a makarantar saboda kawai baya son ya ga duk wani wanda yake son Bukhari musulmi sai tashi kawai fita to da ya fita ya je wajen Bukhari kwana ɗaya kuma sai ya ga mutane kuma suna zuwa suna neman su haɗa faɗa sai su tambaye Bukhari wata matsala da suka san shi ga ra'ayinsa wancan malamin ga ra'ayinsa shi kuma zai bayani su kuma mutane daga nan shi musulmi sai ya daina zuwa wajen Bukhari ya daina zuwa wajen wancan zuhuli ya koma gida ya zauna da haka shi sa gaba ɗayan sahihu muslim babu hadisin Bukhari a ciki babu hadisin zuhuli duk ya ajiye hadisansu ya ce ba zai sa ba kawai sai ya sa hadisansa da ya karanta a wajen wasu malamai idan ka ji an ce Bukhari da muslim dacewa ce ba wai don a cikin Bukhari ba ne a dacewa su ka yi a wannan hadisai da suka yi tarayya a kansu wanda ga malamai na sun rubuta su to duniya haka ta gada Allah kiyaye wa Tirmidhi sannan kuma Tirmidhi daga cikin ɗalibansa domin Tirmidhi shi a zamaninsa shi ma bayan Bukhari ya mutu ba a yi mai haddasa ba domin ya haɗu da wani malami ya ce ina son ka karantar da ni hadisi an ce malamin hadisi ne kai sai ya ce littafi kaza ce wani littafin da ka rubuta na haddace su ya ce kai wannan yaron ka haddace ƙarya kake ba wanda iya sai ya haddace littafi na ya ce to mu zauna an gaya maka ya zauna ya karanta masa kamar Fatiha ya ce ban tsammanin zan sami irinka a duniya ba to wannan sa'i da kuma nasa'i shi nasa'i yana yaro karami ya je karatunsa bai yana da girma ba wa Ibnu Khuzaima da Ibnu Khuzaima attajirin malami kuma babban malami domin yana da katon lambu in ana zafi sai ya ce to a je a yi karatu a gonarsa saboda sanyinta da ruwa da yake yawo a cikinta da kayan itace ana ci karatu ana cin daɗi ba irin nan ba wagairahum da wasunsu kasirun yace makanatuhul ilmiya matsayinsa na ilimi laqad balagal imam al-bukhari manzilatan azim yace bukhari ya kai matsayi manzilatan azimatun matsayi mai girman gaske wa makanatun samiyatan ya kai matsayi da za a ce ba irinsa fil ilma ilimi wal himzi da hadda mimma hada shuyukhu wa aqranahu inda ya fi ƙarfin malamansa ya fi ƙarfin duk wani wanda suke zamani da shi wa kullum man ja a ba'a da hudu wanda ya zo bayan Bukhari bisa na yi alaihi dole ya ce ran kai daɗe fa ya ƙulu Ibn Khuzaima misali limamin duniya wanda ya kira shi imamun duniya a zamaninsa ana ce da Ibn Khuzaima imamun duniya to shi da kansa imamun duniya yana cewa ma ta hata addimus sama duk wani dan adam da sama ta rufe shi duk wani dan adam wanda yake karkashin sama a alamu bil hadisi ba wanda yake mafi sanin hadisi a duk wani dan adam da yake duniya ba wanda yake mafi sanin hadisi min Muhammad bin Isma'il kamar Muhammad bin Isma'il to wannan shi da ta isa domin ko mutum irin wannan wanda kowa ya sallama masa warawal hakim ya ruwaito almajirin Ibn Khuzaima ne anna musliman cewa muslim ja'a ila al-bukhari ya zo wajen bukhari fa qabbala bayna aynayhi ya sunbance shi ya sunbanci goshinsa wa qala yace da'ani ka kyale ni hatta uqabbilu rijlayka in sunbanci kafarka ya ustazal ustazina malam malamai wa sayyidul muhaddisina shugaban malaman hadisi wa dabibul hadisi likitan hadisi fi ilalihi wajen sanin ila illulinsa وقال عنه الحافظ ابن حجر yana karanta Bukhari kamar yadda yake karanta Qur'ani domin kullun sai ya karanta shi ya sauke ya dawo kullun sai ya karanta Bukhari kullun kuma wani lokacin ma yakan karanta shi a rana guda ya karanta shi dan haka har shi sai yau Bukhari sharhi to shi da kansa yake cewa in nace zan yi bayani akan Buhari to lokaci ba zai yiwu ba mutane ba za su iya dauka ba yana karantar da Buhari bayan sallar asuba zuwa azhar yace law fatahatu baba sanai alaihi in nace zan bude kofar yaban da ake wa Buhari min man ta'akhara an asarihi wadanda suka zo labarin sa ma kawai suka ji ba su ganshi ba lafanal qirdas takaduna sai su kare wa nafratil anfus sai ma mutu ban gama ba fa zalika baharun domin wannan Buhari magana a kansa kogi ne la sahila lahu ba wanda ya san gabarsa muallafatuhu rubuce rubucen da yayi lil imam al-bukhari bukhari yana da al-adid min al-muallafat litafai da yawa amma ashharuha mafiya shahara jami'u sahih al-bukhari sannan tarikh al-kabir wannan mai jiziyi goma sannan al-adab al-mufrad wanda muke karanta yanzu sannan khalqu afal al-ibad dan karamin littafin da yake maganin rikici khalqu afal al-ibad sannan juz'u rafa' al-yadaini wa ghayriha da kuma littafin da yake akan cewa in zaka ruku'u ka daga hannu dan ka dago da kuma wanda yake akan karatun fatiha shi mazhabin sa daya mai zafi wanda bai kamata mutane su dauka ba sai dai su ji in mutun ya dauka dan kansa idan ka bulle man sallah in baka karanta fatiha ba sallarka ba wannan raka'ar baka same ta ba da haka idan har aka gama sallah ba karanta fatiha a kowace raka'a ba to duk raka'a da ba karanta fatiha a cikin ta ba to sai ka sake ta kai kaga wannan yazo da aiki babu rahusa a ciki wafatuhu mutuwar bukhari tuwa fiyal imam al-bukhari rahimahullah bukhari ya rasu sanata 60 wa 50 wa 200 shekara ta 256 al'umrin yana da shekaru yunahi da isna taini wa 60 sana kusan shekara 62 ko kuma da uku kamar yadda aka ce ba da hayatin bayan rayuwa da ihafilatun cike bil ilmi da ilimi wal hibzi da hadda wa khidmatul lis sunnati mudahara da kuma annabi hidima to da haka sai ku yi hakuri an tsawaita saboda dai mu gama wannan ne in ya so mako mai zuwa da aka za mu tashi akan farko Allah ya gafarta mana
1: an saurari fasal littafin al'alabin mufrad daga bakin Sheikh Ibrahim Khalil daga nan gidan Radio Rahma farin cikin al'umma sai kuma ku mai zuwan Allah ya kai mu za a ji mu da cigaban shirin mu rabu kuma sai ga cewa Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji amin summa amin
2: a tambayar Allah dan me kai idan ya daukaka ba a cewa dan me ka daukaka wane in yi kasa da wane ba a cewa dan me kai kasa da wane in ya ba wane ba a cewa dan me ka bashi in ba a bashi ba ba ka cewa dan me ba a bashi ba in ya ba da lafiya ba a cewa dan me aka bashi in ya san rashin lafiya sai shiru ba mai tambayar sa dan me kai a cikin talikai gaba daya in ya so idan naka kasa ya sauke ka zukta wallahi sai ka kandani wannan saukar wa insha in kuma ya so daukaka ka rafa'ak kana ji kana gani ana rike ka wallahi sai ka tashi haka wallahi lamarin in ji an gane shi mutum hutawa zai yi ta ina zaka huta abin ne kana neman sa ciki da waje kuma iya karfin ka amma baka samu ba idari aka ce wallahi bai bani ba kawai to me zai bata mare tunda ka ji shi ba wanda isa ya baka sai shi kuma sai kai tafi ka tafi sai ka samu shi ma zauna ka ce godiya nake wallahi na sakai ka bani ka hangi cewa an tara maka kudi wai da shi kai ci zabe ko kuma kana da jama'a wani ne yace sai an yi ni ka tafi yanzu wani zai ga cewa idan wani bai ce ayi shi ba ba za a yi shi ba ko ba zai yi ba kenan cewar wani ayi shi shi yasa yi a'a yi hakuri wani ayi ka idan Allah yayi cewa wannan yayi tasiri to da Allah ya so ayi ka ne ya tirsasa wani yace ayi ka wallahi idan Allah ya so ayi ka wannan din bai ce ayyuka ba wallahi sai ayyuka kuma ya ce ayyuka ko baka yi ba kuma dukkanin kowa yana da misali a wannan a inda duk kake kana da misali a inda wannan ya ce ayin kuma Allah bai yi ba kana da misali kuma inda aka ce ayin kuma yayi to ka gane mai aikin ɗaya ne ba da yawa bane ba
3: rahmani rahmani ni ta ce inda ba ku zo ga FM

97.7 da ku zungon FM Rahma Radio farin cikin al'umma ke ci gaba da sauraro kafin mu karbi waɗannan sakonni na tallace-tallace daga sashen mu na ciniki da kasuwanci. Aka saurari karatun littafin Adabul Mufrad tare da Malam Ibrahim Khalil. Da fatan za ka sanci tare da mu a mako mai zuwa idan Allah ya amince, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu agogon mu ke nuni da karfi 7 saura minti 3. Idan Allah ya kai mu misalin karfi 7 daidai, za mu kasance tare da kuma sauraro a cikin shirin An Tashi Lafiya. Shirin da kai tsaye zai tattauna tare da kuma sauraro kan muhimmancin samun hudubar juma'a, musamman da yake a yau ki zama ranar juma'a kenan. Da fatan Allah Ubangiji ya amfana da mu da wannan rana, dukkanin alkhairin da ke cikin ta Ubangiji Allah ya sa damu da shi. Aka san sa ko Allah Ubangiji muke riko da ya nisantar da mu da shi. Marasa lafiya da ke gida da kuma waɗanda ke asibiti, Ubangiji Allah ya ba su lafiya, mu kuma da muke da lafiyar ka ƙara hore mana ita da abin da lafiyar za ta ci ta sha da kuma ta fata. Yan kasuwa Ubangiji Allah ya kawo ciniki mai albarka, ma'aikata kuma Ubangiji Allah ya kawo babbar rabo. Mataye Ubangiji Allah ya kawo miji na gari, mazan ma Ubangiji Allah ya kawo mataye na gari, iyaye Ubangiji Allah ya kara musu kwarin gwiwar yin biyayya, wato tarbiyya ga ƴaƴansu da kuma biyayya ga mazajen su. Kamar yadda na ambata, kasance tare da ni da misalin karfe 7 na wannan safiya a cikin shirin An Tashi Lafiya. Fatima Yunusa Musa dake tare da ku cikin zango na farko, tare da tallafin injiniya Zubairu Nasiri, za mu ci gaba da jin gurin zango. Muna yin addu'a ga Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon tafiyar da ku masu sauraro cikin jin daɗi da nishadantuwa. Kuma ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin irin managartun shirye-shiryen da muka yi muku tanaji cikin wannan zango.

0: ሲያደርግ ጀስ አገኘ ሰው ቢዝነስ ነው ነው ከማ ቴክ ማለ ወይስ
1: Shira Abdullahi Huturu Mungudi kwa rita kasikida wana kudumu wataka. Ondi jenghankali mimatakara mpani da ichi. Wasukuma agepi gudasa kanya mpani da indasiki sana akukuma urindasiki. Sichiza shimpuda anang yisallar batara da sinshiga masalachi. Bukuma pa masalachi mbichi kaba. To yaka mata achi ang idan an cika masallacin ba laifi bane badan an fito haraba an yi jami'i anan an yi sallah amma masallaci bai cika ba a nemi gefan titi ko wani guri dai makamancin haka a ce za a yi sallah bai kamata ba ya kamata a ce an kula wajen kiyayewa wa alaikum assalam wa rahmatullahi da wa muke tare barka dai da wa muke tare Malam Saminu muna tare da kai.
2: Gaskiya kin da komodi mai ro wallahi. Dan mutum ga kamar mun gaskiya mun san mai da lokacin zuwa masallaci gaskiya ba mu zuwa masallaci da dan yi wani zuwa kamar mun. Yawa kamar sha Allah da nan ki zuwa kamar mun fara gaskiya mun ka zuwa masallaci din ma da wuri. Dan kamar ku ka din abinda malam zai mana akan wuri ba. Dai wani ji gaskiya ga ban ma zuwa da wuri. Kai wanzu mace liman ma ya zuwa ga mutane tsira guru dan tafi masallaci kuma gaskiya ni da ba kin gaskiya da Allah da Annabi kira kira da dan wa musulmai Allah ka wasu ki zuwa masallaci din ma da wani da Allah ka kai mace liman ya zuwa ai ka zuwa da guru gaskiya kin ga wasu kuma suke ce ba ma wannan da suke ba kai wallahi ga wasu da kowa kai suna ta da na da suna ta so kuma gaskiya wannan kin ga ba fa'ida bane ba wannan ibada ai ba wajen su bane ba gaskiya musamman ka ji gira gaira Allah kai tun da ka zauna kake so mutu gaskiya gaskiya kamar tun da yara wannan tun mu gaskiya mai na ki mutu lafiya Allah mai da kin gidan ki lafiya kuma Allah ya ba mu barkan da albarka Allah ya ba mu da muna mai albarka da fata zaki tashi lafiya da samu da sauna mai shayi baban fati garmar murga masa
1: ta min ya hayya kayyin malam sami na sauna kawaj baban fati mun gode kure da gaske da gudunmuwar da ka bayar da fatan kuma al'umma baki daya ana ci kuma ana amfana da irin shawarwari da ake bayarwa musamman wajen ganin an yi amfani da su a dinga tafiya masallaci da wuri kuma sannan a dinga kama hannayen yara ana tafiya da su ta hanyar hakan ne za a nuna musu muhimmancin yin sallar da kuma zuwa masallacin gami da yin shiru a matsayin ka na uba gidan ka je masallaci kana surutu kana magana da wasu gashi kuma ka je da danka hanya ce ta mai sauki ta koya wa yaranka rashin girmama masallaci da kuma rashin tarbiyyar zama a cikin masallacin amma idan ka je ya ga kai ma kai shiru ka tsaya kana tsakana jin abin da ake fada a khutba to haka ne zai bashi damar ya fuskanci muhimmancin ita ma wannan hudba ta hanyar shi ma ya tsaya ya ji abin da ake faɗa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka dai da wa muke tare. Malam Yakubu Ibrahim barka da shigowa. Alhamdulillah.
3: Mm. Mm.

0: kuja. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
0: Barka da safiya da muke da to dan mutan ringin barkanka da dawowa.
1: Na ji dake wannan muruki da kada ku. Duba da matasan mu. Ko an zo su masallaci. Gai sallar ka zo shi wani ba zai mai zo ya hausa ya zauna ba. Kawai idan araba ya dinga hawa furutu.
0: Na.
1: Dan sallar kuma ne yake yi sallar gurgudi ga haɓa lakin kuma. Bai ni a wannan lakin da wuce ma. Yaran kashi a kusa da ni. An tai sallar bai tai mai ya hausa amma dai ya dinga nan waya. Dani a kai musa kallo wallahi.
0: Na.
1: Allah ta tashi lafiya.
0: Amin ya hayya qayyum. Malam Muhammad Jamilu daga ringin Mungudi. Assalamu alaikum. To barka da dawowa Malam Yakubu Ibrahim. Muna tare da kai. Gode gare da gaske Yakubu Ibrahim. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi da wa muke tare.
2: In ka ci lafiya?
0: Alhamdulillah da wa muke tare.
2: To alhamdulillah kina tare da Hadiza yar maka da ga daren bayan tafiya.
0: Tabarka da shigowa.
2: Tabarka da alhamdulillah wannan wai wai da ranar ta Juma'a idan muka wai da lafiya Allah ya samu da haka.
0: Amin ya hayu ya kai. Amin.
2: Da fata kuma matasa da yara kowa in mutu zuwa masallaci a ji hudu ba ta yi man zai yi ba sai wai lokacin an tada sallah kin san haka suke matasa mafi yawanci matasa sun faka.
0: Na'am.
2: Sai ma an tada sallah za ki ga matashi da gudu da sallah ina gudu. Bayan da abu da za a yi an riga an yi.
0: Na'am.
2: Gudu ba tana da muhimmanci musamman ma a gun matasa musamman halin da ake yi da na rayuwa. Ubangiji Allah ya sa matasa su zama su zuwa na cikin a kan lokaci ba wai sai lokaci ya kore a rinka gudu a cikin rasa arkarki za ki ganci ina gudu in ya samu dai sannan kuma ya ci kusa daya wannan ba daidai ba ne matasa don Allah a lura a ci zai raba kaza daga na baya shi ta ɗauka da shigo aiki lafiya Allah ya kasu gidan ki lafiya ki kasu lafiya.
0: Amin ya hayya kayyum. Mun gode gure da gaske Hadiza yar makaɗa da wannan gudunmawa da aka bayar. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah da wa muke tare.
3: Mugana barka da safiya.
0: Barka dai da wa muke tare.
3: Mugana Abba Ibrahim daga karamar hukumar Bunkure.
0: Barka da shigowa Abba Ibrahim.
3: Gaskiya ne mun ji maudu'in da ake tattaunawa a kai. Duba da yadda muke ci. Sai shiga matasan nan in an tafi masallaci wasu ba za ma su tafi daurin ba sai lokaci ya ƙure. Sannan kuma za a hau hanya kuma an je kafin a ce an tsaya an ɗan saurara rago kuɗi ba sai a kama su wuri kai.
0: Na'am.
3: Ina kira ga su ma manya haka kamar magidanta masu iyalai masu yaya idan an tashi tafiya za ki ga wani yaron zai ci da baban shi zai tafi masallaci amma sai ka ji uban ya ce a'a ba zai tafi da shi ba.
0: Na'am.
3: Tunda in bayan haka kenan ta yaran za su taso da abu.
0: Gaskiya.
3: Ina kira ga iyaye don ku idan yaran ku zaba ga idan kun tashi tafiya masallaci da yaran ga shirya su gaba ɗaya ana tafiya tare duba da yaran zai taso da abu a zuce shi. To amma an ba a tafiya da su za ki ga su ma irin su ne matasan da za a tafi ya koma gefe a ringa surutu. Dama sun bai saba ba.
0: Amin ya hayya kayyum. Mun gode gure da gaske.

0: Gwamnatin Najeriya ba ta kammala amincewa da batun sauye kayan yi wa ƙasa hidima na NYSC ba. An bayyana rashin tsaftar hannaye a matsayin hanyar yada cututtuka. Muna dauke da rahoto na musamman akan makarar dalibai a makarantu daga Ketsiri Burkina Faso da Mali sun bi sahun Niger wurin ficewa daga kotun ICC. Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanku da safiya da kuma kasancewa tare da ku a sashin labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahma Radio Farin Cikin Al'umma safiyar wannan rana ta Juma'a 18 ga watan Al-Muharram shekara ta 1448 bayan hijira daidai da 3 ga watan Yuli na shekara ta 2026 miladiya. Kallon labaran ku saurayi yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni Fatima Yunusa Musa. Ministan matasa na ƙasa Ayodele Olawande ya bayyana cewa har yanzu gwamnatin tarayya bata gama amincewa da sauye tufafin masu yi wa ƙasa hidima na NYSC zuwa zanin Kampala ba. A wata sanarwa da ya wallafa a shafinsa na X, ministan ya ce rahotannin da ke cewa an amince da amfani da adire a maimakon kakin da aka sani a baya sun fassara kalamansa ba daidai ba bayan wata hira da yi a gidan talabijin. Kode yake ya ce a lokacin hirar ya ambaci adire da Ankara ne kawai a matsayin wasu daga cikin shawarwarin da ake tattaunawa a kansu, amma har yanzu ba a yanke hukunci kan irin kayan ko tsarin da za a yi amfani da shi ba. Ministan ya ce duk wata matsaya da za a cimma za ta fito ne bayan tattaunawa da masu ruwa da tsaki tare da la'akari da abin da ya fi amfani ga shirin NYSC da kuma Najeriya baki daya. Ya kuma ce bai kamata muhawarar da aka yi kan kayan NYSC ta dauke hankalin jama'a daga manyan sauye-sauye da gwamnati ke shiryawa domin karfafa matasan Najeriya da kuma bunƙasa cigaban kasar ba. An buƙaci masu ruwa da tsakiya fannin ilimi na siyaki ɗabi'ar nan ta tarukan da dalibai kan gudanar da sunan kammala makaranta. Shugaban kungiyar dalibai musulmi ta ƙasa MSS mai kula da jihohin arewacin Najeriya da birnin tarayya Abuja Malam Ado Garba Enkaji ne ya bayyana hakan cikin shirin zaman yan murna na Rahma Radio. Enkaji wanda ya dogon bayani game da ayyukan da kungiyar ta MSS ke gudanarwa na tabbatar da nagartar dalibai a makarantu daban-daban na ƙasar nan ya nuna damuwa game da yadda wannan ɗabi'a ta tarukan kandi ke ci gaba da faɗaɗuwa a sassa daban-daban na ƙasar nan.
1: Ina kira ga gwamnati, lallai gwamnati ta

0: wuraren da aka kandike malaman makaranta da shugabanni na makaranta da shugabanni na unguwa da iyaye kalle a sa ido daliban da suka yi jarabawar karshe sun fita salin hali duk daliban da aka same shi da wani abu a hukunta shi abin da ke kawowa shine wato tarbiyar muka saki tun daga gida za ka sha mamaki ko kuma sauraro za su sha mamaki idan na ce musu akwai uban da bai san ma dan sai na rubuta ne kowa ballanta ma ita kanta jarabawar bai sani ba domin ya saki dan cikin al'umma bai san ina yaushe yake kwanciya ba bai san yaushe yake tashi ba ina yake zuwa da kuma su yake mu'amala
1: shugaban kungiyar ta MSS ya ce a shekarun baya aka gudanar da to'i da neman agaji ga da gudunmawar Allah lokacin da aka kammala jarabawar karshe a makarantar secondary sai dai yanzu abin ya canja zuwa wasu dabi'u da ba sa cikin koyarwa addini da tarbiyya ya kuma bayyana wasu matakai da ya kamata dauka domin kawo karshen wannan matsala da ke zama damuwa ga dukkanin waɗanda wanda ya san ciwon kansa a fannin tarbiyya
0: haka ina kira ga iyaye lalle abibiya kan ta siyu ma kana da ya za ta yi kan jiran da za ta yi jarba karshe ka kace kuma makarantar awa biyu awa uku za ta yi jarba nan ta gama ka zauna in ba za ka iya ba ka hada ta da babban wanta in ba za iya ba ta hada ta da mahaifiyarta ta gama jarabawa ka sako ta a gaba ka dade ta gida in ma danka ne namiji shi ma ka wasa ka za a samu saukin wannan to ka bangaren iyaye kenan bangaren gwamnati kuma dole sai ta hada kula da ma da hada kai da jami'an tsaro ne mai ba kai su wuraren nan su yi spa su civil defense waye a kai su makarantun nan musamman flashpoints makarantun da aka san sun fi irin waɗannan abuwa ya da shi ba ta kai ga yanzu yaran nan ba rana suke sawa su tafi event center su irin wannan sai wanda ba haka ke ba da
1: a ƙarshe ya buƙaci gwamnatoci a dukkanin matakai daban-daban musamman jihar Kano na samar da tsarin gudanar da saukar alƙur'ani mai girma a makarantu domin samun sauƙin matsalolin da ke addabar al'umma a wannan zamani. 'Yan sanda sun bayyana cewa an kashe aƙalla mutane 18 a jihar Niger sakamakon jerin hare-haren da ke da nasaba da dogon rikici tsakanin manoma da makiyaya. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Wasiu Abiodun ya ce jami'ai sun samu rahoto daga yankin Katako da ke karamar hukumar Rafi cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari ƙauyen Kuduro. A daren ranar Litinin ya ce an harbe wani matashi mai shekaru 25 har lahira lamarin da ya sa mambobin kungiyar sa kai ta yankin suka tare hanya tare da kashe wani mutum mai shekaru 28 a matsayin ramuwar gayya. 'Yan sanda sun ce wani lamari na daban a ranar Talata da daddare an koda mutane 15 har lahira a wani gida mai ɗakuna biyu a angon Bago kusa da ƙauyen Gadoro yayin da aka kashe wani mutum a wani wuri na daban wanda ya kawo adadin mace-macen da aka tabbatar ya kai aƙalla 18. Duk da haka majiyoyin yankin sun ce jimillar waɗanda suka mutu na iya kaiwa 48 bayan jerin hare-hare da ramuwar gayya. Wani mazaunin yankin Hamza mai saji kwana ya ce ko da yake ba za su iya tabbatar da ainihin adadin waɗanda abin ya shafa ba kiyasan su ya nuna cewa an kashe mutane 43 an kashe dubban mutane a cikin shekaru da dama na rikice-rikicen kabila ta dinai masu sarƙaƙiya galibi sun samu asali ne daga takaddama kan amfani da filayen tsakanin al'umma da galibi ke noma da kuma ƙungiyoyin makiyaya. Sojojin Operation Fansan Yamma sun tarwatsa wata kungiya da ake zargi ta da kera makamai ba bisa ka'ida ba a jihar Kebbi. Rahotanni sun nuna cewa jami'an tsaro sun kwato bindigogi 5 da aka kera a cikin gida yayin samaman da aka gudanar bisa bayanan sirri da aka samu. Bayanai game da farmakin da sojojin suka kai ina kunshe cikin wani sako da mai sharhi kan tsaro zagazula makamai ya wallafa a shafin sa na X. Majiyoyin tsaro sun shaida cewa an kai su maman wani keɓaɓɓen wuri da ake zargin ana amfani da shi wajen ƙerawa da rarraba makaman da aka yi a cikin gida ga ƙungiyoyin ta'addanci da 'yan bindiga da ke aiki a yankin Arewa maso yamma. A cewar majiyoyin sojojin sun kai farmaki ne bayan samun sahihan bayanan sirri inda suka binciki wurin sosai tare da ƙwato bindigogi 5 masu kama da AK-47 da aka ƙera a cikin gida. An kuma kama mutane 2 da ake zargi mambobin kungiyar ne waɗanda ake kyautata zaton suna da hannu wajen ƙerawa da rarraba makaman ba bisa ka'ida ba. Majiyoyin sun bayyana cewa an gudanar da samaman ne tare da haɗin gwiwar sauran hukumomin tsaro da abin ya shafa da abin da ke nuna ƙara ƙarfi a hadin kan jami'an tsaro wajen yaki da ta'addanci da yan bindiga a yankin. Tanin jihar Kano wani babban ƙwararren likita a jihar Dr. Ibrahim ya rasu bayan ya fada jim kaɗan da isa wani asibiti domin duba marasa lafiya da ke jiransa. Lamarin ya faru ne a ranar Asabar a asibitin Arewa Surgery da ke hoto ranar Kano. A nemi Dr. Ibrahim ya maye gurbin wani likita da ba zai samu damar duba marasa lafiya a yammacin ranar ba. Wadi hadimin gwamnan jihar Rijigawa Suleiman Harbo wanda ya baiwa mahaifiyarsa asibitin domin ganin likita shine ya bayyana yadda lamarin ya faru. Harbo wanda ya ce sun isa asibitin da misalin karfe 5 na yamma inda aka sanar da su cewa likitan da aka tsara ba zai zo ba. Daga nan aka kira Dr. Ibrahim domin ya maye gurbin sa. Ya ce akalla marasa lafiya 6 waɗanda yawancin su masu shekaru sama da 80 ne suke jira zuwan sa. Bayan ya taimaki wato tambayi ma'aikatan asibitin dalilin jinkirin aka kira Dr. Ibrahim ta waya inda ya ce zai zo bayan sallan magriba. Bayan isa asibitin Dr. Ibrahim ya fara jin jiri bayan ya fito daga motar sa wanda nan take ya fadi. Nan take aka garzaya da shi sashen gaggawa inda likitoci suka yi kokarin ceto rayuwar sa amma bayan mintuna 15 aka tabbatar da rasuwar sa. Harbu ya ce lambarin ya girgiza marasa lafiya da ke jiran ganin likitan da kuma ma'aikatan asibitin. Ya ce manyan likitocin da suka yi kokarin ceton rayuwar sa sun kasa boye alhinin sa. Harbu ya kara da cewa mutanen da suka kasance a Dr. Ibrahim a lokacin da lamarin ya faru sun dinga furta kalmar la ilaha illallah kafin rasuwar sa. Har zuwa yanzu ba a bayyana musabbabin rasuwar likitan ba. Tanan kuma masana harkokin lafiya da muhalli na ci gaba da bayyana muhimmancin kula da tsafta a matsayin matakin farko na yaɗuwar cututtuka. Cikin wani sakon fadakarwa da wani masani kan harkokin muhalli da tsafta Malam Naziru Sani ya fitar ya bayyana cewa babu wata al'umma da za ta samu dorewar lafiya matukar ta yi watsi da kula da tsafta. Malam Naziru ya ce akwai wasu muhimman bangarori da al'umma kan yi wasa da wajen ba su kulawar da ta dace wanda a cewar sa gabobi ne dake saurin daukar kwayoyin cuta da kuma isar da su ga jikin dan adam. Ya bayyana hannu a matsayin babban gabar dake wato saurin daukar cuta da kuma yada ta ga sauran sassan jiki. Ya bada misali da daukar abu ko tabawa ko kuma musabiha da sosa wasu sassa na jiki da kuma barin farce yayi tsayi. Ya ce dukkanin waɗannan bangarori na taimakawa wajen iba da kuma yada cututtuka. Malam Naziru ya ce akwai takeici akan yadda al'umma kan yi watsi da hannayen su ta fuskar tsafta wanda ya kunshi wankewa kafin da bayan shiga banɗaki ko kuma bayan dawowa daga wuraren hada-hadar rayuwa da kafin cin abinci ko karɓar abu. Masanin harkokin kula da muhalli da tsaftar ya ce bin waɗannan matakai da fuskar tsaftace hannu za su taimaka wajen rage yaduwar cututtuka matuƙa. A ƙarshe ya buƙaci iyaye ne su kasance masu sanya idanu ga yaran su domin cusa musu halayya da ɗabi'ar kula da tsaftar hannayen su. Najeriya ta bayar da izini ga kamfanonin da ke harkokin mai da gas guda 7,942 izinin gudanar da ayyukansu a cikin watanni uku na farkon shekarar nan ta 2026. Haka zalika an bayar da izinin ga kamfanonin da ke sanya idanu kan harkokin mai na ƙasa su 49 duk dai a watannin ukun farkon 2026. Wannan na nuni da yadda fannin harkokin mai da gas ke samun ci gaba a ƙasar nan. Bayanin hakan na kunshe ne cikin wata sanarwa da hukumar kula da daidaita harkokin hada-hadar mai ta ƙasa ta fitar cikin bayananta na shekara ta 2026. Rahoton ya nuna cewa adadin izinin da aka bayar a tsakanin watanni ukun ya nuna raguwa da kaso 22.3 cikin 100 na adadin da aka bayar a watanni ukun ƙarshen shekarar 2025. Sai dai hakan bai haifar da nakasu ko cikas ga harkokin da ake gudanarwa a fannin da mai da gas na ƙasa ba. Kungiyar masu masana'antu na ƙasa man ta buƙaci da kawo ƙarshen wato kyara da musgunawar da ake nuna wa masu masana'antu da wasu ke yi da sunan karɓar harajin ƙananan hukumomi. shugaban kungiyar mai kula da reshen ta na jihohin Anambra da Enugu da Ibonyi Dr. Ladi Ada Chikodoze ita ce ta bayyana kan yayin taron masu ruwa da tsakikan harkokin harajin kadana hukumomi da kasuwanci a jihar Anambra a cewar Ladi Ada masu masana'antu ba sa kyashin biyan haraji da dokoki suka aminta da shi sai dai kungiyar ba za ta lamunci amfani da damar wurin musgunawa ya wato yayanta ba a ƙarshe ta buƙaci hukumomi na su samar da daidaito kan yawan harajin da aka biya daga bangarori daban-daban ta hanyar samar da tsarin biyan haraji na bai daya Takardar shafa na sauraron labarin duniyar ne kai tsaye daga nan sashin labarai da al'amuran yau da kullum na Rahma Radio Farincin Al'umma. Za iya sauraron mu kai tsaye da kin da yake a fadin duniya ta gurbin adireshin mu dake www.ramatv.com. Labarin duniyar za su dora a dakace mu.

0: labari kan mu da dawowa labarin kuma za su dora al'umma da masana harkokin ilimi har ma da masu hasashen makomar ilimi a kasar nan na ci gaba da dasa ayar tambaya game da halin da ilimi ke ciki a Najeriya Anas Lawan dan Maliki yayi dumba game da wani muhimmin bangare dake buƙatar kulawa domin ceto fannin na ilimi daga halin da yake ciki ga kuma rahoton da ya hada mana
1: Gwamnatoci a matakai daban-daban na bayyana shirye-shiryen su na tallafawa harkar ilimi iya gurgurdan abin da za su iya karkashin manufofin da suke gane a matsayin ci gaban ilimi. To sai dai akwai wani hanzari ba gudu ba domin kuwa tamkar abin nan ne da masu iya magana kan kira da ana tafka ta bayana warwara. Batun rashin zuwan yara makaranta akan lokaci wato makara na ci gaba da zama barazana ta zahiri da ta baɗini wurin haifar da nakasa fannin koyo da koyarwa musamman ma a jihohin da ke arewacin kasar nan wannan yanayi kan haifar da rashin fahimta ko gane karatu wanda yara ke samu a makarantu duba da cewa da sanyin safe ake kama fara rashin zuwan sa kan lokaci da samun darasin farko a kowace rana na haifarwa da yaran samun gibi a bangaren karatunsu to ko me yasa yara suke makara makaranta ga wasu daga cikin yaran da muka tattauna da su game da hakan
2: gaskiya mafi yawanci iyayenmu suna aikin mu ne jami'a ebo ruwa ko kuma aje a siyo abin da dai za a girki kuma ga hewa ga mu girki da wuri wannan shi ne ke dan bayar da mu a gida kuma wani sa'in ma an kazo malaman ba su zo ba wani sa'in ma an kazo sai ka zauna ka hare ajin kuma ka tsaya ka zauna in ka gana wallahi ka je ka tsaya gurin
3: wallahi wani yawanci iyayenmu za su aike mu je mu debo ruwa a aike mu kuma abinci ba a gama shi da wuri sannan mu ci mu to bayan mun zo ba matar da malamai
1: duba da bayanan da waɗannan ɗalibai suka bayyana shin hakan na nuni da sakacin iyaye kenan mun zanta da wasu daga cikin iyayen yaran ga kuma amsar da suka bayar
4: iyaye da talauci da yake damun su wasu yaran dole sai dai a dafa abinci a ɗan shauran da aka samu a ba su ci su karya su ta hotun da ba kuɗin da za a ba su yan naira 20 talauci ma yana da kawo wannan amma gaskiya ni gurungun na dora abin da laifin iyaye da kuma hukuma ita kanta ta ta dage akan sa ido akan zuwan malamai makaranta iyayen yara kuma su dada sa zil din cewa yaran su za su tafi karatun nan shine ginshikin abu da su sauke nauyi akan su su rika tura su akan lokaci tawar ma yaran zaka ga uwarsu ta ina ta yawo uban ya fita neman abinci bata kora shi makaranta ba ta rabu da shi ina ta garan ba akan layi
1: Makarantu su ne wuraren da yara kan tafi domin neman ilimi wanda tun hukumomi suka ayyana lokutan da ya kamata a ce kowane ɗalibi ko ɗaliban sun kasance a makarantu domin ɗaukan darsa. Malam Nura guda ne daga cikin shugabannin makarantu ya yi mana ƙarin haske game da dalilan da ke haifar da makarar yara a makaranta.
5: Abubuwan sun kasu kashi kai yawanci yaranmu sun makara mun tare su suna ce mana wasu ce mana sun je makarantar a lokacin lissafi sai suke makara wasu kuma su ce an aike su ne ɗaukar ruwa wasu sai an aike su gona kai abinci. Kuma sai sun go suke gona sannan suka zo makaranta ila ga gawo ya makara ka tambaye ka sai sai maka wata ila ya fito ne ba kan titi ba sama ban hawa da wuri ba ni kuma yace a wata ila abinci ne ba gama da wuri ya karya ba sannan kuma kaga misali da a ce gwamnati an dawo da cewa da ake yi yara makaranta shi ma wannan zai ba gudunmuwa sai wajen zuwan yara makaranta sabanin yanzu kaga ba abinci wani yaron zai zo makaranta a makare izo maka ma wani cikin bai karya ba wani kuma yace maka malam cikin yana ciwo kace me yasa nika hayin kitan be shi shike ya gano cewa ai bai mata abinci ba ko bai kariya ba kaga wannan mai na haihuwa mun gaskiya wajen makarar yara da kuma rayuwar gwamnati zan kada gaskiya kware ko
1: akwai dai buƙatar yin duba da zazzurfan nazari game da wannan matsala ta makarar yara a makaranta domin nemo hanyoyin magance su ƙarshen rahoton kenan Anas Lawan dan Maliki labarin rahma
0: ta gaida Anas Lawan dan Maliki da wannan rahoto na musamman yanzu kuma bari mu je ga rahoton ababen tarihin da suka fara makamanciyar ranar irin ta yau a tarihi tare da Fatima Kabir labarin ya kasai
6: a rana irin ta yau 3 ga watan Yuli na shekara ta 1992 aka maida Afirka ta Kudu cikin kungiyar kwallon kafa ta duniya wato FIFA bayan shekaru da dama na dakatarwa sakamakon manufofin wariyar launin fata A makamancin ranar irin ta yau ne a mai shekarar ta 1994 Romania ta girgiza duniya gasar cin kofin duniya bayan ta fitar da Argentina daga gasar a zagayen ƴan wasa na 16. A shekara ta 2004 kuwa aka bude tsarin jirgin kasa na ƙarƙashin ƙasa na Bangkok a hukumance wanda ya taimaka wajen rage cinkoson ababen hawa a babban birnin Thailand. Shekara ta 2013 sojojin Masar suka hambare da shugaban kasar Muhammad Morsi daga mulki bayan zanga-zangar siyasa da ta mamaye kasar tarihi a shekara ta 2018 kuma shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kai ziyara Najeriya inda ya zarci shahararren wurin nishadi na New Africa Shrine a birnin Lagos a wani bangare na rangadin sa a Afirka A shekara ta 2021 ambaliya ta afka a garin Atami na kasar Japan bayan ruwan sama mai karfi inda mutane da dama suka mutu yayin da wasu suka bace kamar da cewa ne a shekara ta 2023 kuwa duniya ta shaida mafi zafin rana da aka taba samu a tarihin bayanan yanayi inda matsakaicin yanayin zafin duniya ya kai sama da digiri 17 na ma'aunin Celsius. Rawatan namu sai kammala ne da shekara ta 2024 inda guguwar Belly mai karfi ta ratsa yankin Caribbean tare da haddasa babbar barna a wasu tsibirai. A wasu tsibirai lamarin da ya jawo hankalin masana yanayi a duniya. Rawatan ababen tarihi Fatima Kabir Labaran ya kasai a labarin Rahma.
0: Tangai da Fatima Kabir Labaran ya kasai da wannan rahoto. Bari mu je kuma ga labarin kasashen duniya. Kwanaki bayan Niger ta sanar da ficewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya, Burkina Faso da Mali sun miƙa wa ICC takardar ficewarsu daga cikinta a hukumance. Mali da Burkina Faso sun bi sawun takwarar Niger wajen aikewa da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres takardar ficewa daga kotun ICC. Wannan mataki ya kawo ƙarshen zama mambobi da ƙawancen ƙasashen AES ke da shi a ICC. Kotun da suka zarga da siyasantar da harkokin dan adam. Duk da cewa kasashen uku sun sanar da matakin ficewa daga ICC a kungiyance tun a watan Satumbar bara inda suka bayyana shirin kafa taso kotun, amma kotun bata amince da hakan ba a wancan lokaci. A dokokin ICC dole ne kowace ƙasa da ke son ficewa daga cikinta ta bi wasu matakai kafin amincewa waɗanda suka haɗa da sanar da kotun a hukumance ba wai a kungiyance ba kamar yadda AES suka yi. Niger da Mali da kuma Burkina Faso sun yi zargin cewa ana amfani da ICC a matsayin wani mataki wato makami na siyasa maimakon zama mai tsage gaskiya tare da yi wa kowa adalci. A nan kuwa Rasha ta harba ɗaruruwan jirage marasa matuƙa da makamai masu linzami da ke cin dogon zango a babban birnin Ukraine Kyiv da sanyin safiyar jiya Alhamis, lamarin da ya tarwatsa gine-ginen fararen hula. Akalla mutane 18 ne suka rasa rayukansu sannan wasu da dama suka jikkata yayin da fashe-fashe da dama suka girgiza gine-gine tare da girgiza a fadin babban birnin kasar a cikin dare. Ma'aikatar agajin gaggawa suna tsaka da aiki a cikin barakusan abin da ya kasance gini mai hawa tara a gabar kogin Dnipro da ya raba birnin gida biyu. Hukumomin birnin sun ce kusan mutane 90 ciki har da yara ƙanana ma'aikatan jinya da direbobi a cikin motar ɗaukar marasa lafiya sun jikkata sannan wasu mutanen har yanzu suna makala a cikin gine-gine da aka lalata. A cikin wani sako da ta wallafa a shafin Telegram, ma'aikatar tsaron Rasha ta ce a harin da ta yi amfani da makamai masu cin dogon zango da sauran sha'uman makamai ta sama. Kasa da teku da kuma jirage marasa matuƙa sun yi ta'adi akan kadarorin sojoji da cibiyoyin makamashi da kuma filayen jiragen sama na Kyiv da sauran wurare. Ma'aikatar ta ce wannan wani rami ne ga hare-haren da Ukraine ta kai kan kayayyakin more rayuwa na farar hula na Rasha. Yanzu kuma bari mu je ga rahoton da ke da wato rahoton hasashen masana yanayin da ka yi faruwa nan birnin Kano da kewaye har ma da wasu sassan jihohin a cikin wannan rahoto.
7: A juma'an nan da yardar Allah, hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano ta daba tumbin giwa ko da me ka zo an fika da Katsinar Duku da garin Faki da ke karamar hukumar Ikara da ke Kaduna garin gwamna. Da yardar Allah ruwan sama ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 27. babban birnin tarayya Abuja da Suleja dake jihar Neja da Mararrabar dake karamar hukumar Karu dake jihar Nasarawa da Mukurdi dake jihar Benue da dar Allah ruwan sama tare da kadawar iska ake sa ran samu amma aunin zafi na 25 daga kudancin kasar nan kuwa Port Harcourt babban birnin jihar Rivers da Ogbomosho dake jihar Oyo da dar Allah yayyafin ruwan sama ake sa ran samu amma aunin zafi na 21 idan muka tsallaka kasashen ketare kuwa Niamey dake jamhuriyar Niger da Douala dake kasar Kamaru da Khartoum dake kasar Sudan da dar Allah rana ake sa ran samu amma aunin zafi na 41 rahoton namu zai karkare da birnin Dammam dake kasar Saudiya da dar Allah rana ake sa ran samu amma aunin zafi na 46 Sara Aliyu Abubakar daliba mai sanin makamar aiki a labaran rahama
0: tangai da malama Sara daliba mai neman sanin makamar aiki da wannan rahoto da shine kuma muka kawo karshen labarin duniyar na wannan safiya siri kafin mai sallama ga Peter kadan daga muhimman kanin da kuka ji tun da farko Gwamnatin Najeriya bata kammala amincewa da batun sauye kayan masu yi wa ƙasa hidima na NYSC ba.
8: Daga Rahama FM.
0: An bayyana rashin tsaftar hannaye a matsayin hanyar yaɗa cututtuka. Mun kawo muku rahoto na musamman akan makarar ɗalibai a makarantu. Daga ƙetare Burkina Faso da Mali sun basawun Niger wajen rubucewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta ICC. Saƙon kimar wannan safiya na cewa Wata rana zaka fahimci cewa lokacin da kake da mahaifiyarka yana da matukar daraja. Ka kula da ita, ka girmama ta, ka nuna mata kauna domin kasancewar ta a rayuwarka babban ni'ima ce. Allah ya kara daraja da martaba ga iyayen mu. Amin. A madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahama Radio farin cikin al'umma da dukkanin waɗanda ke wato suka tallafa don ganin labarin ya zo gare ku musamman Nafi'u Yahaya da ya tattara labarin ya kuma tace. Sunana Fatima Yunusa Musa da na karanto nake cewa huta lafiya.

0: ya bayyana cewa wannan dai wata manuniya ce dake alamta cewa jam'iyyar Hamayya ta ADC da Sannu za ta kayar da jam'iyyar APC a zabe mai zuwa na 2027.
1: Muna kira ga ƴan uwanmu, ƴan gwagwarmaya da ƴan siyasa, musamman wanda aka tsorata, wasu aka sasu suka fita daga jam'iyyar ADC, suna tunanin ko akwai matsala. Yau kotu ta tabbatar tsagin Sanata David Mark shine halattaccen tsagi, kuma kotu ta tabbatar da David Mark. Wannan wani abin alfahari ne ga demokuraɗiyyar ƙasar nan, domin duk sanda aka ce babu jam'iyyar adawa a ƙasa, to demokuraɗiyyar ma kanta in ka ce ta rushe ba kai ƙarya ba. Duk wanda yake jam'iyyar ADC ba wanda yake ba a gice ba, domin jam'iyyar ADC ita kadai ce jam'iyyar da ta raza da gwamnati, ta firgita gwamnati, kuma al'umma suka karbe ta hannu bibbiyu. To yau jam'iyyar ADC ta gama hadewa cip, lokaci muke jira da zamu zo mi wa mutanen nan retire.
2: To amma ina batun da ake na waccan rigima tsakanin ku da shi wancan shugaba da yake kiran kansa Nafi'u?
1: Ba Nafi'u bane, Tinubu ne. Ni ba taba dan siyasa da ni nake kallon a matsayin dan siyasa, wanda ba dan siyasa nake kallon sa ba irin matsoraci. Duk wanda yake iya tsoron shiga zabe, kana da ƴan sanda, kana da sojoji, kana da kotuna, komai naka, amma yanzu tsoron shiga zabe kake da jam'iyyar ADC, kaga ba za ka kira su ƴan siyasa ba. Kuma sun wa mutane laifi, sun wa talakawa laifi, sun azabtar da talakawa. Ga matsalar tsaro, ga matsalar abinci, ga matsalar tattalin arziki, ga matsalar sace dukiyoyin al'umma, shi yasa suke lalata jam'iyyu kar a zo ai hamayya da su. Don haka ina kira ga sauran jagorori a fito a zo a haɗa kai yadda za a zo a kayar da Tinubu, domin a yanzu babu wani aiki da ya rage wa talaka. Shine a ga an tabbatar an kada Tinubu, inda wani aiki da duk wanda yake yi a yanzu talaka, yanzu in ka tambaye shi abinci ma bai dame shi ba sama da ya ga ya kayar da Tinubu.
2: To kace kana kiran jagorori, na wace jam'iyya kenan kake kira, koko wata jam'iyyar za ku je a haɗa?
1: In dai da gaske suke so ake yi a zo a kada gwamnatin jam'iyyar APC ta Najeriya, da gaske halin da talaka ne a gaban su, to dole su zo a haɗa kai yadda za a zo a ceci Najeriya daga halin da take ciki. Kai ka sani a yanzu abinci yawa talaka wuya, tsaro yayi wuya, duk wani abu da ka sani ba a Najeriya yayi yawa, kuma a yanzu ba wani mahaluki da zai iya tunkarar wannan gwamnatin in ba gwarzo jagora mai girma Atiku Abubakar ba.
0: Hadimi na musamman ga Alhaji Atiku Abubakar kan kafafen yaɗa labarai na Hausa kenan, Honorable Sharafuddin Kantun Kwari a nan Kano. To sai dai magoya bayan jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa na ci gaba da motsi da nufin kwance rigiza domin sake sabon daurin tunkarar kalubalen da ke dafe a kakar zaben 2027, inda a nan Kano a ƙaramar hukumar taroni shugaban shura na taronin Honorable Dr. Usman Abdullahi Mujaddadi da magoya bayansa suka kaiwa ɗan takarar majalisar tarayya na yankin nasu Honorable Malam Nasir M. Jaoji ziyarar jaddada goyon baya. Mun dai jiyo mujaddadin na yin shimfiɗa gami da furta kalamai na siyasa.
3: Ni kowane irin sado ne ba mu karɓa miki. Mu za mu yi jam'iyyar APC daga sama ta ƙasarta, kuma da izinin Allah za mu shiga lungu da saƙo mu tallata a nan garin Hausa da jam'iyyar APC. Wannan shi ne abin da ya kawo, ba na so in cika ka da dogon surutu, amma ina tabbatar maka da cewa za ka same mu masu amana, masu biyayya, masu son ganin ka yi nasara, kuma jam'iyyar ta yi nasara. Kullum in kan ce ba ka yi nasara sai ka ce mun gora ya yi nasara. To abin da muke so mu gaya maka, mu da daga sama har ƙasa ba mu da wani tsari sai tsarin sakamakon Kano. Idan sakamakon Kano ya ce ya fita mun fita, in ya ce yana yi muna yi, da haka sakamakon Kano ya umarce mu mu zo mu yi gumaya ga shugabanci wanda mun fara zama da shugabanni. Sannan yanzu muka nemi appointment da kai, kuma ka girmama mu ka mutunta mu kamar yadda ka umarta, kuma ka gaya mana cewa yanzu za ka yi wani zama na musamman, kuma kana shigowa ka kira ni. Wannan mutuntaka ce, mun gode. Allah ya sa ka da kai, mun ji cewa Allah ya tabbata mana da abin da yake cewa kiriya.
0: Jawaban na Honorable Dr. Usman Abdullahi Mujaddadi sun baiwa a dangarin ƙasar Hausa, kuma ɗan takarar majalisar tarayya na jam'iyyar APC a yankin taroni Malam Nasir M. Jaoji damar ɗorawa da kalaman cewa mutanen shura na ƙaramar hukumar taroni su ne mutanen farko da suka fara mara masa baya tun kafin ya samu tikitin tsayawa takara.
4: Asa yawo tsakanin gidan ƙaura da gidan goji sun tsaya wuri ɗaya cak, suna tare da Malam Ibrahim shekaru, ko da ruwa ko da iska. Mutane ne kuma ƴan dangwale, mutane ne kuma ƴan aƙida, mutane

kai wannan abubuwan ba kuma gashi hotunan ka na bidiyo suna ta zagaye-zagaye kana ta inda ka kasa fitowa da maganan Novamed ka kasa fitowa da maganganun da aka ta dan zarge-zarge akan ka da yawa an ce wannan kudade an cire su an je kauyuka an sayi gonaki da filaye wanda ka kasa fitowa kai defending din wannan abin akan abin da ake zargin ka abin da nake zato cewa ba da wannan kafar zaka yi campaign ba manufar da kake da ita akan al'umma jihar Kano ita ya kamata ka fito ka bayyana wa al'umma mai girma gwamnati ya gaza akan harkar ilimi sai ka fito da gazawarsa kai ka fito da abin da zaka

0: kai din da aka sani wanda aka baka rikon ministry kwaya daya aka samu waccan badakalar idan mutumin Kano ya dauki jaha ya baka a matsayin amana me ake tunanin zai biyo baya kuma ina da kyakkyawan zaton mai girma gwamna ba zai ma ƙarya ba domin ya girme ya maka ƙarya wai idan babba zai magana a matsayin gwamna ya kamata i tantance magana kafin yayi kai da ka kasa tantance magana akan harkar masarautu ka zo kai wa mai girma mai bin shugaban kasa shawara akan abin da ya shafi harkar tsaro ka zo ka faɗi magana akan sa kuma ka dawo ka zo kake cewa ga zance ga magana yanzu mai dokar bacci shike kokarin bigewa da gengedi kai baka gyara naka kalaman ba kai kake kokarin ka gaya wani ya gyara nasa kalaman
1: honorable sale kala kawan na aika tambayoyi na siyasa ga comrade amina abdussalam sai ga honorable ibrahim baka ki mai gore ya shigo a fasaci yana bayyana cewa ba fa za ta sabu ba bindiga cikin ruwa batu yake yi kan ta za su iya tallata shugaba tunubu ga al'umar kasar nan ko da dai
2: muna kira da jagorori da shugabannin jam'iyya magana fa ku tara muku dinga ce mana aje ayi tunumbu wannan magana fa bata taso ba zai yi tunumbun nan a baya ayi shi a sadaka yanzu ana gwamnati baba a gwamnati ba ku tara mutane ku ce wa a zo ayi tunumbun nan kun sani mun sani babu wata gaba guda ɗaya direct zaka tafi gurin talaka ka je ka ce gashi ayi ta dan shi mutumin nan da aka rantsar da shi 29 ga watan mai daga igil sakwaya tunumbun nan ko office bai shiga ba sai da ya aika sakon talauci kowane gida a Najeriya in kaga bai fada ba kana da karfin ijita hadi ya ilahil alamin a haka kuke so mu zo ayi tallantu to mu je mu cewa al'umma me kuma maganar kujera Kano center da aka dauka aka ba Malam Ibrahim Shekaru ba zai iya ba zauran nan dai da kukaki shi ya kamata a dauki takaran nan zai kara jami'ar farin jini al'umma suna son saboda yana taimakon sa amma yanzu Malam Ibrahim Shekaru nan fa kana ji shekaran ji shi da kansa yake yabon kwankwaso kaga antipathy kenan
3: amma kana ji suka ce alƙalmi ya riga ya bushe an bashi tiketin nan ku yi hakuri da tunubun da malam shekarau din ku tallata dan jami'ar ta kai ga gaci
2: ai maganar mu zo mu tunubun mu shekarau sai dai idan AA zaura ne ya dafi kikkiawan mukami a kunshi gwamnatin tarayya a Abuja to shine zamu yadda mu magoya baya da masoya Abdulsalam Abdulkarim AA zaura mu zo mu tsare na amma matsawar yadda aka ce tunubu ya turo an karbe mana takara an ba malam dauki mara sabe ba da noman ka ba kwanan sa 13 a jami'a a dauki takarar da muka gino shekara waje 7 muna yi a dauka a bashi babban bakin ciki da bacin rai su mutanen malam din ba magana mai kyau shi malam ba magana mai kyau to muna so mu shaida muku ba a kaso kauye aka so mu ba muna da yanci ƴaƴa ne mu wallahi sai abin da muka zaba muka dade tunda kuma muna san ranku da san zuciyarku kuma mu ku jira na mu san ran da san zuciya domin idan ba a ba wa zauren makami ba ina gaya ma ba wai ta gafaranti ba sai mun lullutsa shi sai mun kyakketa shi sai mun fafarka siyasar APC a Kano center
3: kuna yi kenan dan bukatar kanku ba dan al'umma ba tunda kace sai an ba zauren mukami
2: wali ko dai a ba wa AA zauren mukami a gwamnatin tarayya ko kuma wallahi ai fatta fatta da jami'an nan
1: da wannan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai diga aya a madadin Abbas Salisu sauran dinki sai khadimin da kan yi tiri-tiri dan ganin shirin ya iske ku babu inda wato Bashir Alali ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada mu da alkhairi Amin.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnon ku sha labari. Shirin da ya saba shiga sarkakiyar lungu da sako na fadin duniyar nan ta sarki buwaye gagara misali domin zakulo muku rahotanni iri daban-daban. Al'umma mazauna garin Agalawa dake arewa da Munjibir na neman daukin mahukunta da su taimaka su samar musu da abubuwan more rayuwa a garin nasu. Shin ko ya abin yake?
1: Mace haka dauke ta koda tana naƙuda asibiti ta galabaita. Kuma mu kanmu da muke bin hanyar nan masu lafiyar ma da ba cikin da mu amma wahala muke sha.
0: A karan farko an gano wata mata da ta kware a fagen gyaran injin nikan masara da kuma gyaran janareto mai ba da hasken wutar lantarki. To al'umma mazauna garin Romo na ci gaba da neman taimakon gwamnan Kano da ya taimaka ya gyara musu wata gadar su da rashin ta ke zama babbar barazana a gare su.
2: Kusan shekara ɗaya kenan har kawai yanzu ba a kammala wannan aiki ba, kuma mun san gwamna ba shi da cikakken masaniya akan cewa aikin nan ba a riga an gama shi ba.
3: So muna rasa rayukan al'umma, so ƴan makaranta suna jin zuwa makaranta, muna rasa lafiyar mu, muna raba asara akan zuwa asibitin da ya kamata a musu magani.
0: Waɗannan rahotannin da ma jin yadda wani ƙwararren likita a nan Kano ya yanke jiki ya faɗi kuma a take ya ce gagarinku nan cikin minti 15 da isar sa asibitin da yake aiki. Da ƙarin wasu rahotannin masu faɗakarwa da sanya nishaɗi duk a cikin angaren shirin namu na yau. Sunana Salisu Usain Usman wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. Ku biyo mu.
4: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
5: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
4: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
5: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store.
4: Kafin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara, kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su.
5: Kware ku uwar gida, Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
4: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
5: Uwar gida ai ba iya nanka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba, muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
4: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
5: Basir Store na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayar sa kamar haka: 0803640485 ko 0808725222.
4: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.

0: Ya ko dakin irba ba?
1: Ai sai jiya naje kai dakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform.
0: Ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci. A dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya.
1: Har da lafiya mai gida?
0: Kwarai kuwa domin baya ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa. Akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya. A gefe guda akwai ta ƴan makaranta. Akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci.
1: To ni ma mai gida fa gaskiya.
0: Na fahimce ki. Za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
1: Ina godiya mai gida.
0: Za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan.

0: kai tsaye ku zo mu kwance bakin angaren shirin namu na yau daga can karamar hukumar Ningin jihar Bauchi inda rahotanni suka tabbatar da mutuwar wasu kananan yara guda biyu sakamakon yadda suke kokari wajen fakewa wata iska da guguwa da ta taso da wani ruwa mai karfi yaran su kimanin biyar sun fakewa iskan ne daga gagarumin ruwan saman da ya taso a jikin wata gingime miyar bishiya da zummar dai su fakewa ruwan to sai dai kuma fakewar su ke da wuya karfin iska da guguwar suka jijjige wannan gingime miyar bishiya wadda take ta fado waɗannan yara inda kuma biyu daga cikin su suka riga mu gidan gaskiya biyu kuma suka jiskata daya kuma daga cikin su ya tashi lafiya lau tuni dai rundunar yan sandan jihar Bauchi suka tabbatar da afkuwar wannan lamari ta bakin mai magana da yawun rundunar wato SP Nasir Habib
1: yake kira ga iyaye da mutanen mu kiyaye fakewa daga sai karkashin bishiyoyi gam lokacin da ake ruwan sama mai karfi ko isa wasu yara su biyar sun gudu lokacin da ake ruwan sama mai karfi suka fake a gidan bishiya yadda isa su ke bishiya inda da sai wanka ya fada kan yara kokarin su gudu daga cikin su suka jikata yin ya Allah ya sa ke sabon wancan za mu kiyaye da yin fakewa gefen zaru da yi da hana iska ko ruwa mai karfi ko ci wani zai
0: to da fatan iyaye za a ringa kokari da zarar an ga hadari ya taso a ringa killace yara a inda ya kamata sannan kuma da fatan al'umma za a ci gaba da wayar da kan mutane da zarar an ga hadari ya taso ko ruwa ya sauko to a ringa sanin gurin da za a fake to anan kuma al'umma mazauna garin Romo dake a karamar hukumar Bagwai ne ke roƙon gwamnatin Kano da sauran mahukuntansu da su taimaka su gyara musu wata gadar su da rashin ta ya zama babbar barazana a gare su ga dai al'ummar wannan gari da bakin su
2: kusan shekara daya kenan har kawai yanzu ba a kammala wannan aiki ba kuma mun san gwamna ba shi da cikakken masaniya akan cewa aikin nan ba a riga an gama shi ba shi yasa wannan muke ruka muke miƙa koken mu zuwa ga mai girma gwamnatin jihar Kano Allah ubangiji ya taimake ba wanda sara kuma
3: mun bar ita wannan hanya ko wannan gada da rashin ta ya kuke fuskantar rashin wannan gada a wannan gari
2: gaskiya muna fuskantar kalubale akan wannan gada ta mu ta garin Romo sosai sakamakon ko ruwa akai ma baka isa ka tsallaka ba ko da mara lafiya ka dauko ba za ka iya wucewa da shi ba hasali sai dai ka koma cikin gari
4: ka wayanda suka yi alƙawari ko suka zo suka fara wannan aiki muna kin su da su zo su cigaba da wannan aiki musamman ma mai girma gwamna yana tafiya maka tsaye da yake masa koge kuma yazo ya fara wannan aikin muna kira ga mai girma gwamna yazo ya duba halin da wannan ƙauye yake ciki ko wannan yanki yake alƙarya ne na mutane da yawa wannan hanya hanya ita ce daya tilo a yi ta yaran makaranta suke zuwa a yi ta marasa lafiya za a kai suke zuwa a ta yan kasuwa suke zuwa duk ran da aka ce damuna ta yi lokacin ruwa ya kawo a wannan ƙauye na muna cikin masifa so muna rasa rayukan al'umma so yan makaranta suna jin zuwa makaranta marasa lafiya mu muna raba asara rasa asara su akan zuwa asibitin da ya kamata a musu magani
0: to su ma al'umma mazauna garin Arewa da Muntibir kukan zuciyar su ne ya fito fili wanda suke roƙon gwamnatin Kano da ya taimaka ya samar musu da abubuwan more rayuwa a wannan gari nasu kai bari dai mi tsam mu ji daga bakin al'ummar wannan gari shin kome suke so a samar musu
5: hanya mu ta lalace mu ce haka dauke ta koda tana nakuda asibiti ta galabaita kuma mu kanmu da muke bin hanyar nan masu lafiyar ma da ba cikin da mu amma wahala muke sha rere iya kada mu kwarzaba iya kada mu kamar zamu hantsila kuma ta taimaka tattaimaka ta agaba ta gyara mana hanyar nan
6: in kaga wani babba ya shigo hatta motar nan in kaga yan gob ta shigo are da Muntibir to tare suke dan siyasa
0: Malam Mustafa daya ne daga cikin masu unguwanni a wannan gari dake Arewa da Muntibir wato a Agalawa shi ma ya kara da cewa
7: an yi wani alƙawarin akan batirin sola na masallacin Juma'a ana cewa mu je mu murna mu magodiya kuma ba a samu dama an ban ba jama'a mu Arewa da Muntibir Arewa da Muntibir ba mu da ci gaba kuma mun samu matsaya mun samu kafa gaskiya babu wani abu da suka taba yi
0: to da fatan gwamnati da sauran mahukunta za ku taimaka dan ganin an inganta rayuwar mutanen karkara da sauran unguwanni masu fama da matsala hanya asibiti makaranta da kuma hasken wutar lantarki tunda dai amarya ba za ta guji ɗan rakiyar ta ba. Yanzu kuma sai jin yadda wani ƙwararren likita a nan Kano ya yanke jiki ya faɗi a cikin minti 15 kacal da isar rasa asibitin da yake aiki, inda da faduwar sa ne kuma nan take yace gagarun kuna. Ya subhanallahi, Rabi Sadauki kura dauke da cikakken rahoton da ya hada mana akan faruwar lamarin.
8: Al'amarin ya faru ne a ranar Asabar da ta gabata a asibitin Arewa Surgery dake a Hotora a nan Kano, inda rahotanni suka ce likitan ya amsa kiran da aka yi masa domin maye gurbin wani babban likita da bai samu damar zuwa asibitin don duba marasa lafiya kamar yadda aka tsara ba. Daga cikin shaidun gani da ido da suka ga faruwar al'amarin akwai Suleiman Harbo, wanda shine mai taimakawa gwamnatin jihar Jigawa na musamman. Ya ce a lokacin ya kai mahaifiyarsa domin likita ya duba ta da misalin karfe 5 na yammacin ranar. A cewar sa, a lokacin da suka isa asibitin an shaida musu cewa likitan da aka tsara zai duba su ba zai samu damar ganin su ba, amma an sanar da wani likitan mai suna Dr. Ibrahim wanda shi zai gansu a madadin likitan da aka tsara za su gani. Suleiman Harbo yace akalla majinyata guda 6 ne suke jiran karasowar likitan, kuma daga cikin su akwai mahaifiyarsa yar shekara 80, inda kuma likitan da suke jira ya bada tabbacin karasowa asibitin bayan idar da sallar magariba. Suleiman Harbo yace suna zaune sai ga likitan da suke jira mai suna Dr. Ibrahim ya iso asibitin, sai dai cikin kiftawa da bismillah suka ga jiri ya fara daukar sa zai fadi a lokacin da yake kokarin fitowa daga cikin motar sa. Yace daga nan sauran likitoci suka gaggauta kai masa dauki tare da mika shi sashen bada agajin gaggawa na asibitin, inda suka taru a kansa ana ta kokarin ganin an ceto rayuwar sa. Harba yace daga bisani bayan akalla minti 15 aka sanar da su cewa ai ya rasu. Wannan al'amari ba iya likitocin asibitin ya girgiza ba, har ma da majinyatan nan da tawa da suke dakon ganin likitan, inda kowa sai zubar da hawaye yake cikin alhini da jimami. Babban abin jimamin shine dukkanin majinyatan da ke jiran ganin likitan da tawa ne da suka haura shekara 80 a duniya, a inda kuma kwararrun likitoci guda 5 ne suka kewaye marigayi Dr. Ibrahim domin ceto rayuwarsa, amma kuma hakan bai yiwu ba sai dai hawaye kurum da ke malala daga idanunsu a cikin alhini da jimami. Harba yace suna cikin wannan yanayi ne sai ɗaya daga cikin majinyatan shi ma ya mutu, inda kowa ya kama salati da sallallami a asibitin. Shin ko me yayi sanadiyar rasuwar Dr. Ibrahim? Dr. Abdulrahman Ali shine shugaban kungiyar likitoci a nan jihar Kano, a yayin da na tuntube shi yace mu dan dakace su za su fitar da bayani akan al'amarin. Rabi'u Sadauki kura, ku karkada kunnuwanku ku sha labari.
0: To ai dama shi ajali idan yayi kira ko ba ciwo sai an ji, da fatan Allah ya ji kan magabatan mu, mu ma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani.
9: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala. Don haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna. Ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka. Domin dai an gure a dakan tunani, an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausayin gyagije gajiyar jiki ta samu sawaba. Domin suna da katifar a wala huce ta kanci da Queen a wala mai lakabin haihuwa goma, sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu. Domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullukin tsarko da nagarta da kibari, ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki, a daura aure da katifin awala. Kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci, jiki ya kasance cikin aminci. Yanzu saura da ni, iya an amare ku guji siyan katifin roba wanda a yanzu sun cika kasuwar katifu wanda ke lalacewa cikin kankanin lokaci. Hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah, domin ba tsarin wahala a katifin awala. Domin ƙarin bayani kamfanin katifar awala, Nana Akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mamman jefe petroleum a karamar hukumar Gezawa a Kano, ko kuma tuntube su ta lambar waya 0810658386, ko kuma 0708975251. A tuna, katifar awala da inganci suka dara saura.
10: Kai ka kai ka kai, can chadi mai gida a ina ka samu wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
11: ke dai bari to kallu wannan
10: amma wannan swissless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kaji kuma ka ga yamin a ina ka siyo wannan kaya
11: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a wase investment na siyo su domin su ne lamba daya wajen kawo kaya masu kyau inganci kuma one in town
10: ai kwana ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
11: kin ga suna da atamfofi na kecere ne ga less swissless holland sofa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
10: ba shakka to a ina za mu samu wase investment
11: suna nan a dab da film parking wase house kusa da access bank ko kuma gidan pauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar kantin kwari
12: labbaik allahumma labbaik
13: alhamdulillah gaskiya naji dadin wannan tafiya da nayi babu wata matsala da na samu a wannan lokaci
14: kai abban mahir wani company ne kake ta yaban sa haka
13: ai wannan aikin kamfanin AMT Global Travel and Tours Limited ne shine nake ƙara jinjina musu wajen iya shirye tsarin tafiye-tafiye da karamci
14: ai kuwa naji ana batun wannan company ne AMT Global Travels a fadin kasar nan
13: shakka babu company ne da ya shahara da burin kasa wajen shiryawa al'umma zuwa aikin haji da umara kana kuma da samarwa matafiya masauki masu gani da fada da harai umma ga titi ba a bar su a baya ba wajen sayar da tikitin jiragen sama na Egypt Air Saudi Emirates Ethiopian Airlines da dai sauransu hadi da kai ku duk inda kuke so a fadin duniya
14: za ku samu wannan company na AMT Global Travel and Tours Limited a lamba uku kan titin biyu kenan nan house
15: kusa da gidan Murtala daura da gidan man NN PC a kanan dabu dan karin bayani a kira 080-36-07-271 ko 080-23-23-71
0: to barkan mu da dawowa anan kuma wata uwar marayu aka gano wacce ta kware wajen gyaran injin nikan masara dawa da kuma gyaran injin markade domin hucewa kanta ta kai cin rayuwa ga dai malama Shindatu wacce ake wa lakabi da maman markade a karamar hukumar kura da ke a kofar arewa tana bayyana mana yadda ta tsinci kanta a cikin wannan gagarumar sana'a
16: eh hakika dai na kai kamar shekara 6 zuwa 5 ina wannan aiki ba wai karanta ne ba harka ce dai ta markade na da nake yi cikin ikon Allah Allah ya bani fasaha da ayin da naga an dattaba an je na kai gyara sai in dinga kula to shine har Allah ubangiji ya bani dama ni ma na samu sana'ayi da shi
0: injiniya Shindatu maman markade ta roki gwamnati da sauran mahukunta da su taimaka su kawo mata dauki dan ganin ta ci gaba da wannan sana'a tata har ma kuma ta ci gaba da koyawa iyayen marayu mata
16: Wadana da gwamnati dai in Allah ya taimaka Allah ya sa mu samu gwamnatin da za ta tallafa mana koda ta karamar hukuma ce inda akwai matan da suke son su ma su ga suna wannan gyara suna zuwa su ci a koya mu eh to gaskiya dai bazan iya ma tantance su mutun da dai akwai wanda ko waya ne buga mutun nace i kaza in yi zai gyara cikin ikon Allah
0: to ai dama masu iya magana na cewa sana'a sa'a wai rashin ta kuma babbar illa ko marai na kadan barawu ne to wannan kenan daga can kuwa hukumar Hizba mataimakin komandan Hizbar ne wato Dr. Mujahiddin Aminuddin ne ya roko ga masu hannu da shuni da su taimaka su aure jarumar Kane Hut din nan wato Nafisa Abdullahi wacce tun a baya aka jiyo ta tana wani sirrul bahani akan cewa wai ita ba za ta iya wa namiji biyayya a cikin aure ba kai bari dai na tsamu na barku da Zahra Aliyu Abubakar domin jin cikakken rahoton da ta hada mana akan haka
17: hukumar Hizba ta yi kira ga al'umar jihar Kano da a samu wani salihin mai kudi da ya fito ya nemi auren fitacciyar jarumar Kane Hut Nafisa Abdullahi mataimakin babban komandan hukumar Hizba Dr. Mujahiddin Aminuddin ne ya bayyana hakan inda ya ce idan fitattun mata irin su Nafisa sun yi kalaman da suka jawo cece kuce bai dace a mayar da hankali wajen zagi ko bata lokaci ba a cewar sa abinda yafi dacewa shine wani nagartaccen mai kudi da zai iya kula da ita ya fito ya nemi aurenta yana mai cewa hakan zai kasance wata gudunmawa ga addinin musulunci abin tambaya a nan shine ko me ya kawo wannan cece ku can da yasa malamai magada annabawa kan tofa albarkacin bakin su idan ba ku manta ba a baya dai an ji jarumar Kannywood wato Nafisa Abdullahi na furta wasu kalmomi akan aure a cewar jarumar aure fa ba dole bane kana wasu mazan kan bautar da matan a gidajen su da ba wasu kalmomi da ta furta wanda ba za ku ji su a baki na ba wanda hakan ya jawo muhawara akan shafukan sada zumunta sai dai koya al'umar gari suka ji da wannan roko da hukumar hizba ta yi akan jarumar
18: sunana Salisu Suleiman Allah ya ganar da ita ita rayuwa mace ba ita ke zaba ma kanta zaman gidan miji ba da ita rayuwa ta bar gani kamar ta taka wani matsayi kowa da kake gani a rayuwar nan Allah ne yake ba shi dama to dama ce ta samu ta fada hakan yasa ta fada to amma Allah ya ganar da ita
3: ai cewa suka yi ku a samu wani attajiri ya aure ta a jahar Kano
18: to tana da ra'ayin auren attajirin ne ko kuma dai ba ta da ra'ayin auren nasa
3: to ya kuka ji da wannan roko da hukumar hisba ta ba masu kuɗa
18: Allah ka wanda ya ga ra'ayin nashi ya daidai da nata a ga inda rabo in ya ga zai iya hakuri ya halayya tata
19: sunana Muhammadu Bashir to shi wannan aure abu ne daga Allah ko ni in za ta hakuri da kadan zan yi auren ta ba wai sai lalle wani mai hannu da shuni ba zaman lafiya yake so ba wai aure ko ina yana kai mu sai kaga kana talaka baka san me Allah zai yi da kai gobe ba ba ganin da dan bokaci na zan tafi debo ruwa abun nan ba na je babu ma kuma na dawo to kaga su da suka ce sai mai kuɗi to wannan sun kaman sun dan yi abun nan kadan to amma dai magana ta gaskiya dai
3: ko da kai din nan za ta hakuri da kadan gaci
19: indai za ta hakuri da kanan zan iya zuwa inda take
3: zaka aure ta
19: Allah ya da
17: to ai dama shi tuwan girma miyar sanama Sara Aliyu Abubakar ku karkade kunnuwan ku ku sha labari
0: to ai dama shi mutuncin galan murfin sa kuma inda aka san mutuncin guru anan ake yafa masa ganye har ma ayyafa masa ruwa mai dan sanyi

0: domin inna allaha la yukhliful mi'ad wa'ada allah la yukhliful allah wa'ada walakin akthar an-nas la ya'lamun allah baya saba alqawli in yace kai zai ma wallahi in kai zai maka in ka gabe ma ba kai ne ba kai masa ba awfu bi ahdi awfu bi ahdikum sai yace wa kullu na'imin dukkan wata ni'ima kuma la mahalata za'ilu ba makawa wata ran sai ka neme ta ka rasa to wannan kalma da labidi ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sitampi akan bangaren ta na farko baiti ne na waka sadarul baiti da ajazul baiti ala kullu shay'in ma kala Allah batilu manzo Allah yace asdaqu kalimatin qalaha ash-sha'ir kalimatu labid mafi gaskiyar baitin waka da wani mawaki ya taba faɗa a duniya ita ce baitul labid da yace ala kullu shay'in ma kala Allah batilu duk abin da ba Allah ba wofi ne yadda da shi a saki Allah shirme ne to amma kalma ta biyin manzo Allah bai ce komai akan ta ba da shi yasa Umar ibn al-Khattab da yazo sai yace da yace wa kullu na'imin la mahalata za'ilu ajazul baiti kuskure yayi dan bai togace ba yace kowace ni'ima ba makawa za ta kare a da yace ni'imomin duniya ba makawa za su kare to yayi daidai amma ni'ima aljanna ba ta karewa ita wannan kan dai dawwammiya ce shi yasa anan suka ce wan na'imil muqim da ni'ima dawwammiya ta dahir wacce ba ta karewa ukuluha da'imun wa dhilluha mathalul jannati allati u'ida almuttaqun tajri min tahtiha al-anharu ukuluha da'imun wa dhilluha ubangiji yace ga sifar aljannan nan da akai wa masu taqawa alqawari sai Allah yace ukuluha duk abincinta da'imun dawwammi ne ba washe ma yace dimun da'iman ko to sai Allah yace wa dhilluha haka inwata inwa aljanna bata kaucewa inwa duniya ko yau zaka ga tayi yamma an jima ta yau gaba tana caccanjawa amma ita ina bata canjawa tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirina na da haka suka ce masu kudi sun tafi da daraja madaukakiya shine aljanna sun tafi da ni'ima madawwamiya ita ce dai aljanna suka ga yawa annabi haka kala sai manzon Allah yace wa ma zaka me yasa kuka faɗa haka me sababi me hujjarku kalu sai suka ce yusalluna kama nusalli suna salla irin yadda muke yi wannan ya nuna sallar talaka da ta mai kudi babu bambanci ta fuskar adadin raka'o'i da natsuwa da kaza cewa babu bambanci a zahiri amma a zuciya wani na iya fin wani natsuwa wani na iya fin wani tsoron Allah da haka ta nan a iya samun bambanci amma dai ba a cewa tunda ka kwana baka ci ba to kai an rage maka a zahiri biyu a madadin hudu ko kuma ka kwana a koshe to yanzu asuba yi hudu a madadin biyu sai da kai gyara ba a haka da mai kudi da talaka da saraki da wanda ake mulka duk ibadar su iri daya ce waya sumuna kama nasumu kuma suna yin azumi kamar yadda muke yi ku duba ku gani talaka ne amma suka ce suna sallah masu kudi suna yin sallah irin tasu babu bambanci to ashe ba talaucin ne abin zargi ba kin bautar Allah da fakewa da talauci shine abin zargi talaka in ya bi Allah ba abin da zai cutar da shi talaucin sa ba zai mai da shi baya ba amma idan talaka ya ki bin Allah to zafi bi zai sha ga zafin talauci ga zafin wuta ga zafin yunwa a ciki shi a waje bai sha AC ba kuma a lahira zai shiga wuta in dai ka hada da talauci da hasada talauci girman kai talauci shirka kana ta asai kwakwa kuma ba kai sallah ba ka je lahira ka ci kwakwa a duniya ka ci kwakwa lahira ma ka je me ka dora da kwakwa wal iyazu billahi to da ka su sahabbai duk da suna da talauci amma talaucin su bai mai sai shi baya ba ta fuskar addinin su da talauci cikin yana kugi za a tafi ai sallah an gane ko to sannan suka ce waye sumuna kama nasumu kuma suna yin azumin litinin da alhamis dan Allah wa yafi dacewa mai azumin litinin da alhamis kai da baka da abinci kuma baka yi azumin ba ka zauna kawai iska tana shiga ta bakin ka tana fita ta dubura kai hamma kai tusa wannan ce iri asara ce ya kamata ka rinka hadawa da azumi ko ba komai kai tattalin abincinka amma ka bari mai kudi shi da yana da abin da zai ci har ya bayar kuma ya fika azumi wannan ba karamin rashin dabara bace ba da haka masu kuɗi suna azumi muna azumi suna sallah muna sallah to inda illa wasu masu kuɗin suke su kuma AC ya hana su su zo su yi sallah ko kada ya zo ya haɗu da talakawa a masallaci ya hana shi ya zo sallah ko in ya zo masallacin shi ba zai daidaita sau ba sai ya ja baya can talakawan nan kasu rinka taka masa kafa ina kudan bare romansa kafar da kasa za ta shiga binne ka za a yi a gona me kwalliyar kafa kuma ta me kaga dole ne dukkanin mu dawo cikin hayyacin mu mu talakawa kada talauci ya dauke mu zuwa ga hasadan masu kuɗi da girman kai da zage-zage da la'ance-la'ance wallahi sai mu je lahira mu shiga wuta su kuma kada girman kan kuɗi da giya kuɗi ta ɗebe su su ki bautawa Allah su rinka jin wata isassu ce da dabaru su da iyawarsu ta ba su wadata ba haka bane ba ganin damar Allah ne ya ba wancan kuɗi ya talauta wancan ya ba wancan lafiya ya hana wancan ya ba wancan mulki ya hana wancan ganin damarsa ne kayansa ne baka isa ka ce masa dan me ba nasa ne wala na tasaddaku suna waye tasaddakuna kuma su masu kuɗi suna sadaka to anan ne gizan yayi sakarsa shi talaka zai iya gasa da mai kuɗi a sallah ku zo ai tarawihi 12 baka gudu ba bai gudu ba ai azumin litinin da alhamin shi yayi sahur kai ba kai ba yana da abun bude baki baka da shi amma dai duk kun yi azumi amma inda gizan ke sakarsa idan aka fito sadaka to anan ne me shi shike bayarwa da haka mai kuɗi sai ya bayar talaka kuma sai ya rasa abun bayarwa to wannan shine koken da sahabbai talakawa suka yi wa annabi su suna sadaka mu ba ma yi wa ya'tiquna ko wa yu'tiquna wala nu'tiqu kuma suna yanta bayi mu kuma ba ma yantawa suna gina makarantu suna gina masallatai suna daukan nauyin marasa lafiya a asibiti suna kaza mu duk ba mu da damar wannan to kaga wannan shine sakon idan Allah ya baka kuɗi ba wai ka fi kowa girman gida shine burgewa ba idan Allah ya baka kuɗi ba wai ka fi kowa yawan kayan sawa shine abin lissafin ba a'a ka fi talaka aikin alheri ka fi talaka yin amfani da kuɗinka wajen gina lahirar ka shi bai da shine Allah bai bashi ba wani talakan da yana da shi da sai ya fi wani mai kuɗin to kai kuma sai kai amfani da damar da Allah ya baka in an je lahira ba za a yi lissafin gidaje ba a GRA karayi ko kuma a ghetto area karayi Allah ba zai mana wannan lissafin ba da wanda ya rayu a duniyar wata ma ya je sai fuloti ya gina da wanda ya rayu a ƙauye ƙayau duk a lahira ba a tambaye gidajen da muka siya gidajen da muka zauna me muka aikata me muka aikata to kaga wannan shine abin da yafi kamata ka fi damuwa da shi a lokacin da Allah ya baka wadata me ka gina na alkhairi wa ka dauki nauyi na mabukata wajen ka maida rayuwar su mai kyau marayu nawa kake kula da su makarantu nawa na talakawa ka gina in ma baka da karfin ginawa ka leka makarantun da akwai ƴaƴan marayu a wajen iyayen su sun mutu za su daina makarantar ka dauke su ka kai su ba ma wanda ya san kai kake biyan kuɗin to sai kai ta gina lahira ka baka sani ba amma kawai kai ta cin abinci dan kai katan ciki fatar ka taija a ganka a ce yayi alhaji ne jiki ya cika to ka sani kiba akwai ta gado wani sai ka gama cin kwanna ka amma yafi ka kiba ta gado ce shi duk yunwar da za a yi ba zai rame ba saboda shi kibarsa ta gado ce ba ma ta abinci ba ce ba amma kai kana nan kana ta gina teɓa ka ci ka sha ka yi teɓa ka mace kabari ya sharba ka ya karba ka riƙe tsutsa ta sharba yanzu mi yafi kyau ka zaba in ba farali da nafila ba haka ne infiraji ya faɗa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da talakawa afala uallimukum shay'an to yanzu kuma bana gaya muku wani abu ba in sanashe ku shi tudrikuna bihi man sabaqakum da shi za ku kamo duk wanda ya muku fintin kau ya rigaye ku wa tasbiquna man ba'dakum kuma da shi za ku tsere wa wanda yake bayan ku ma'ana shi wannan abin in kana yin sa to wanda yake gaba da kai zaka iya kamo shi wanda kuma yake daidai da kai to zaka iya shalle shi ka wuce shi ka bar shi a baya wala yakunu ahadun afdala minkum kuma ba wanda ya isa ya fi ku illa man sana'a misla ma sana'atun sai wanda yake irin abin da zan gaya muku in kun yi shi قالوا سي صحابي تلكاوا suka ce bala ya rasulullah eh haka gaya mana ya maikin Allah قال سي منزله yace tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubra kulli salatin thalathan wa thalathina marra kurin kayin tasbihi shine fadar subhanallah wa tukabbiruna kurin kayin takbiri shine fadar allahu akbar wa tahmaduna kuma kurin kayin tahmidi shine fadar alhamdulillah dubra kulli salatin abayan kowace salla thalathan wa thalathina marra sau 33 to mu lura da kyau tasbihin da takbirin da tahmidin aka ce duka 33 abin nufi yadda ake yi a wannan sigar zaka ce subhanallahi alhamdulillahi allahu akbar dai kenan subhanallahi alhamdulillahi allahu akbar bi kenan da haka zaka irga har ka kai 33 idan ka kai 33 sau daya in aka ware kowane daya kai shi ne 33 amma a dunkule akwai sigar subhanallahi subhanallahi subhanallahi sai an kai 33 sannan a zo a dauki alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi sai an kai 33 sannan a zo a dauki allahu akbar allahu akbar allahu akbar shi ma sai an kai 33 wannan ita ma ruwaya ce mai zaman kanta wannan ma ruwaya ce mai zaman kanta ina fata an gani wadansu malaman suka ce idan kai subhanallahi alhamdulillahi allahu akbar 31 subhanallahi alhamdulillahi allahu akbar biyu in ka kai ya zama 33 to kuma kana da wata sigar wanda zahirin lafazin zai iya nuna haka shine 11 in aka dunkule dukan su sun bada 33 da aka kai subhanallahi subhanallahi subhanallahi sau 11 alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi sau 11 allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar sau 11 in ka hada sun bada nawa su ma 33 da aka wannan ita ma siga ce wanda zahirin lafazi zai iya bada ita قال أبو صالح أبو صالح السمان يتي فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله بين النبي أكو يا مسوان يتي كجي كورن كأي يدي فلالكو دو واندا يرغاكو انكوناي اندي شباي سيكون كاموش دو واندا باياي انكوناي كودا كنكو دا سيكون كيريش كم با واندي إسي كاموكو اندي باياي إرم وانا داك منزال لا يفت ذكرن كما يفت فلالك to sai suka je suna aikatawa bayan suna aikatawa kuma sai dai wata matsalar ta sake tasowa sai suka sake dawowa shine faraja am huqara'ul muhajirin ila rasulillah fa qalu suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fa fa'alu mislahu ɗan uwanmu masu kuɗi sun ji irin abin da muke yi su ma sun je suna yi to haka ake so rayuwa ta zama duniya dole sai da competition amma competition ya zama akan alkhairi fastabiqul khairat innahum kanu yusari'una fil khairat rige rige ake ko ba wanda zai so wani ya bashi a baya ka gano abokinka yana azumin litinin da alamun karka baka karka bari a baka a baya dora bai sani ba ba sai ka gaya masa ba ƙara da na 13 14 15 sittu shawwal tasuwa da ashura haka amma ba kaga ya sa riga ba ina ka sai yadin nan da Allah ina ke dinki aikin banza kake bata kanka lokaci kake da wannan da shiririta zaka so ka sa riga mai kyau amma bata kai matsayin ka rinka tsereriya da wani akan ta ba duk mutumin da kaga yana tsereriya na tsereriya da mutane akan kaya wawa ne shi bai ma san ina duniyar take ba ba akan riga ake tsere ba a ayyukan alheri ake tsere me wane yayi kai kuma me zaka je kai dan ka kamo shi ko ka wuce shi kar a baka a baya domin ba zaka gane wannan ba sai ranar alkiyama ranar da za a zo ana raban sakamako a ce wani tafi firdausi wani tafi kaza wani tafi kaza kai kuma a ce to je ka ta yi tsakiya tsakiya can ah Allah tare muke kasuwanci makoci na ne a kasuwa majalisar hirar mu daya sa'a na ne ma tare ka haife mu duk wannan magana an gama ta wannan lissafin an wuce shi yanzu magana ce ta aiki yafi ka aiki zai wuce ka in shekarar ka miliyan a duniya in shekarar sa 10 a duniya ya tsaya ya amfani shekarar 10 nan zai kera miliyan din ka ya keta ka kana ji kana gani za a yi baya da kai duk da kai shekara miliyan amma a banza ka bata shekaru an yi barna kudin tara za a ce yara ku zo ku wuce abinda da yawa wadansu ba su gane ba, sun dauka shi addinin musulunci yawan shekaru ne, sun dauka shi addinin musulunci surutu ne da bata lokaci da yawan mabiya, ba wannan bane ba, aiki ne. Manzo Allah ya bada kaida, ya gaya wa Fatima yarsa, Abbasu babbansa, Safiya gwaggwansa, yace man badda bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu, duk wanda ya wasa aikin sa yayi baya da shi, to dangantaka sa bata kawo shi gaba, bata kawo shi gaba. Da ka sahabbai talakawa suka ce, ya ma'aikin Allah, ƴan uwanmu masu kuɗi, ku ga dan Allah imani. Amma mu yau sahabbai ku ga yadda suke faɗa, talakawa suna cewa da annabi ƴan uwanmu masu kuɗi, amma mu yau sai ka rasa a ina gaba ta kullu tsakanin talakawa da masu kuɗi. Talaka baya san mai kuɗi, laifinsa yana da kuɗi, mai kuɗi baya san talaka. Amma kiyayyar tsakani da Allah ta talakawa tafi yawa akan masu kuɗi. Ni dai talaka ne, dan talaka ne, dan kar a ce wani abu nake faɗa, cutanmu nake gaya mana. Kaga mutum ya zauna ba abin da yake sai surfafan mutum da zagi da cin mutunci, me laifinsa? Shegun masu kuɗin nan, ina ruwanka da shi, ba shi ya bawa kansa kuɗin ba, shi ma ba shi aka yi, kuma a ba shi ya ce ba ya so, kuma kai ma ƙarya kake in an bakan karɓa za ka yi, laifinsa kawai saboda yana da kuɗi. Wallahi mu ji tsoron Allah, mu daina haka, ba kyau, ba kyau. Da yawan mu mun kasa ci gaba ne a rayuwa saboda bakin cikinmu, saboda hasadanmu, saboda kyashinmu. Bahaushe ya hikimar magana ya ce, Allah ya san nufin jaki da bai bashi ƙaho ba, da jaki yana da ƙaho irin nasa da an sha wahala. To da yawa daga cikin talakawa in suka samu dama mugaye ne, mu ji tsoron Allah dan Allah, mu daina yaɗa kiyayya da gaba. Mu sani ba su suka ba kansu ba, Allah ya ba su, mu ma mu nema a wajen Allah. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, was'alullaha min fadlihi, ku roki Allah daga falalarsa. Dadaka talakawan sahabbai ba su da kyashi ga masu kuɗin, ba su da kyashi ga masu kuɗin, suna cewa ƴan uwanmu, saboda imani ya hada su. In imani ya hada ka da mutum, ko me ya raba ka da shi, wannan abun bai kai ku saba ba, bai kai ka ƙi shi ba, bai kai ka yi gaba da shi ba, in dai imani ya hada. Innamal mu'minuna ikhwa, dadaka suka ce ƴan uwanmu masu kuɗi sun je suna yin irin abin da muke yi. Da haka yanzu sun zo ne wajen annabi ya sake ba su wata falalar da za su sake mai dorawa akan masu kuɗi, ko su kamo su ko su wuce su. To ku lura da kyau, ku ga yadda zuciyar talakawan sahabbai take, ba fa zuwa suka yi su ce annabi kai musu wa'azi mai zafi zafi su ba mu kuɗi ba. Su kishinsu ba na su karɓa ba ne, kishinsu na su yi mai aiki ne. Amma mu talakawan ga mutuwar zuciya, ga zalamar san a bamu, ga hasada, ga kyashi, wannan ko shakka babu akwai matsala a ciki, ga girman kai, ko ba haka ba? Allah ya kiyaye. Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, to wannan kuma falalar Allah ce da yake ba da ita ga wanda ya so. Abin nufi sai dai ku yi hakuri, akwai abin da duk yadda ka so ka same shi Allah bai baka ba sai kai hakuri. Idan kai hakuri ka dau dangana, to shi kuma cikin karamcinsa da alfarmarsa sai ya baka darajar masu abin. Yanzu akwai da yawa daga cikin talakawan da basu yi sadaka ba, wasu ma basu yi aikin haji ba a rayuwarsu, basu yi zakka ba, amma wallahi a ranar lahira za su shiga aljanna da masu kuɗi kafada da kafada, daidai da daidai. Za a ba su ladan zakka duk da basu yi ba, za a ba su ladan aikin haji duk da basu yi ba, za a ba su ladan kaza duk da basu yi ba, saboda sun dogara ga Allah, sun yi tawakkali, kuma sun so su yi wannan abin, dama ce Allah bai ba su ba. To wannan kwadayin da suka nuna masa shi kuma sai ya musu alfarma, sai ya ba su. Yanzu wani mai kuɗi ya yi sadaka, kai ba ka da abin sadakar, zuciyarka sai ta ce ina ma ina da kuɗi, ni ma da na yi sadaka, to kai da shi daidai lada Allah zai ba ku. Haka manzo Allah ya ce, duk wani wanda aka yi aikin alkhairi baya nan sai aka gaya masa, sai ce ina ma ni ma ina da dama ko ina nan in yi, to da shi da wanda suka yi daidai Allah zai haɗa su. Haka duk wanda aka yi sharri baya nan sai aka gaya masa, sai ce ina ma ina nan ni ma, to sai ku tafi tare. Da haka wani bai sha giya ba a lahira, dukan masu shan giya za a yi ma, saboda wani ya sha ya yi burin, shi ma da ya samu dama zai sha. wannan ita ce rayuwa kuma wannan shine kyakkyawan fata Bahaushe yace fata nagari lamiri da aka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam talakawa sun samu kyakkyawan orientation ba su da hasada ga masu kudin su kullun kishin su ga masu kudi ba wai na abin duniya bane kishin su na ayyukan alkhairi ne to da aka manzo Allah ce sai dai ku yi hakuri wannan falalar Allah ce da yake ba da ita ga wanda ya so kuma duk yadda ka so a rayuwa ka zama kamar wani ba za ka iya ba wani abin zaka iya samu wani abin haka Allah ya tsara rayuwar dole sai an fika da kaza kai ma kuma zaka fi wani da kaza karkarin ka kallon wanda ya fika kullun sai ka raina abin da kai Allah ya maka karin ka kallon kai ma wanda ka fi sai ka godewa Allah قال سمي سمي من رواية الحديث يتي فحدثت بعد أهلي بهذا الحديث سينجي نجي وصل جتكين يا لينا كو ينجرم ونن حديثي دنجي نا أبو هريرة فقال سي ونن دجتكين يوم ونن ود نجي مس سيتي دني وهمتا كاي كسكرم فهنتا إنما قال أبند أبو هريرة يتي النبي يتي شايي تصبه الله ثلاثا وثلاثين تصبيه كأي تلاتين دا أخو زائي سبحان الله سبحان الله سبحان الله هرسي أن كأي تلاتين دا أخو وتكبر الله ثلاثا وثلاثين تكبيري كما أي تلاتين دا أخو وتحمد الله ثلاثا وثلاثين تحميدي شما أي تلاتين دا أخو كاغا أموو عراكينا سمي يتي دا نفر أسي أكا تيمن آنيني كسكولي غايد دا أبن يكي فرجعت إلى أبي صالحين sai na sake dawowa zuwa ga malami na wanda ya karantar da ni hadisin shine Abu Salih As-Samman fa zakartu lahu zalika sai nace masa na gaya wa wani amma ya ce kuskure nayi kaza ne tasbihin nan da tahmidin nan da takbirin nan ba a dunkule za a yi ba a wawware ne kowanne 33 shi kadai fa qala sai Abu Salih malami na almajirin Abu Huraira wanda ya ji hadisin daga gare shi sai ya sake nanata mun yace kul kace subah Allahu akbar wa subhanallahi walhamdulillahi zakai takbiri kai tasbihi kai tahmidi hatta tabluga min jami'ihin 33 gaba dayan su ne ake so ai 33 bai daya kaga kenan wannan ruwaya ce waccan ma ruwaya ce kowace zaman kanta take waccan ruwayar tazo wannan ruwaya kuma ita ce ana to sannan sau da dama abin da muka fi sabawa a waɗannan zikirrukan bayan sallah shine mu fara da subhanallahi sannan mi alhamdulillahi sannan mi allahu akbar wannan jerin ba dole bane kana iya fara allahu akbar sannan kai alhamdulillahi sannan ka kawo subhanallahi ma a ƙarshe domin jerin ta su da aka yi da wawun ne ka'ida kuma tana cewa al-aqafu bil wawi la yufidu tartiba wala taraqi jera kalmomi da wa baya nuna dole a jera suke za a iya cakuda su akai na farko tsakiya akai na tsakiya karshe shi yasa a wannan gyaran da Abu Salih yayi bari ku gaba gashi ba sai ya dauko takbiri ya kawo shi farko yace kul Allahu akbar sannan yace wa subhanallahi sannan yace walhamdulillahi hatta tabluga min jami'ihinna 33 an gane ko idan ka kada wani ya dauka Subhanallahi dole sai ta zo a farko alhamdulillahi tabiye mata Allahu akbar ta zo a ƙarshe ba haka bane kana iya yau kai subhanallahi ita ce a farko alhamdulillahi ta zamo ita ce a tsakiya Allahu akbar a ƙarshe gobe ku Allahu akbar ce ma a farko alhamdulillahi a tsakiya subhanallahi ma ta tafi ƙarshe kawai dai abinda ake so ka dai yi 33 kawai wannan shine rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi kuma yana daga cikin muttafaqun alaihi bukhari ma ya fitar da shi ma yu'khadhu min alhadisi abinda zamu dauka na ilimi da darussa cikin wannan hadisi na farko ragabatu sahabati radiyallahu anhum ash-shadidatu fil khairi kwadayin sahabbai matsananci a wajen aikin alkhairi wa tanafusuhum bil amali salihah da tserere ne yadda suke ijunan su wajen ayyuka nagari فالفقراء تلكاون صحابي شق عليهم حرمانهم من العبادات وتداما ده الله يا هنا سو توسا ايوكان عبادوجي سن جبا دادي kamar sallah kamar azumi kamar sadaka kai kamar zakka kamar irin zuwa aikin haji wanda wannan duk ibadoji ne na kudi talaka baya iya yin su shine almaliyat ibadoji na kudi to talaka in yana da kishi yana da damuwa da addini in lokacin tafiya aikin haji ya ga alhazawa suna ta tafiya dole sai hankalinsa ya tashi to amma duk yadda hankalinsa zai tashi zai iya zuwa saboda me ba kuɗi ga bikin zuwa ba zanin daurawa ko to wannan kishin da talakawa suke yi alama ce ta alkhairi a tattare da su, alama ce ta suna san Allah. Wal aghniya lam yaktafu bi ghinahum, su kuma talakawan mawadatan sahabbai ba su wadatu da dukiyarsu ba. An musharakatil fuqara'i, wajen kinyin tarayya da talakawa wajen ayyukan da za a yi bai daya. Fi kulli abwabil khairi, cikin dukkan kofofin alheri. Talaka zai azumi mai kudi mai, talaka ya sammakon zuwa sallar asuba a sahun gaba mai kudi mai, to haka su suke. Wala allallahu yu'til fuqara'a, kuma tayu Allah ya bawa talakawa bi fadlihi, da falalarsa wa karamihi, da karamcinsa. Min al'ajari, gurgudan lada, ala qadari niyyatihim at-tayyiba, gurgudan kyakkyawan niyyarsu. Wa hadhihi mas'alatun sai abu na biyu, alhadithu yadullu ala fadlil gani shakir, hadisi yana nuna falalar mai kudi na gari, mai kudi mai da'a ga Allah, mai kudi mai bin Allah. Alal faqiri, akan talaka as-sabiri, mai hakuri. Akwai talaka fajirin talaka, shi wannan ba ta shi ake ba. Akwai mai kudi fitsararren mai kudi, wannan ba ta shi ake ba. To a cikin masu kudi akwai nagari, a talakawan ma akwai nagari. To a zo a gwada wanne yafi. Shine wasu malamai suka ce wannan hadisin yana nuna mai kudi nagari yafi talaka nagari, domin akwai abin da talaka nagari ba zai iya ba na ibada, amma mai kudi nagari fa zai yi. To haka malamai suka ce wannan hadisi yana nuna haka. Limalihi min al-a'mali, saboda limalahu min al-a'mali, saboda abin da shi mai kudin yake da shi na damar wasu ayyuka wanda sai da kudi ake yin su. Sai malai ce wa hadhihi mas'alatun tawilatul khilaf bainal ulama, amma wannan mas'ala ce wacce malamai sun karu juna ta fuskar ilimi akan ta. Wasu malaman suna ganin talaka nagari yafi mai kudi nagari, su ba wai sadakar mai kudi suka kalla ba, da zuwan sa umara, da zuwan sa aikin hajji ba ta nan suka bullo ba. Ta inda suka bullo, talakan yaji yunwa bai sata ba, yaji yunwa bai zama dan fashi da makami ba, yaji yunwa ko ta ji yunwa bata je ta yi fasikanci dan ta samu abinci ba. To wannan suka gani juriyar da talaka yake ta wannan bangaren yafi wancan alheran da mai kudi yake. Da haka shi yasa wasu malaman suka ce talaka nagari wanda zai hakuri da talaucinsa, talaucinsa bai dauke shi zuwa ga saban Allah ba, yafi mai kudin da yake zuwa haji da umara da kaza da kaza da kaza. Ina fata an gane. Wanda yanzu cikin halin da muke ciki abinda ake fama da shi kenan. Je aka turo min wani audio, wata mata tana kuka tace su dai alhamdulillah, tace amma da yawa mata sun zama mazinata dan su ci abinci, da yawa mata sun zama karuwai dan su ci abinci. Wani abin takeicin hadda matan aure, hadda matan aure. Allah ya kiyaye. Talauci ba hujja bace na asabawa Allah, talauci ba hujja bane na aketa alfarman addini. Larabawa a lokacin jahiliya suna maguzawa ba su addini, amma suna da wani karin magana suka ce kada ta ju'ul hurratu wala ta'kulu bisa daiha, duk yuwar da yar halak za ta ji ba za ta bada nonanta a taba dan a bata kudi ta ci abinci ba. Su Larabawa ba sa wannan, saboda karshen wulakanci da kaskanci kenan, ki bada jikinki dan ki ci abinci. Fa'arun thumma arun thumma arun shaqa'ul mar'i min ajalit da'ani, ya isa abun kunya, ya isa abun kunya mutun ya fitsare kafa ya rabu da Allah wai dan ya sa abinci a ciki. To a lokaci guda da muke jan hankalin talakawa game da wannan, kuma dole masu kudi su ji tsoron Allah. Allah ya baka abinci har rubewa yake, amma ba za ka fito ka kariya farashi ba dan talakawa su ci, ba za ka yi kyauta ba, ba za ka yi sadaka ba, ba za ka sada zumunci ba. A irin wannan lokaci asara ta tabbata gare ka, kudi ba su maka amfani ba, wallahi ba su maka rana ba. Ubangiji yana fadar abubuwan da suke sa a samu tsira cikin sauki a wajensa, yace daga ciki akwai ciyar da mabukata abinci a lokacin yunwa. Alherin Allah ya tadda mutanen Sokoto, wanda ake bani labari wani tsari da suka fito da shi, an ce Dr. Jabir mai hula shine wanda yake gudanar da wannan, wanda yanzu kwamishina ne na addinai a jihar Sokoto, dan uwa ne, abokin gwagwarmaya ne, abokin da'awa ne. Aka ce yanzu abin da yake yi a masallacinsa, attajirai masu kuɗi waɗanda suka yadda da abin da ake karantar da su na ilimi, sai su kawo treloli masallaci. Idan ana saida kwanan shinkafa 1,100 sai su ce a masallaci a zo a siya 500, amma ba za a yadda ba wani ya zo ya siya da yawa, kuma ka ba da kuɗinka a baka nan take, don dai talakawa su samu sauƙin rayuwa. To ina ma a ce mu ma masu kuɗinmu za su yi haka a Kano, in ɗan Tijjaniya ne kai je ka zawuyarku. akalla ƴan dariƙa kama su ci, karka kawo nan a ce ƴan izala ne za su ci. In ɗan izala ne kai inda headquarter ka take, in ɗan kadiriya ne a kai gidan muƙaddami. Kowa ma dai mu dai talakawa su ci abinci, saboda ita yunwa ba ruwanta. Bata san ɗan izala ba, bata san ɗan ɗariƙa ba, bata san ma kafuri ba. Kuma kowa in ba Allah ne ya tsare shi ba zai iya sakin hanya in ya ji yunwa. Kuma kowa ka taimaka kana da lada. Mu a abin da muka karanta na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya wani ya ce karka ba ɗan izala ba, mu arne ma in ka ba kana da lada. Domin manzo Allah ya ce mana karuwa ma da bata taba aikin alheri ba kare ta ba ruwa ta shiga aljanna. Kuma manzo Allah ya bamu basic ka'ida ya ce li kulli dhi kabidin raqabatin sadaqa, duk mai danyar hanta in ka taimake shi Allah zai karba zai baka ladan sadaqa. A ba kowa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana wani mai kuɗi a da yayi sadaka ya ba dan fashi, ya ba karuwa, ya ba wani mai kuɗi mai boye kansa, duk Allah ya ce a ce masa duk na karba. Saboda shi Allah niyyar ka kyakkyawa yake kallo, in dai kai dan shi koda inda ka kai din ba ka kuskure shi Allah zai karba tunda dan shi kai. Saka dai masu kuɗi a irin wannan hali ya kamata su yi haka, kuma ba sai sun zo masallatai ba. Ko a kirin fakka ta kasuwa ka karya aka je aka siya, Allah zai baka lada. Amma dai su mutanen Sokoto sun yi abu mai kyau, ko ba komai kaga sun nuna kimar addini da kuma tausayin addinin, wanda na san kiristoci za su yi haka a cocin su. Kai ma musulmi kai haka a masallaci abu ne mai kyau, zai kirawo wasu su gane musulunci akwai tausayi. Kamar lokacin azumi ne, in kuka karya kaya zai nuna kun damu da addinin, addinin kuke tallatawa, irin yadda kiristoci lokacin Kirismeti suke karyarwa. Amma lokacin azumi kaya su fi tsada, lokacin Kirismeti su yi sauki. Kuma a cikin ku akwai masu sai da sukarin nan, masu sai da magin nan, masu sai da kaza din nan, to wace gudunmawa ku kuka ba addinin ku? Allah ya sa mu dace. Akwai masu yi amma kadan ne, kadan din ya kai kadan, shi yasa ba a ganin tasirin abin. Akwai masu yi amma kadan ne, kankantar su ta kai kankanta, shi yasa abin baya fitowa a ganshi. Amma akalla da a ce cikin masu kuɗin mu da muke da su 100, ɗaya bisa uku ma za su yi wannan abin, to wallahi da talauci ya ragu da yawa a cikin mu. Amma abin da zai baka mamaki a irin wannan lokacin, ƙara kuɗi suke yi, ƙara wa kuɗi kaya tsada suke yi, tsohuwar oda ce suke dada fito da ita suna sayarwa, suna samun mahaukatan kuɗi. Allah ya sa mu dace. To da haka dai wannan hadisi yana nuna mana falalar talaka akan mai kuɗi, ko falakan mai falalan mai kuɗi akan talaka in kowa yayi abin da ya kamata. Abu na uku, annal infaqa fi sabilil khairi sababu raf'id darajati, kashe kuɗi wajen ayyukan alkhairi yana daga cikin dalilan da suke sa a ɗaukaka darajar mutum a aljanna. Qala ibnul qayyim yace fal ghaniyu, shi mawadaci, idza taqallaha fi malihi, in yaji tsoron Allah cikin kuɗinsa, wa anfaqahu fi wujuhihi, ya kashe kuɗin a fuskokin da Allah ya ce a kashe, walaysa maqsuran ala zakka, bai takaitu kadai da zakka ba, bal bari ma dai mimma haqquhu ishba'ul ja'i, yana daga cikin abin da yake damuwa da shi ciyar da mayunwaci, wa kiswatul ari, tufatar da matsaraici, wa ighafatul malhufi, da taimakon duk wanda yake cikin halin mawuyacin hali, wa ri'ayatul muhtaji, da kulawa da mabukaci, wal muttar, da mai tsananin bukata, fa tariquhu tariqul ganimati, abin duk da yake yi dinnan ganima yake yi, mana samawa kansa ayyukan alkhairi yake yi da ladaddaki masu girma, wa hiya fawqas salamati, kuma wannan yafi dukkanin wani abu da zai taka na matsayi samun masa da zaman lafiya duniya da lahira. Fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, da haka annabi sallallahu alaihi wasallam aqarra alfuqara, ya tabbatar da talakawa ala malil aghniya min hadhihi rif'a, dangane da abin da suka ce masu kuɗi suna da shi na wannan daraja, bi sababi infaqihim, sakamakon ciyar da dukiyarsu wajen taimako da taimakawa. Abu na hudu, fadlu hadha dhikri almadhkur, falalan wannan zikiri da aka ambata na tasbihi da tahmidi da takbiri sau 33, fi hadha alhadisi, a cikin wannan hadisi manzo Allah ya faɗa, haythu kana sababan fi sabaqi man yaquluhu fi adbari salawati, ta yadda wannan shine dalilin da ke sa kayfin tinkau in kana yin su a bayan salloli, fi thawabi, kayfin tinkau ta fuskar lada, wa annahu la yalhaquhu ahadun, kuma ba wanda zai iya cimma, illa man amila mithla amalihi, sai wanda yayi irin abin da kai, lima yahsulu li nafsihi min tatahir, saboda abin da kake samawa da kanka na tsarkaka daga zunubai, wali akhlaqihi min riyaba, kuma kake samarwa da kanka ta fuskar dabi'u wani horo na musamman. Abu nabiyar, annal hidayata war rizqa, hakika shiryarwa da azurtawa biyadillahi a hannun Allah suke. Annabi baya shiryarwa, in dai shiryarwa ce da ma'anan gaman katar a dora ka akan shiriya ka bita, to annabi baya yi, sai dai ya gaya maka ga shiriyar. Amma wanda zai dora ka ka bita, to wannan kuma Allah ne. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. To haka nan azurtawa, annabi baya azurtawa, Allah ne mai azurtawa. Baka zuwa kabarin annabi kace ya rasulullahi ba ni arziki, ya rasulullahi ba ni lafiya, in kai haka kai shirka, Allah ne kadai mai azurtawa. Fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un, ku nemi arziki kawai a wajen Allah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. Allah kadai shine mai azurtawa, annaba ba su azurtawa. Da haka manzo Allah yace zalika fadlullahi yuti man yasha'u, ku yi hakuri, wannan falala Allah ce yana ba da ita ga wanda yaso, kuma ya riga ya bayar, dole sai ku dau dangana. Da haka wannan hadisi zamu fahimci cewa azurtawa ta Allah ce. Fa huwa alladhi yuqsimuha bayna ibadihi, ubangiji shike raba arziki tsakanin bayinsa. Fayambagi ayyurda bi qismati Allah ta'ala, dole ne mutun ya yadda da rabon da Allah ya kasa ya bashi in yana son ya zauna lafiya. Amma in ka ki yadda da rabon da Allah ya kasa ya baka, to zaka sha wahalar duniya, kuma baka isa ka samu abin da Allah bai baka ba. Abu na shida, mashru'iyatu hadha dhikri, wannan dhikri shari'a ta zo da shi ba'da salawatil maktuba, amma sai a bayan sallolin farillai ake yi. Kama warda fi ba'd riwayat, kama yadda yazo a cikin wasu riwayoyi, taqayyuduhu bil maktuba, an kayyade shi da sai sallar farilla. Wa ayyakuna bi hadhihi sira, kuma dole ne a yi shi kama yadda shari'a ta ce. Fat tasbihu, shi kalmar subhanallahi yatadammanu nafiyan naqaisi, ya kunshi kore dukkan wata dangin tawaya anillahi ta'ala, ga Allah madaukaki. Thumma tahmidu, shi kuma fadin alhamdulillahi almuthbitu lahul kamala, shi yana tabbatar wa da Allah dukkan cika ne. Ma'ana kamar kana korewa Allah tawaya, kuma kana sifanta shi da cika. Thumma takbiru, shi kuma kalmar Allahu akbar almuthbitu lahu sifatil azama, shi kuma yana tabbatar wa da Allah sifofi ne na girma. Wastadhhar ibn al-qayyim ya gano an takuna thalathu wa thalathuna min jami'i kalimati at-tasbih wa at-tahmid wa at-takbir. Ma'ana yace abinda ake nufi dai a wannan ruwayar, kamar yadda muka faɗa, kamar yadda Abu Salih ya faɗa, shine da subhanallahi da alhamdulillahi da Allahu akbar dukkanin su su zama nawa 33, in an kasa kowanne 11 kenan.
1: Alhamdulillah, mun saurari fassarar karatun littafin Undatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar Balli, imamu masallacin Juma'a na Triumph da ke nan jihar Kano, wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin ka muku. Da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya. Zaruddin Manir Jawuji ke cewa mu haɗu gobe a daidai wannan lokaci.
2: Ga wani sako na musamman daga gidan Radio Rahama, farin cikin al'umma.
3: Annabi yace kullum mutum musulmi ana so in yi asubahi ya karanta kul huwallahu guda uku, falaki guda uku, nasi guda uku, dan Allah ka je ka dubi fassarar kul a'udhu birabbil falaq da nasi, ka dubi ke ciki har fa da magana ya Allah ka rama mu da sharrin masu kulli kulli in sun yi kulli, wa min sharri nafathati fil uqad, wa min sharri hasidin idha hasada, wa min sharri kul a'udhu birabbin nasi malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas. Ya Allah, rabbun nas, ubangijin mutane, kaji ba, ina neman ubangijin mutane ka tsare sharrin mutane, dan wallahi malam dan adam dole ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin sa, in dan adam ya saka a gaba fa sai kai da gaske. Shi yasa yace malikin nas, Allah shine mamallakin mutane, ma'ana kana nuna komai na Allah ne ya baka kariya daga wannan mutum din, ubangijin mutane, abin bautar mutane, ilahin nas. Karama min sharrin aljani khannas, wanda yake sa mutum waswasi, har aljan aka ce ka ne matsali, duk wani ciwon waswasi, duk wani je ka kalawo taraddudi, Allah ka raba ni da shi. Min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yace ina neman tsari min aljinnati wan nas, daga mutane da kuma aljanu. Dogaro da wannan Allah yana lalata kyakkyawan kuduri na mutum, sannan hasada da rashin yadda da abinda Allah ya kaddara. Malamai suka ce ne hasada kamar yana challenging Allah ne, ya Allah dan me ka ba wani ni baka bani ba, me yasa ka bashi lafiya ni baka bani lafiya ba me yasa za a ba wani mulki ni ba a bani ba me yasa za a ba wani lafiya ni ba a bani ba me yasa wani yana da kaza ni bani da kaza kamar indirectly you are challenging ubangiji tabaraka wataala me yasa ya ba da wani bai ba wani ba kuma Allah ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum mu muka raba rayuwa tsakanin su dole mu yadda da individual differences misali yanzu a gida Allah zai kawo mu uwa ɗaya uba ɗaya uwar mu ɗaya uban mu ɗaya amma wancan dogo ne wannan gajere ne amma fa kun yadda dole kai hakuri wancan sirri ne wannan mai kiba ne kuma ba a taɓa samun tarihi a lokacin da aka haifi wancan yunwa ake a gidansu ba haka Allah ya ga dama ya wancan yi shi asiri zance wannan kuma ya shi ƙosasshe ɗin da shi
2: wannan saƙo ne daga gidan rediyo rahama farin cikin al'umma

0: Masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da safiya ga takaitattun labaran duniya daga sashen labari da al'amuran yau da kullum tare da ni Fatima Yunus Musa. Ministan matasa na ƙasa Kayode Ayodele Olawande ya bayyana cewa har yanzu gwamnatin tarayya ba ta gama amincewa da sauya tufafin masu yi wa ƙasa hidima na NYSC zuwa zanin Kampala ba. Wata sanarwa da ya wallafa shafinsa na X, ministan ya ce rahotannin da ke cewa an amince da amfani da adire a maimakon kakin da aka sani a baya sun fassara kalamansa ne ba daidai ba. Bayan wata hira da aka yi da gidan talabijin, kodayake ya ce a lokacin hirar ya ambaci adire da ankara ne kawai a matsayin wasu daga cikin shawarwarin da ake tattaunawa a kansu. Amma yanzu ba a yanke hukunci kan irin kayan ko tsarin da za a yi amfani da shi ba. An buƙaci masu ruwa ta tsakiya fannin ilimi na siyaƙi ɗabi'ar nan ta taruka da ɗalibai kan gudanar da sunan kammala makaranta. Ƙungiyar shugaban ƙungiyar ɗalibai musulmai ta Najeriya wato ta ƙasa MSS mai kula da jihohin arewacin Najeriya da birnin tarayya Abuja Malam Ado Garba ƴan kaji ne bayyana hakan cikin wani wato cikin shirin zaman ƴan barnanan Rahmar Radio. ƴan kaji wanda ya dogon bayani game da ayyukan da ƙungiyar ta MSS ke gudanarwa ya tabbatar da nagartar ɗalibai a makarantu daban-daban na ƙasar nan. Yan sanda sun bayyana cewa an kashe akalla mutane 18 a jihar Niger sakamakon jerin hare-haren da ke da nasaba da dogon rikici tsakanin manoma da makiyaya. Kakakirin da yan sandan jihar Wasu Abiodun ya ce jami'ai sun samu rahoto daga yankin Katako na karamar hukumar Rafi da ke wasu yan bindiga sun kai hari ƙauyen Dogoro da daren ranar Litinin. Ya ce an harbe wani matashi mai shekaru 25 har lahira. Lamarin da ya samu babban kungiyar sa kai ta yankin suka tare hanya tare da kashe wani mutum mai shekaru 28 a matsayin ramuwar gayya. Ta dai bangaren na tsaro a nan masojojin operation fansan yamma sun tarwatsa wata kungiyar da ake zargi da kera makamai ba bisa ka'ida ba a jihar Kebbi. Rutunni sun nuna cewa jami'an tsaro sun kwato bindigogi 5 da aka kera a cikin gida yayin samaman da aka gudanar bisa bayanan sirri. Yanzu kuma sai kasashen ƙetare. Kwanaki bayan Niger ta sanar da ficewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya, wato ICC, takardar Burkina Faso da Mali sun miƙa wa ICC takardar ficewarsu su ma daga cikinta a hukumance. Mali da Burkina Faso sun bi sahun takwarorinsu Niger wajen aikiwa da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres takardar ficewa daga kotun ta ICC. Wannan mataki ya kawo ƙarshen zama mambobi da ƙawancen ƙasashen AES ke da shi a ICC, kotun da suka zarga da siyasantar da haƙoƙin ɗan adam. Iyakacin labarin takaitattun kenan a daidai wannan lokaci da misalin karfe 12 na rana a kasance tare da mu domin jin cikakkunsu har ma da ƙarin wasu. Sunana Fatima Yunus Musa nake cewa a ci gaba da sauraro lafiya.
1: Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwa almuhtad ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة bayan haka ɗan uwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina mana marhaba da haduwa cikin wannan ɗakin taro don gudanar da lecture akan matashiya da aka ambata ta wato hanyoyin neman dukiya da sarrafata a musulunci. Ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu ya kuma karɓi ibadunmu gaba ɗaya da muke. Ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa su cikin sikelin kyawawan ayyukanmu. Wannan maudu'i da aka yi da aka bayar na wato hanyoyin neman dukiya da sarrafata a musulunci maudu'i ne wanda yake mai girma matuƙa, sannan kuma maudu'i ne mai faɗi ƙwarai. Saboda haka duk abin da za mu faɗa a wannan matsaya abinda zamu fada cikin wannan tsayuwa ko wannan zama zai zama wani abu ne takaitacce duba da yanayin da ake da shi na lokaci hanyoyin neman dukiya da sarrafa ta a musulunci wannan matashiya a yadda aka yi ta haka zamu iya kallanta ta wato bangarori guda biyu zamu iya kallanta da ma'ana wadda take mai fadi sannan kuma zamu iya kallanta da ma'anar da bata kai ta fadi ba idan nace da ma'ana mai fadi ina nufin zamu iya kallanta a matsayi na hukuma da shugabanni da waɗanda suke rike da madafin iko ya za a yi su tara dukiya sannan ya za a yi su sarrafa ta a tsakanin al'umma sannan kuma zai iya daukar mu a matsayin mu na ɗaiɗaiku kowa a matsayinsa ni a matsayina kai a matsayinka yaya zamu mu tara dukiya ko ko mu neme ta sannan kuma mu sarrafa ta yadda musulunci yake so babu ko shakka idan muka kalli waɗannan abubuwan guda biyu abubuwa ne waɗanda kowanne daga cikin su mai fadi ne saboda haka abu na farko ba zai samu wani abu ba na kaso cikin zancen mu a wannan dare ma'ana sarrafa dukiya da tara ta a matsayina shugabanni waɗanda suke tafiyar da al'umma amma za mu yi ƙasa mu kalli abin a matakin mu na mu ɗaiɗaiku domin wannan shine abin da zai fi ba mu dama wajen mu yi wani aiki mu inganta wani abu a cikin rayuwarmu Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci duniya kuma ya sanya annabi Adam da zuri'arsa su zama su ne waɗanda za su rayu a cikin wannan duniya kamar yadda Allah yake cewa id qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa kuma yana daga cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi nufi ga dan adam ya rayu a bayan wannan ƙasa rayuwa wadda take mai sauki saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya yassare abubuwa da suke

ku dukiyar Allah, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi, ku ciyar daga abinda muka sanya ku masu mayewa a cikin sa, aka sanya ku halifofi, ma'ana abun ba na dan adam bane ba, an danka shi a hannunsa ne, sannan kuma an dora masa amana dan ya tafiyar da abun gurgudan yadda mai wannan amanar yake so, shi ne Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka dukiya wani ginshikin abu ne a cikin rayuwa. Idan an ce dukiya ta fuskar bayani ko ta'arifinta, malamai sun yi sabani kan me ake nufi da dukiya. Akwai maganar jumhurin malamai, sannan kuma akwai maganar Hanafiya. Maganar Hanafiya suna cewa idan an ce dukiya, abinda ake nufi da dukiya shine abinda dan adam bisa ɗabi'a yakan karkata zuwa gare shi, sannan kuma ana bayar da wannan abun, ana kuma iya hana shi, sannan za a iya ajiye shi zuwa ga wani lokacin bukata. Tana iya yiwa wannan abun wanda za a iya ɗaukar sa ne daga wani waje a kai wani waje, tana iya yiwa kuma kafaffe ne a waje ɗaya. Wannan shine abinda malaman mazhabar Hanafiya suka faɗa wajen ta'arifi ko bayanin dukiya. To amma jumhurin malamai sun faɗi abubuwa da yawa waɗanda suke ma'akhiz ne akan wannan ta'arifin da malaman mazhabar Hanafiya suka yi. Suka ce wannan ta'arifin na Hanafiya, in aka yi duba da yadda shari'a ta kalli dukiya, to ba za a ɗauke shi a matsayin cikakken ta'arifi ba, domin daga cikin dukiyoyi akwai dukiyar da ba za a iya ajiye ta na wani lokaci mai tsayi ba, duk da cewa abun amfani ne. Kamar misali, kayan lambu da kayan marmari dukiyoyi ne, kuma ba za su iya zama a yanayin da suke ba na tsawon lokaci ba tare da sun lalace ba. In kaga sun zauna sai dai in an yi wani abu na sana'a a cikinsu, an sa wani abin da zai tsare su, amma su da ɗabi'arsu ba za su iya zama ba. Sannan malamai suka ce daga cikin dukiyoyi akwai dukiyar da ɗan adam bisa ɗabi'a baya karkata zuwa gare su. Kamar misali, magunguna. Akwai daga cikin magunguna wanda jin sunansa ma ba a so a yi, kuma magani dukiya ce. In ba ka da lafiya, idan ka je likita misali ya rubuta maka magani, idan ba ka da abin da za ka siya, wani lokacin sanadin haka mutum sai ya shiga cikin halin ha'ula'i. To saboda haka malamai suka ce wannan ta'arifin na Hanafiya akwai duba a kansa, shi yasa jumhurin malamai suka yi ta'arifin dukiya. Suka ce abin da ake nufi da dukiya shine duk wani abin da yake da kima a tsakanin mutane, sannan kuma shari'a ta ba da dama a yi amfani da wannan abin, sannan duk wanda ya ɓata wannan abin zai yi lamuni a kansa. Waɗannan abubuwan su ake kallo don tabbatar da cewa abu kaza dukiya ne ko abu kaza ba dukiya ba. Kaga cikin abubuwa akwai abin da yake da kima, akwai abin da ba shi da kima. To duk abin da ba shi da kima a wajen mutane ba a ɗaukarsa a matsayin dukiya, amma duk abin da ake ɗaukansa a matsayin abu mai kima, to wannan abin dukiya ne a cikin wato maganganun malamai. Yanzu misali, kaga kamar bola, shara da ake tarawa a kan hanya, idan ka kalle ta wani ɓangaren za ka iya cewa ba ta da kima, amma ta wani ɓangaren kuma za ka iya kallanta a matsayin abu mai kima. Saboda haka me ke tabbatar da kima ga abu shine urfi na mutane, abinda mutane suka tafi a kai cewa wannan abun mai kima ne, wannan abun mai daraja ne, wannan abun kuma ba mai kima bane ba mai daraja ba. To abu koda ya kasance mai kima, ya kasance mai daraja, ba a ɗaukar sa a matsayin dukiya sai idan shari'a ta ba da damar a yi amfani da wannan abun. Amma idan shari'a ba ta aminta da amfana da wannan abun ba, komai yadda mutum yake da shi, to ba a ɗaukar sa a matsayin dukiya. Kamar misali, alhanzir. In za ka yi gonar alhanzir ya zamo ka katuwar gona, ka tafariyar gona, duk alhanzir ne a ciki, wannan da wato duba na shari'a ba a ɗaukan cewa an ajiye wani abu na dukiya a wajen, domin alhanzir dabba ce wadda ba a yin amfani da ita a tanade-tanade na shari'a ta Musulunci.
sannan abu na uku duk wanda ya bata wannan abun zai biya ma'ana idan ka zo kai ta'adi ka taba wannan abun ko ka bata wancan to masu shi za su bibiye ka cewa ka dawo musu da wannan abun ka biya su wannan abun sai dai idan sun yafe maka to a wajen jumhurin malamai wannan shine abin da ake cewa dukiya abin da ya wato kunshi kusan waɗannan jigogin guda uku wanda muka yi bayani akan su wanda kuma akan wannan ta'arifin za mu tafi da haka nan gaba duk abin da muka ce dukiya yana komawa zuwa ga abin da wannan wasafin zai hau kansa wannan sifar za ta hau kansa to mu dawo kan batunmu na hanyoyin neman dukiya da sarrafa ta a musulunci idan muka yi magana akan hanyoyi wanda musulunci ya sanya dan mutum ya nemi dukiya za mu tarar cewa hanyoyi ne masu yawa matuƙa kuma zama irin wannan da tattaunawa makamanciyar wannan da wuya ta iya gamsarwa wajen bayanin irin waɗancan hanyoyi amma dan taƙaita bayani muna iya kallon abin ta fuska guda biyu fuska ta farko mu kalli abin da wato ma'ana wadda take mai faɗi al-masarul am kenan akan wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta wa dan adam ya wato nemi duk wani abin da yake bayan ƙasa ya kuma yi amfani da shi matuƙar ba a samu wani nassi da ya zo ya ce wannan abin ba a so musulmi ya neme shi ba ba a so musulmi ya yi amfani da shi kuma ga hikima da azanci na shari'a abubuwan da aka yi togaciya a kansu abubuwa ne kaɗan shi ya sa ma ya zamo su ne abubuwan da ake lissafawa abin da yake halal ba shi da iyaka ballantana a ce da kaza da kaza da kaza amma abin da ba shi da kyau shi ne abin da yake da iyaka ba ma iyaka ba shi ne abin da yake ma'adud za a iya kirge shi a kididdige shi shi yasa sai ya zamo wannan shi ne abin da ake kallo a ce misali banda wato yin sana'a ta sai da giya banda sai da alhanzir banda kaza sai ka tarar cewa abubuwan da aka yi togaciyarsu daga wannan ka'idar ta gaba daya abubuwa ne da basu kai sun kawo ba musamman idan ka duba yawan albarkatun da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a bayan ƙasa wanda wannan abin da ke tabbatar da shi ayoyi na alqur'ani masu tarin yawa daga ciki akwai abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa yake cewa wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun Allah tabaraka wa ta'ala yace kuma ya hore abin da ke sama da ƙasa gare ku gaba ɗaya daga gare shi inna fi dhalika la ayatin lalle cikin wannan akwai ayoyi liqaumin yatafakkarun ga mutanen da suke da tunani mutanen da suke da tunani su ne za su tsaya su yi lissafi su yi hangen nesa su yi karatun nutsuwa kan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin wannan ayar domin abu ne da ya fi ƙarfin ƙirga ya fi ƙarfin lissafi abubuwan da Allah ya sakhare su ya hore su ga ɗan adam wanda kuma ɗan adam yake amfani da su duba da wurin da yake zama da yanayin da yake zama da halin da ya samu kansa a ciki tunda albarkatun da suke faɗin duniya misali wanda suka wuce shekaru dubunnai wasu albarkatun ba ba su san da su ba ba su amfana da su ba amma waɗanda suka zo bayan su Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da su zuwa gare su yanzu misali ɗauki man fetur in ka duba shekara 200 ko abin da yake ƙasa da haka a duniya ma kwata-kwata ba a san shi ba amma yanzu ya zama wani abu a cikin rayuwar mutane har ana tunanin yanzu idan babu shi ya za a yi idan babu shi dole sai an samo masa badil sai an samo masa wani abu da zai zauna a gurbinsa saboda lantarkin nan da ke amfanar mu cikin wannan ɗakin da shi aka hada duk wani abu kusan da yake mai muhimmanci a rayuwa ana amfani da lantarki wajen samar da shi ko tabbatar da shi kaga wani abu ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya samar da shi daga baya wanda suka rayu shekaru ɗaruruwa a baya ba su san da wannan ba to albarkatun ba su da iyaka abinda kuma zai zo in an jima da wanda zai zo gobe da jibi su ma abubuwa ne da Allah tabaraka wa ta'ala kadai ya san iyakarsu kisa Allah ƙarshen wannan aya sai yake cewa inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun lalle cikin wannan akwai ayoyi ga mutanen da suke da tunani su ne za su gane girman ma'anar da wannan aya ta kunsa aya mai girma daga cikin ayoyin alqur'ani haka cikin wata ayar Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an
ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم الله يتي شيني wanda ya halicci abin da ke kasa da abin da ke sama gaba daya gare ku ma'ana ya mallaka muku tunda ya ce lakum wallahu tufidul milka sannan ce thumma stawa ila sama wanda wannan yake nuna mana adun kule a takaice duk wata hanya duk wani abin da mutum zai bi dan ya mallaki dukiya ya same ta a shari'a ana daukar wannan abin daidai ne sai idan an samu nassi da yazo ce wannan abin ba daidai bane ba daga kaga akwai sauki matuka dogaro da wannan ayoyin da abubuwa makamantan su a cikin shari'a hamma malamai suka fitar da ka'ida ta cewa al-aslu fil ashiya al-ibaha asari a cikin abubuwa gaba ɗaya shine halal ne wanda neman dukiya na daga cikin al-ashiya neman dukiya ba ibada bace ba neman dukiya zaka iya yin amfani da shi ya zama abin samun lada amma asalin sa wani abu ne da yake mubahi wanda Allah ya halatta wa dan adam wani abu ne da dan adam yake da bukata gare shi to ya shiga cikin wannan karka ya shiga cikin karkashin wannan kaida ta gaba daya duk wata hanya wanda mutum zai tashi ya nemi wani abu sannan kuma hanyar za ta iya kai shi zuwa ga samun wannan abun a shar'ance wannan hanya karbabbiya ce matukar ba ta yi taho mu gama da wani nassi wanda yake tabbatacce ba da haka idan muka kalli abin ta wannan wato bangaren sai ya zamo an sa wancan unwanin namu na hanyoyin neman dukiya da sarrafa ta a musulunci kusan mun bada rabin an sa kan abin da ya shafi unwani din to amma za mu iya masa duba kuma na biyu duba na biyu shine mu kalli wasu abubuwan da shari'a ta kwadaitarwa kan wato mutum ya bi su dan ya amfanar da kansa ya samu wani abu na dukiya wanda su ma waɗannan abubuwa ne da yawa duk abin da zan faɗa a nan zai zamo ababi ne na misali amma ba babi bane ba na kididdiga tana iya yiwuwa ma abin da zan faɗa akwai da dama cikin abubuwan da suka fi wanda zan faɗa din muhimmanci amma dai su ne abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya bani iko in ambata a wannan matsaya ɗaya daga cikin irin waɗannan abubuwa abu na farko akwai kasuwanci saye da siyarwa hanya ce daga cikin hanyoyin da mutum zai nemi dukiya wadda kuma shari'a ta amince da yin haka Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana cikin littafinsa yake cewa wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba kuma Allah ya halatta al-bai'a shine wato saye da siyarwa ciniki wa harrama ar-riba kuma ya haramta riba wanda wannan asali ne kan duk wani abin da ya shafi saye da siyarwa cewa halal ne da nassin al-Qur'ani ba a zuwa a ce wannan hanyar ta saye da siyarwa ko wacce ba daidai bace ba sai in ka samu wata aya wadda tace an togace wannan daga asalin wannan ka'idar ta gaba daya ko ka samu wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace an yi hani akan nau'i kaza na kasuwanci ko akan abu kaza na hanyar neman dukiya amma in ba haka ba Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba kuma cikin wata ayar Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum ya ku wadanda suka yi imani kada ku dinga cin dukiyoyinku a tsakaninku bil batil ta hanyar barna idan aka ce barna shine duk wata hanyar da ba ta gaskiya ba kwace sata wuru-wuru yaudara ko wannan duk wata hanyar da za ta kai mutum ya mallaki dukiya wadda hanya ce ta cutar da ɗan uwansa to Allah tabaraka wa ta'ala ya yi hadi akan wannan ya ce ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil sai istifna'i sai ce illa an takuna tijaratan an taradhim minkum sai dai in kasuwanci ne wanda yake a bisa amincewa a tsakaninku ma'ana wannan istifna'i ne wanda yake munqati shi baya cikin abinda za a sanya cikin cin dukiya ta hanyar da take tabarna haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin hadisi yake cewa afdalul kasbi amalu rajul bi yadi wa kullu bai'in mabrur manzon Allah yake cewa mafificin hanyar neman dukiya shine mutum yayi aiki da hannunsa ya zamo mai yin sana'a ne ba aiki yake ake biya shi kuɗi ba misali ba kuma kasuwanci yake da saye da siyarwa ba misali a'a aiki yake na sana'a kamar misali magini kamar kafinta
kamar sauran dukkan masu aikace aikace wanda kai tsaye sana'a suke wani abu suke sarrafawa da basirar da Allah tabaraka wa ta'ala ya basu da kuma karfin da suke da shi a jika to wannan shine mafificin ko wannan ita ce mafifici hanya ta neman dukiya sai manzo Allah ya ce wa kullu bai'in mabrur da kuma duk wani ciniki wanda yake kubutacce daga duk abin da yake na cutarwa to shi ba wannan wani abu ne wanda yake mai daraja da girma yana da falala kenan lokacin da mutum yake saye da siyarwa yake kasuwanci ya bi hanya daga cikin hanyoyin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yassare masa kuma ya bi hanya daga cikin hanyoyin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda masa dan ya ballaki dukiya sannan kuma a ƙarshe idan ya samu dukiyar ta wannan hanyar ya same ta ta hanyar da Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya albarka a cikin ta yazo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har addu'a yake yi ga wanda yake yin saye da siyarwa yake sana'a rahimallahu ra'an samhan idha ba'a wa idha ishtara aw kama qala alaihi salatu wassalam manzon Allah ya ce Allah ya jikan mutumin da yake mai sauki yayin da yake saye ko lokacin da yake siyarwa kenan kaga a takaice wannan yake nuna mana saye da siyarwa a matsayin sana'a bukata daga cikin bukatun dan adam bukata ta tilas wata hanya ce daga cikin hanyoyin mallakar dukiya domin yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara rayuwa ta duniya ba za ta taba yiwa ba dole sai an yi saye da siyarwa dan kai zaka zama wani lokacin kana da wani abu amma kuma kana bukatar wani abu ba shi ba misali idan manomi ne ya noma hatsi ya noma dawa ya noma kaza yana da kayan abinci wanda ya noma amma kuma kayan abincin nan ba za su ci ba su kansu tilas sai an hada su da mahadi shi kuma ba shi da mahadin dan haka yana bukatar wata kiliya sai da wani abu na yankin kayan kasuwancin sa sannan ya zo ya sai wani abu wanda zai zamo ya cika masa bukatun sa ya biya bukatar sa yadda ba zai shiga cikin takura ba dan haka wannan yana daga cikin abubuwan da suke na hanyoyi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta ga mutum kuma aka yi addu'a aka yabi wanda suke bin wannan hanya abu na biyu daga cikin hanyoyi waɗanda shari'a ta zo da su hanyoyin da suke na mallakar dukiya shine shi ma a ƙarƙashin kasuwanci yake abinda malamai suke cewa al-mudaraba al-mudaraba wani wato salo ne koko wata siga ce ta kasuwanci wadda shari'a ta yadda da ita sannan kuma aka ba wa mutane damar su tafiyar da ita a tsakaninsu in an ce al-mudaraba malamai suna cewa an ciro wannan daga ad-darbu fil ardh in an ce ad-darbu fil ardh yana nufin yin tafiya a bayan ƙasa dan neman dukiya da abubuwan da suke na bukatun yau da gobe Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana cikin suratul muzammil yake cewa wa akharuna yadribuna fil ardi yabtahuna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah daya daga cikin dalilan da yasa aka cin tsayuwar dare akan al'umma gaba daya bayan da wajibi ne akan ta lokacin da Allah ya saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila da tsayuwar dare ta zama wajibi akan manzon Allah da kuma waɗanda suke tare da shi amma daga baya sai Allah ya rangwame ya sassauci akan wannan hukuncin daya daga cikin dalilan da suka sa aka yi wannan sassaucin duba da bukatun mutane da abin da suke gudanarwa na rayuwa ta yau da gobe Allah ce wa akharuna yadribuna fil ardi yabtahuna min fadlillah wasu daga cikin mutane suna ta tafiye-tafiye a bayan ƙasa suna nema daga falalar Allah ma'ana suna kai kawo suna kasuwanci don su tsare mutuncin kansu wannan nau'i na wato kasuwanci wanda ake cewa mudaraba a mazhabin malikiya ana kiransa qihab wasu kuma daga cikin malamai suna gaya masa wani suna abinda ake nufi da al-qihab ko al-mudaraba ana nufin yarjejeniya tsakanin mutane biyu wanda za su yarjejeniya kan ɗaya daga cikinsu ya bayar da kuɗi zuwa ga ɗan uwansa shi kuma ɗan uwan nasa ya tashi kasuwanci cikin wannan kuɗin su tsayar da matsaya kan za a raba riba a tsakaninsu bisa wani abu da suka yarjejeniya a kai
wanda wannan hanya ce daga cikin hanyoyi da musulunci ya tabbatar da ita musulunci ya dora al'umma akai domin tun gabanin zuwan musulunci Larabawa sun kasance suna irin wannan mu'amala saboda wani lokacin zaka iya samu mutumin da yake da kwarewa zai iya tashi yayi kasuwanci ya maida wato ya sarrafa kuɗi ya maida abin nan dari ya koma kwabo ko wani abu mai kama da wannan amma kuma bashi da kuɗi a hannunsa bashi da wani abu a hannunsa amma inda za a bashi kuɗin zai iya tashi yayi wannan abun kuma zai iya samun gagarumar riba cikin ayyukansa akwai kuma mai kuɗin da yana da kuɗin ba lalle yana da bukata zuwa ga kuɗin ba amma kuma yana da bukata ba lalle zai iya tashi yayi aikin da zai bunkasa wannan dukiyar shi da kansa ba to maimakon a koma salo irin na Yahudawa kuɗi ya dinga jawo kuɗi ka ba mutum bashi ka dinga dora masa ruwa sai aka tabbatar da mutane akan yanayi mafi kyau shine a samu yarjejeniya tsakanin mutum biyu su wato yarda da junan su cewa ni zan ba da kuɗi kai kuma zaka tashi kai kasuwanci wanda wannan kamar yadda malamai suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yayi irin wannan kamar yadda malaman tarihi suka faɗa yayi wannan ga sayyida Khadija Allah tabaraka wa ta'ala yadda da ita lokacin da ya tafiya a cikin dukiyarta zuwa ƙasar Sham malamai suke cewa yayi tafiya ne akan wannan tsarin na mubaraba an bashi kuɗin a matsayinsa na wanda bashi da hannun jari a hannunsa ya tafi yaje wato kasuwanci ya sarrafa wanda bayan yaje ya dawo ne ba ta ga ci gaba da bunƙasa a cikin dukiyarta wannan ya ja hankalinta cewa ta neme shi da aure tare da cewa a yanayi na rayuwa kamar yadda malamai na tarihi suka tabbatar akwai tazara ta shekaru tsakaninsu da ita ta girme shi ta auri wajen mutum biyu ma kafin ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi kuma bai taɓa yin aure ba wanda ganin amincinsa shine yasa ta yadda da shi domin irin wannan mu'amala ba za a yi ta ba sai da aminci sai da gaskiya ɗaya daga cikin abin da ke jefa al'umma cikin ƙangin talauci shine rashin gaskiyar da take tsakaninsu domin inda za a yi gaskiya mai kuɗi a matsayinsa na mai kuɗi ba shi da damuwa ya ɗauko kuɗinsa ya bayar ya baka a matsayinka na maka kuɗi ka juya a samo riba a zo a raba dukiyarsa ta ƙaru in ba haka ba me yasa yake kaiwa banki inda za a bashi kuɗin ruwa ai dan dukiyar ta ƙaru yake kaiwa can to idan aka ce ga hanya sahihiya ingantacciya wadda idan aka yi ta zai samu haɓaka din cikin dukiyarsa haɓakan ma da ta fita kuɗin ruwa sau da yawa sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya yadda da wannan abin kaga kusan mafi yawanci za su iya yin wannan mu'amala din to amma lokacin da ya zamo babu gaskiya a tsakanin mutane kisa sai kaga irin waɗannan mu'amalolin ba sa tasiri a cikin rayuwarmu sai ya zamo duk wanda yake da abin hannunsa to yana kallon abin da zai zo kan wannan abin da yake hannunsa sannan kuma ba shi da wani aminci kan ya miƙa dukiyarsa zuwa ga wani idan ya karɓa a matsayin bashi ma sai an yi ta tabir za ya dawo da ita ballantana kuma aka ɗauka aka danka masa kacokan aka ce gashi nan je ka yi wani abu na sana'a so da yawa mutane a wajen kasuwanci da sana'a sai ka ga wanda aka ajiye shi a matsayin yaro wanda aka ajiye shi a matsayin mai taimako ba ma dama aka bashi gaba ɗaya ba a'a kawai wata ƙanƙanuwar dama ce sai ya dinga amfani da dama wani lokacin kai a matsayinka na ubangida kana tsammanin cewa dukiya a hannunka take kana tsammanin cewa kai kake cin riba sai ka tarar cewa ya tara maɗuɗuwar dukiyar da ta fita ka saboda rashin gaskiya da rashin amana da ke tsakanin mutane don haka wannan yanayi na biyu koko hanya ta biyu ta mubaraba hanya ce tabbatacciya wanda kuma da za mu yi amfani da ita a yau da ta taimake mu wajen kakkaɓe kaso mafi yawa na daga talaucin da al'umma suke fama da shi a ce misali duk mai kuɗi ne wakan ya ɗau dukiyarsa ya je ya kai ta banki sai wasu daga cikin wanda suke masu ƙaramin ƙarfi su zo ƙofarsa su tsaya shi kuma ya ɗau dukiyar ya ba su a bisa aminci cewa na baka kaza za ka je ka yi kasuwanci a ƙarshe za mu raba riba za ka ɗau kaza zan ɗau kaza wanda kuma wannan mu'amala ce da malamai sun sanya mata sharuɗa ba wai haka kawai ake yin ta ba domin abu ne da wani lokacin za a iya shiga cikin gadari
kisa malamai suka sanya mata sharuda kusan guda hudu duk da nan hudun akwai maganganu a wajen malamai kansa amma sharadi na farko shine cewa in za a irin wannan mu'amala ta kasuwanci tilas abinda za a bayar ya zamo kudi ne cash ba za ka dau abinda yake kadara ba ka ba mutum ka je ka ce yayi amfani da ita yayi kasuwanci sannan idan ya samu dukiya a zo a raba riba a tsakaninku tunda wannan kadarar da ka bashi ai ba a san kimarta ba in kuma an san kimarta ba a san yadda za a siyar da ita ba sannan an siyar ba a san nawa aka siyar ba ka riga ka bashi daga baya jayayya za ta iya zuwa ta karki a tsakaninku laka sai aka ce sai abin da yake kudi tsantsa sannan abu na biyu ya zamo abinda za a bayar ko kuma ya zamo abinda za a bayar din sananne ne ta yadda za a samu bambanci tsakanin uwar kudi da riba yadda za a iya rabata a tsakanin mai kudin da kuma wanda ya je fatauci ya kasuwanci a cikin wannan kudin sannan abu na uku daga cikin sharuda ya zamo an sanya wata nisba da za a yi yarjejeniya a kanta tsakanin mai kudin da wanda aka bawa kudin anan kamar yadda na faɗa nisba ake yin amfani da ita ma'ana ya dau 500,000 miliyan 5 nawa ya baka to ba zai sharɗanta maka cewa kuma misali duk bayan kwana kaza ka kawo masa 1,000 kaza ba a faɗa da wato lissafi irin wannan sai dai ayi da nisba me ma'anar nisba shine ayi da wato percentage misali a ce zai kawo maka rabi zai kawo maka 1/3 zai kawo maka 1/4 to sai ayi yarjejeniya akan wannan in aka yi wannan to kaga an samu matsayar da za ta tabbatar da kyakkyawar dangantaka a tsakanin mutane amma inda zai ce misali da baka kudi kaza kai kuma ka kawo min naira 1,000 kaza bayan lokaci kaza kowane irin lokaci aka sa malamai suka ce wannan ba daidai bane ba Ibnul Munzir ya hakaito ijma'in malamai kan cewa haka ba daidai bane ba wanda a yau za ka ga cewa wani lokacin mutane suka yi wannan wani yana cikin wato tsananin talauci yana buƙatar bashi idan ya je wajen wani ya bashi kuɗi rance dan yayi kasuwanci sai ce zan baka amma kuma duk wata ga abinda zaka dinga kawo mu to wannan ba mu'amala bace ta gaskiya ba mu'amala bace ta daidai in ana so ai mu'amala ta daidai shine a koma kan wannan yanayin saboda idan aka ce kawo naira 1,000 misali duk bayan wata daya dan an baka 10,000 ai wata zai iya zuwa baka samu naira 1,000 ba sannan kuma wata zai iya zuwa ka samu 10,000 idan wata ya zo baka samu naira 1,000 ba shine kudi ya zo ce naira 1,000 za a bashi kai haka zaka tafi ba abinda zaka ci kaga abu ne da ba zai yiwu ba sannan kuma idan aka ce bayan wata ɗayan naira 10,000 aka samu misali ne maimakon naira 1,000 kaga anan kuma sai rigima ta shigo sai ce ya za a ce kawai naira 1,000 za a bashi bayan naira 10,000 aka samu a cikin wannan kasuwancin da aka yi bayan kuma da shi aka yi yarjejeniyar ya yadda da yarjejeniyar amma idan ya ga abin a ƙasa daga nan matsala za ta taso shi yasa shari'a sai bata yadda da wannan ba abu na hudu malamai suka ce irin wannan mu'amala ta zama mutlaka a bawa mutum dama da yanci cikakke in ka bashi dukiya to kada kai masa kaidi kyale shi ya tafi shi ya san me zai je ya siyar shi ya san a ina zai je ya siyar da wannan abin shi ya san dawa dawa cikin abokanansa ɗan kasuwa zai yi mu'amala kai dai kawai ko rubuta yarjejeniya tsakaninka da shi in an ci riba ga abinda za a baka wannan shine abinda yake wato na shar'a abinda yake sharadi na hudu wanda kuma Imam Malik da Imam Shafi'i sun tafi akai amma Imam Abu Hanifa da Imam Ahmad suka ce wannan sharadin ba tabbatacce bane ba suka ce qa'ida al-muslimuna ala shurutihim tafi wannan tafi karfi ita za a gabata a da saboda haka idan kuka yarjejeniya cewa ba za kai kasuwancin ba sai a waje kaza sai da suwana suwana za kai mu'amala to babu laifi za ku iya yin wannan dan haka wannan hanya ce ta biyu daga cikin hanyoyi hanya ta uku hanyar da malamai suke ce ba ijara idan an ce ijara kalma ce mai fadi za ta iya daukar odago za ta iya daukar bada haya za ta iya daukar wasu ma'anonin waɗanda suka fi haka duk da dai so da yawa an fi fassara ijara akan odago din to amma dan an ce ijara abinda ake nufi shine duk wani kwantaraje da za a yi akan abinda yake amfani ne ma'ana an yi wata yarjejeniya cewa wani ya ci amfanin abu kaza misali kamar amfanin gida ayi yarjejeniya tsakanin mai gida
da wanda zai karbi hayar gida shi wanda zai karbi haya ya dau kudi ya bayar shi kuma mai gida ya karbi kudi amma ba magana sai da gidan ake yi ba amfanin gidan me amfanin gida shine a zauna a ciki me amfanin gida shine a yi bukatun da aka saba yi a cikin gidaje amma daga baya bayar da za a yi zo ya da'awa ko ya tunanin cewa ya mallaki wannan gidan ko misali abin hawa motoci misali ko makamantansu ka ba da wani kudi a baka mota dan ka je kai amfani da ita wata kil ko da a cikin irin yanayin mu haka ba sosai ake irin wannan ba amma a wasu wuraren zaka ga hayan mota za a ajiye cewa ka zo ka dauka ko da baka da mota misali ka je ka biya bukatarka akan duk awa naira kaza ko duk ini naira kaza to kaga idan ka dau wannan kudin ka bayar kudin da ka bayar na ijaha ne na wato haya ne ka bayar ba na shi kansa ko ita kanta mota din gaba dayanta ba to kaga wannan wani nau'i ne wani lokacin kuma zai iya yiwa amfanin wani amfani ne na aiki kamar misali injiniya ko magini ko wani abu mai kama da wannan ku yarjejeniya da shi akan ya tsara maka wani wato gida yadda za a yi shi ko ko ya gina maka ko wani abu mai kama da wannan wani lokacin zai iya zamowa amfani ne na shi mutum kansa ya zamo amfaninsa gaba daya ka dau haya kamar misali mai gadi ko mai yin hidima to wannan ita ma hanya ce daga cikin hanyoyin da ake neman dukiya wanda shari'a ta tabbatar da ita Allah tabaraka wa ta'ala yana ga mana cikin littafin sa yake cewa ahum yaqsimuna rahmatar rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un Allah tabaraka wa ta'ala ce su ne suke raba jin kan ubangijinka mu ne muka raba jin kan ubangiji a tsakanin su sannan kuma muka sanya wasu suka kasance sama da wasu liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya dan wasu daga cikin su dinga hayar wasu lokacin da wani yake bukatar wani abu shi ba zai iya yin wannan abun ba a ƙasa da shi kuma akwai wanda yake bukatar abin da zai shigo hannunsa a maimakon wancan aikin da shi ne wadata ko mai kudin yake bukata dan haka sai shi ya je yi masa wannan aikin dan kowa a samu dan a samu daidaito a tsakanin su shi wannan ya biya bukatar sa kan abin da yake so gadi za a yi masa misali an yi masa gadi wance-wancen mota ne ko sharar gida an yi masa shi kuma mai shara din ko mai gadin shi kuma kudi yake bukata dan haka sakamakon aikin sa an bashi kudi wanda wannan mu'amala ce tabbatacciya har ma Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo wani abu wanda ya shafe ta a cikin littafin sa cikin kissar wannan dattijo da aka bada labarin sa lokacin da annabi Musa alaihi salam ya je kasan Madian yake cewa inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul amin ta'ansa guda biyu suke ga masa cewa lalle mafificin wanda zaka dau haya shine al-qawiyyu mai karfi al-amin wanda yake mai amana kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da ita a cikin littafin sa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi irin wannan mu'amala din akwai wani mutum da ake ce masa Abdullah ibn Uhayqit ad-Dini wanda lokacin da manzon Allah zai hijira daga garin Makka zuwa Madina kasancewar bai san hanyar da take mafi kubuta ba sai ya dau hayar wannan mutumin da ake ce masa Abdullah ibn Uhayqit ad-Dini ya zamo shine ya raka su da shi da Sayyidina Abubakar suka yarjejeniya cewa bayan kwana uku ka zo waje kaza ka hadu da mu daga nan za mu dau hanya ka kai mu har zuwa garin Madina wanda wannan kaga hanya ce ita ma daga cikin hanyoyi har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada cikin hadisi yake cewa qul ajira ajrahu qabla an yajifa arafu kubawa wanda kuka dauka haya ko kodago ladansa tun gabanin gumin sa ya bushe ma'ana in wani yazo yayi aiki to kada a matsa masa kada a wato takura masa yayi aiki yayi wata biyu yana jiran albashi yayi aiki yayi wata uku yana jiran albashi yayi aiki wani lokacin ma ya zamo albashin ma babu tabbaci a cikin sa kaga wannan ba daidai bane ba domin duk lokacin da mutum yayi wani aiki matukar ya cika aikin abinda ake so a biya shi haƙƙin sa hanya ta uku kenan hanya ta hudu daga cikin hanyoyi shine yin noma mutum yayi amfani da kasarsa ya noma dan ya samu albarka a cikin ta ko kuma ya bada kasar haya dan wasu su noma az-zira'a wal muzara'a
duk wadannan abubuwan guda biyu tabbatattu ne daga cikin hanyoyin neman dukiya yazo a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahima illa kana lahu bihi sadaqa manzon Allah yake cewa babu wani musulmi da zai dasa wani abin dasawa ko ya shuka wani abin shukawa sai wani tsuntsu yazo ya ci daga wannan abin ko wata dabba ta zo ko wani dan adam yazo ya ci ko wata dabba ta zo ta ci face sai ya samu sadaka sakamakon wannan abin ko da kuwa mutumin siyan abin yayye ci in dai wannan aikin zai samu lada saboda yin shuka da noma wani ginshiki ne a cikin rayuwa tilas sai an yi shi ke sai al-Imam al-Qurtubi Allah ya masa rahma yake cewa malamai suna cewa wato yin noma yana daga cikin abubuwan da suke furudul kifaya ne dan haka tilas ne akan shugaba ya tilasta wasu daga cikin mabiyansa sai sun yi noma domin idan ba su yi ba za a shiga cikin barazana ta yunwa duk lokacin da aka ce al'umma ba ta da aminci cikin abin da za ta kai bakinta to wannan al'umma ba ta da aminci kisa Allah tabaraka wa ta'ala cikin littafin sa yake ga mana cewa wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha raghadan min kulli makan fa kafarat bi an'ami Allah fa adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasda'un duk lokacin da aka ce mutane an hada su da yunwa yunwa ta isa ta kai matuka wajen ta sa dan adam a cikin damuwa da dangi kisa ɗaya daga cikin baiwar da Allah tabaraka wa ta'ala yawa mutanen yayin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta su da samun aminci cikin abin da za su kai bakin su li ilafi quraish ilafi rihlata shita'i was sayf qal ya'budu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf saboda haka wannan na daga cikin hanyoyin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya cikin hanyoyi fitattu wanda mutane za su yi dan neman dukiya wanda abin takeici musulmi a matsayi na duniya a yanzu sune koma baya a cikin wannan babu ba kuma wata al'umma da take da wani nassi cewa idan tayi noma za ta samu lada ba wata al'umma da take da nassosi waɗanda suka tabbatar da muhimmancin noma a matsayin aqida ta addini sai a cikin wannan addinin na musulunci domin shine addinin da yake na ƙarshen zamani addinin da ya dace da kowane yanayi da kowace al'umma amma sai ka tarar cewa mun yi watsi da wannan duk kasashen musulmi idan ka dauka da wanda suke da kasan noma da wanda ba su da kasan noma mafi yawancin abin da za su kai bakin su ko da su ake yi shigo musu da shi ake yi daga waje abinda za su yi amfani da shi ya zamo shine wato madogaran su wajen abinci ba su da tacewa akai yau dinna inda za a ce misali kasashen da suke noma shinkafa ta kasar waje wadda ake kawowa wadda ita mutane yanzu galibi suke amfani da ita a cikin kasashen mu to da daga nan kuma sai kaga mutane sun shiga cikin damuwa sai a shiga cikin halin ni'as wanda kuma abu ne da zai iya yiwuwa kuma yana iya juyawa amma yayin da aka ce ku da kanku kun tsaya kun yi wannan to gata kuke yi ba kanku shi yasa a ka'ida ta musulunci ba a so ma a bar gona ta noma haka kawai ta zauna ya zama ba a noma ta idan kai ba za ka noma ba to sai a samu wani wanda zai noma idan ya noma sai ku yarjejeniya cewa abinda aka samu na amfani zan dau 1 bisa 3 zaka dau 2 bisa 3 ku yi yarjejeniya kan wani abu wanda wannan abu ne tabbatacce hatta a garin Madina tun zamanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadul Baqir yake cewa ba wani gida a cikin Madina daga waɗanda suka yi kaura daga Makka face sai suna yin noma ayi yarjejeniya akan 1 bisa 3 ko 2 bisa 3 ko wani abu makamancin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yayi wannan mu'amala yayi wato muzara'a da mutanen Khaybar bayan an bude garin Khaybar ya zamo an yarjejeniya cewa idan suka noma kasan noma suka samu amfanin gona za su kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rabi daga abin da suka samu ko dai na amfanin gona ko na daga ɗayan itatuwa kamar ilibi da dabino da makamantansu hanya ta biyar daga cikin hanyoyi ita ce hanyar wato asaid wato su ko kuma farauta asaid yana daukar abubuwa guda biyu domin farauta akwai wadda take ta ruwa sannan kuma akwai wadda take ta bayan kasa mu a Hausa mun bambanta sunansu muna cewa wannan farauta wannan kuma a ce da shi su amma a Larabci ana cewa saidul bar ko saidul bar
bahar duk ana daukar su a matsayin farauta ne. To wannan ma na daga cikin hanyoyin da mutane za su bi dan su samu dukiya su mallaki wani abu da zai tsare mutuncin su. Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana cikin littafin sa yake cewa yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wama 'allamtum min al-jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Allah ya tabbatar da wannan hukunci na wato yin farauta, ka aika dabbarka ta je ta kamo wani abu, ka amfana da wannan abun, ka siyar da wannan abun, ka samu dukiya sakamakon wannan abun, wannan abu ne da yake halal. A kuma cikin wata ayar Allah yake cewa uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyara, an halatta muku cin farautar kogi ko teku da abincin da yake cikin teku. Da kaga da no abin nan da su da kuma farauta duk wannan na daga cikin hanyoyin da mutum zai tashi ya nemi dukiya. Amma sai ka tarar cewa so da yawa wani lokacin ga wani abin da zai iya amfanar mutum amma ba zai yi ba, sai ya koma yana neman dukiya ta wasu hanyoyin da suke na wato saba wa shari'a, ko dai hanyar da za ta zamo ta kwace da cutar ɗan uwansa, ko hanyar da za ta zamo ta wato saba ma Allah cikin ma mallaka abinda bai halatta mutum ya mallaka ba. Don haka akwai hanyoyi da yawa waɗanda yanayi irin na lokaci ba zai ba mu damar mu ta magana a kansu ba, amma dai daga cikin abubuwan da hatta a Qur'ani an yi ishara zuwa gare su wanda malamai suka yi magana akai, akwai abin da ya shafi alhidada. Wato alhidada shine kamar kira, wannan na daga cikin hanyoyin da musulunci ya tabbatar, har ma an danganta wannan zuwa ga Annabi Dawud alaihi salam cewa aikinsa kenan, kuma Allah ya yi ishara zuwa ga haka a cikin littafinsa. Allah yake cewa alanna lahul hadid, mun wato tausasa masa ƙarfe ya zamo yana lankwasa shi ya wato sarrafa shi zuwa ga abin da yake so. Kuma a cikin suratul kahf Allah tabaraka wa ta'ala yana bamu labari akan dhulqarnain, yake cewa atuni zubaral hadid hatta idha sawa bayna sadafayn qala anfukhu hatta idha ja'alahu naran qala atuni afrigh alayhi qitran. Dan haka wannan na daga cikin hanyoyi. Haka banda wannan akwai wato kafintanci, sassaƙar abin da ya shafi itatuwa da yin kujeru, gado da makamantansu. Al-Imam Suyuti yana cewa kisa Annabi Nuh tana yin ishara zuwa ga wannan da Allah ya ce da shi wasna'il fulka, kuma ka sana'anta jirgin ruwa wanda zaka wato dauki wani yanki daga cikin al'ummarka wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai tsiratar. Don haka kamar yadda na gaya mana yanayi na lokaci, zan tafi a gurguje zuwa ga abin da yake na gaba, shine wato hanyoyin sarrafa dukiya din. In mun ji kadan daga cikin, tunda wannan lalle kadan ne cikin kadan, to in mun ji wannan kadan din, to ya kuma za mu sarrafa abin da ya shigo hannunmu na dukiya. Daya daga cikin abubuwan da suke mafiya girma wajen sarrafa dukiya shine mutum ya sarrafa ta ya tafiyar da ita wajen biyan bukatunsa shi na kansa, ma'ana ya ciyar da kansa, ya tufatar da kansa, ya samarwa da kansa matsuguni, ya kula da lafiyarsa, ya yi duk wani abin da a ƙarshe zai inganta rayuwarsa. Wannan ita ce hanya wadda take mafi girma daga cikin hanyoyin da mutum zai sarrafa abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi. Kenan ba daidai bane ba mutumin da yake da dukiya ka ganshi a yanayi na wulakanci da tozarsa, wani lokacin yana yin wannan da sunan tsoron Allah, wani lokacin kuma yana yi da wani dalili. In Allah tabaraka wa ta'ala ya baka dukiya, to so ake ta amfanar da kai, ba ma kai ba wanda yake kusa da kai ma. Allah ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum, wanda suke kusa ma na daga iyalanku an dora muku nauyin ku yi musu ballantana, kuma kai da kake da dukiya din. Shi yasa yazo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa dinaran da mutum ya wato kashe shi a cikin hanyar Allah, da dinaran da mutum ya kashe shi wajen yanta baiwa, da dinaran da mutum ya kashe wajen yin sadaka da miskini, da kuma dinaran da ya kashe akan iyalinsa, mafi girman lada shine dinaran da ya kashe wajen yin hidima.

فما خطبكم ايها المرسلون تو wannan ya riga ya kare yanzu na ji bishara wuri na kade kuka zo ko kuma ko sauran bayani shine ma'anan fa ma khatabukum menene abin da yake tattaruku menene sha'aninku menene aikin da aka dora muku dama bishara kadai ayyuhal mursalun ya ku wadannan ababan turowa wato manzanni kenan yana nufin su wadannan mala'iku qalu sai suka ce inna ursilna ila qaumin mujrimina asalin sakon ba wurinka bane kadai an tura mu kuma ila qaumin mujrimin zuwa ga wadansu mutane masu laifi wadanda zamu je su ba bishara zamu yi su sai a zartar da hukuncin Allah kan sai ce inna

0: suka ce da shi awalam nan haka anil alami shin bu mu hana ka ba anil alami da dangane da karfan baki gidanka ai mun hana ka cewa kar ka kuskure wani ka ce zaka soke wani bako dan dabi'ar mu shine mu in ga bako ba za mu kyale shi in mun ga shi ba za mu kyale shi ba qala da annabi ruhu alaihi salam ya ce ha ulai balati ga ayyana ayyana wadanda suke mata to shine malamai suka ce wato balati din nan yana nufin sauran mata na cikin garin domin matsayinsu a wajen shi a cikin shari'a su kamar su matsayin ƴaƴa na cikin sa sai yake isharar zuwa ga mata cewa ai bai kamata ba mutum ya biya bukatar sa game da namiji dan uwansa ga mata nan gurin haulai banati ga mata nan gurin ku je ku aure su ta hanyar sarki in kuntum fa'ilina in har kuna da cewa sai kun kashe wutar sha'awarku ga mata nan su aka halatta muku wannan duk bayani ya gabata kan da ya ce haulai banati hunna atharu lakum فاتقوا الله ولا تخذون في ضيفي اليس منكم رجل رشيد دو wannan bayani ya gabata shin baya
1: daga nan ka amuka innahum lafi saqati

inna fi zalika lalle a cikin abin nan da aka ambata baya la ayatin akwai ayoyi da suke jan hankalin mutum zuwa ga yin imani da Allah amma ba ga kowa ba sai ga lil mutawassimin ga mutane waɗanda suke masu lura mutanen da suke lura da alamomin da suke jawowa mutum halakar Allah sai su nisance su su ga alamomin da suke namowa mutum yardan Allah sai su yi kokarin aikata su to wannan sune ake kira almutawassimuna daga asimahu ne wanda Allah ke cewa simahum fi wujuhihim min athar sujud ta'rifuhum bi simahum la yas'alunaka ilhafan asima shine al alama almutawassimun alladhina ta'ammaluna al alamat alladhina yastadilluna bil alama sunna al mutawassimuna inna fi zalika lalle a cikin haka ayati akwai ayoyi lil mutawassimina ga mutane masu lura ga mutane masu zurfin hankali wanda za su ga alamomi su kafa hujja da su bisa ga dacewar abin da ya kamata su yi a rayuwarsu an gane ko wa innaha lalle wannan birni na mutanen annabi lutu labi sabilin muqim yana kan hanya mai kakkiya idan ka tashi daga kasar iraki za ka tafi sham wato yana nan akan hanya har yanzu alamun garin na nan na cewa an yi wa mutanen wannan wuri azaba dan ya zanto aya ga waɗanda za su bayan su inna fi zalika la ayatan lil mu'minin lalle a cikin haka akwai ayoyi lil mu'mini da dangane da bambare to kun ga nan gurin da aka ce wa amfarna alaihim amma dan gurin fa ja'alna aliha safilaha wa amfarna alaiha hijaratan min sijjin nan gurin kuma alaihim amfanin nan alaihim can alaiha dan saboda azabar ta shafi garin ta shafi wanda suke cikin garin gaba daya kila da an ce wa amfarna alaiha sai muka rusowa garin muka yi musu ruwa na duwar wasu wuta hijaratan min sijjin in aka tsaya a nan kila ka ɗauka mutanen sun fita daga garin lokacin da azabar ta zo ba ta samu kowa ba amma wa amfarna alaihim ya nuna lallai ta same su ke yasa kowane lafazi yana matsayinsa a duk inda aka ajiye shi sai ka samu wani ƙarin ma'ana da wata balaga ta alqur'ani wanda ba ta tana inda aka ajiye shi a can zasu an gane su sanaka da inna fi zalika la ayatin lil mutawassimina akwai ayoyi ga masu lura sai kuma aka ce inna fi zalika la ayatan lil mu'minin akai jam'in ayoyi kuma aka kawo su a siga ta mufradi idan an yi jam'in su wannan dan saboda ke diddigowar ayoyin abu kaza aya ne abu kaza ma aya ne abu kaza ma aya ne to sai suka zanto aya amma idan aka dunkule su aka ce ayatan lil mu'minin saboda dukkan taruwar ayoyin al ayatu wa in ta'addada lakinnaha dallat ala madalulin wahid ayoyin ko ta sun ki diddigabu to amma suna nuna abu guda ɗaya ne shine karfin Allah da ikonsa da kudurarsa da zakkarwarsa kan al'amura an gane ku to sai ce

0: haka lalle ubangijinka huwal khallaqu shine mai halitta ga kowane irin abu al-alim ko masani game da abin da ya halitta tunda shi ya halitta to yana hardace yana kiyaye da makomar kowace halitta da kuma inda wannan halitta take kuma ranar da yaso tarar da mutane ranar tashin kiyama ba abu ne wanda yake mai wahala ba abu ne wanda yake fi zaiti as-suhulati wal yusr sai ce walaqad atainaka hakika mun baka sab'an min al-masani bakwai cikin ababen da ake yawan maimaita karatunsu al-masani abinda ake yawan maimaita karatunsa wal qur'an al-azim kuma mun baka qur'ani wanda yake mai girma to wannan as-sab'ul masani shine malamai suka yi ta wato maganganu akai waɗansu suka ce dogayen surorin nan guda bakwai sune sab'ul masani suratul baqara suratul ali imran suratul nisa suratul ma'ida suratul an'am suratul a'raf da kome sai suka ce da al-anfal da tauba sura ɗaya ce saboda rashin bismillah sake su da haka waɗannan sune sab'ul masani in ji waɗansu malaman waɗansu suka ce a'a nau'ikan abin da qur'ani ke karanta suwa ne a cikin qur'ani akwai umarni akwai hani akwai alwa'du wato alkawali na gaskiya ga wanda ya amsa ga wanda ya aiki na gari akwai alwa'idu wato narkon azaba ga wanda ya aiki wanda yake ba na gari ba sannan kuma akwai alqisasu wato labarin annabawa da suka wuce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab sannan akwai alqasamu yawan rantsuwa da ubangiji yake yi sannan akwai al'amsalu musaltamusalti da Allah yake bugawa wa tilkal amsalu nadribuha lin nas suka ce wannan sune sab'ul masani ababen nan guda bakwai suna yawan maimaituwa yanzu a yi umarni da sallah in an zuma zakka in an zuma azumi kaga abu ne ake yawan maimaita shi a yanzu a razanar game da wuta a yanzu a razanar game da mala'iku in an zuma a razanar game da zaman kabari a razanar game da mutuwa wannan kaga abu ne mai maimaituwa sai suka ce haka rantsuwa ma take ta yawan maimaituwa wa shamsu wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli ana yawan maimaitawa ke umarni da hali da musalte-musalte duk maimaituwa take yi Allah ya buga misali da wato ainihin sauro inna Allah la yusahi an yadri wa masalan ma ba'udatan fa buga ya buga misali da gidan gizo-gizo masalan da ta kazo min dole Allah awliya kamar da an kabuti ittakhadha baita wa daraba Allah masalan rajulan fihi baraka wa mutasakkin shi suka ce duk wannan abu ne mai yawan maimaituwa da haka wannan sune as-sab'ul masani amma a zance mafi inganci as-sab'ul masani suratul fatiha dai ita ta cike musu da ayoyi guda bakwai wannan as-sab'u al-masani ayoyi guda bakwai al-masani wanda ake yawan maimaita karatu saboda Allah kalli ko da sallan farilla kadai kake baka nafila a kowane yini a matsayinka na mazaunin gida za ka karanta fatiha sau 17 kaga ana yawan maimaita take to idan kuma kana salloli na nafil tili kaga kenan za ka karanta sau adadi mai yawan gaske to sab'an kenan ya zanto sama wa ayat al-masani waɗanda ake wa maimaita karatunsu wala kada ati laka sab'an min al-masani hakika mun baka as-sab'ul masani ayoyin nan guda bakwai wal qur'an al-azim sannan mun baka qur'ani mai girma to shine suka ce wannan an yi taksis sannan aka zo aka yi umum domin ita kanta fatiha ai tana cikin qur'ani to amma menene ne killace ta daban don a nuna muhimmancin ta da haka a cikin dukkanin qur'ani gaba daya babu sura mafi daraja mafi falala sama da suratul fatiha ko da masu rukuya ba su da abin da za su yi rukuya da shi sama da suratul fatiha an gane ku duk abin da yake biyo bayan suratul fatiha to bai kai ta falala ba da haka in za ka yi rukuya ma'ana za ka yi tofi za ka yi addu'a yana da kyau ka bude da suratul fatiha ai kuna sanar da abin da ya faru sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka je wani gari bakunci suka nemi a sauke su aka hana su masauki sai suka sauka a bayan gari sai kunama ko maciji ya harbi wannan macijin mutanen garin shugaban garin aka nemi maganin dafi aka rasa sai aka ce to ai ga waɗancan bakin da muka hana su masauki mu je mu tambaye su ko akwai mai magani a ciki sai aka zo aka ce kin ba wani wanda yake zai bayar da maganin dafi cikin ku sai wani sahabi ya ce ina da shi amma kuma ba zan yi kyauta ba sai an biya ni ce to me za ka ga ce ko da muka zo mu sauki ba na mu wani sai ku biya to shi ne aka yi ittifaki aka yi yarjejeniya ko za a ba su tunkiya ɗaya kamar yadda wutar waya ta nuna ko za a ba su wani garke na tumaki ce in dai ya warke ga garken tumaki in kun zo kun yi wannan tofi in kun zo kun yi wannan magani ya ce mu je a nuna mashi aka ga ka nuna masa shi yana kwance ya karanta suratul fatiha ya tofa masa kawai ya tashi aka ba su macin su suka kora suka jike su. Wani ce to haka yin yanka yake a yanzu ka wani abin kana da tabbas annabi ya ce a yi ita yi to ba da wannan tabbacin ka. Su tun rike tumakin mu je mu tambayi annabi. Suka je suka faɗa ma annabi ga abin da ya faru. Sai annabi ce wa ma adraka annaha ruqya. Wani malami ya sanar da ke cewa fatiha ana tofi da ita. Ku je ku yanka tinkir in kun yanka ne ma ku kawo mun cinyar gaba. Sallallahu alaihi wasallam. Sai kasance annabi ya tabbatar da su kenan. An gane ku? To wannan shi ke nuna kaga wato mutum sautul fatiha shi ne Ibn al-Qayyim ke fada a cikin littafin al-jawabul kafi liman sa'ala an ad-dawa'i shafi sunan littafin ke an sa mai gamsarwa dangane da wanda ya tambaya game da magani mai warkaswa wani ne ya fi cutukansa da yawa ya ce ya nemi likitoci ya rasa magani. Ibn al-Qayyim yace baka duba cikin sunnar Annabi bane maganin nan da Fatiha ya fara kafin ya ce masa komai shi ne ke cewa har gobe yan kunama ko maciji suka ciji mutum har ka ga ko dukkan wani abu mai dafi yana da kyau ka karanta masa Fatiha. Yace in ka karanta Fatiha ka tofa abu bai yi ba to wannan kar ka zargi Fatiha ba Fatiha ce ta dana aiki ba ta expire ba tana nan tana aikin ta. Kai mai karatun ne ba karanta daidai ba ko wanda aka karanta wa bai tantance ba har kullum mai addu'a abinda yake bukata ya zanto yana da yaqini dangane da abinda yake karantawa. Qudullahu wa antum muqinun bil ijaba kana mai tabbacin kai Allah zai amsa kuma kai karatun daidai kuma a cikin hali mafi kamala kuma kai mutum ne da ke nisantar haram duk wannan dalilan da yake sa fatiha bai tasiri. Amma idan ka karanta fatiha ba tai tasiri ba kai ba tai tasiri ba to lalle ka bar shi kanka kai amma fatiha tana nan tana aikin ta. Hakika mun ga ka asbaul matani to idan ya zanto suratul fatiha ita ce asbaul matani kuma ga shi yanzu anan a wannan sura ta suratul hijri an ce mun ga ka asbaul matani wannan ne ke nuna wa suratul fatiha makkiya ce ko madaniya. Makkiya domin suratul hijri gaba ɗayan ta makkiya ce sai kuma a cikin ta Allah ke cewa mun ba ka asbaul matani mun ba ka alqur'anul azim wanda yana da kenan suratul fatiha makkiya ce amma ka aka saukar da ita. To amma ko hadisi cikin sahih muslim wadana annabi sallallahu alaihi wa sallam na zauna a madina sai ya ji wani irin kara can sai mala'ika jibril ya sauka tare da shi da wani mala'ika sai mala'ika jibril ke cewa wannan wata kofa ce aka bude daga sama ba a saka bude ta ba banda yau wannan wani mala'ika ne ya sauko daga sama bai saka saukowa ba banda yau abinda muka zo maka da shi mun zo ne dai mu maka bishara da haske guda biyu haske na farko suratul fatiha haske na biyu khawatimu suratul baqara karshen suratul baqara daga amanar rasulu zuwa karshe wannan ababai ne masu haske masu kima masu falala wanda mai addu'a zai iya yin addu'a da su ubangiji biya masa bukatarsa ko mace ko namiji ko ya ba wani addu'a ya ce masa ko bai ba wani ba zai iya yi da kansa. To saboda haka ga haske guda biyu mun kawo maka ba yanda za a yi ka karanta harafi ɗaya daga cikinsu ka roki Allah da abin da wannan harafin ya kosa ka sai an baka shi. To kaga wannan ya faru ne a Madina an ce an sauka da haske guda biyu hasken farko shi ne mai suratul fatiha haske na biyu kuma khawatimu suratul baqara. To yanzu kenan wannan kuma na nuna fatiha an saukar da ita a ina a Madina da ga kuma bayanin mai yake an saukar da ita a Makka. To shi ne malamai suke cewa ai la mani amin takrarin nuzulul aya aya ɗaya ta iya maimaituwa sau biyu a saukar da ita a Makka a zo Madina a sake maimaita ta karo na biyu amma fatiha a yar Makka ce tabbas makkiya ce saukar ta Madina kara maimaitawa ne dan a fadi falalanta ba wai dan a saukar da ita din ba. Walaqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'anil azim ayoyin da in ka kirga guda bakwai ne to amma wannan guda bakwai sukan akwai sabani a kai wacce ce ayar farko wadanda suka ce bismillahir rahmanir rahim ayar farko kenan alhamdulillahi rabbil alamin aya ta biyu arrahmanir rahim ta uku maliki yawmiddin ta hudu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ta biyar sai me kuma ihdina sirata al-mustaqim ta shida wacce ce ta bakwai sirata al-lazina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin da aya bakwai daka sai zanto bismillah aya ce ne zaman kanta a bisa ga ra'ayin waɗannan malaman in ka tafi karatun fatiha ba ka faru daga bismillah ba ka karanta rabin fatiha ba duka gaba ɗayan fatiha ba idan ka karanta wani sashi na fatiha na haka dole sai ka yi bismillah kuma suna da hujja ba kwara amma magana ta biyu suka ce bismillah ba ta cikin fatiha bismillah tana cikin gishin kanta ذاك الحمد لله رب العالمين آية مفرقه الرحمن الرحيم تبيو مالك يوم الدين تأكو إياك نعبده وإياك نستعين تهدو إهدنا صراط المستقيم تجير صراط الذين أنعمت عليهم تشدع غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبطي أنقاني تو ونم ونم ثم لمن تكتب أكا أكا in ka ga wannan fahimtar ta waɗannan malaman bismillah fata cikin fatiha da haka in mun ce karanta fatiha sai ka faru daga alhamdulillahi har zuwa wani balin ka yi daidai amma a ra'ayin malam farko karanta fatiha sai ka faru daga alhamdulillahi sai mu ci abu sai ba sai ka faru daga bismillah to da haka malaman shari'a kansu suka yi sabani da kanin masu kirga wannan da kanin masu kirga wannan malaman shari'an kufa gaba ɗaya wato hamza da kisa'i da asim bin abu nuzul kufi wanda karkashin wannan zaka samu ruwayan hafsu wato suna kirga bismillah a matsayin wato aya mai zaman kanta an gane ku da malaman kira'an maka gaba daya su abdullahi bin kasir al-makki kenan amma malaman kira'an madina su suka ce a'a bismillah ba ta cikin wannan shine wani ke cewa wal kufi ma makkin yauddu al-basmala siwa huma ula alaihim uddala kenan waya gari wal kufi ma makkin يعد البسملة ما لم يجرى أن كوفا جنمك سنة إرقى بسم الله أما زين أما زين آية بلتكين آية سورة الفاتحة سواهما واندبا سوفا أولى عليهم قدلا كلمر عليهم تفلقوا إتسي آية أو جنفا باتبين با صراط الذين أنعمت عليهم تفلقوا الجنة غير المغضوب عليهم ولا الظالم سيتي أولى عليهم قدلا to dan haka wannan ne suna sabon misali in ka dauki wannan hadda bismillah in ka dauki wannan banda bismillah to sai ko Allah ce ni
1: zan

za ta mudanna ainaika karka mikar da gannanka idanunka guda biyu ila ma matta anabihi azwajan minhum zuwa ga abin da muka ciyar da su dadi su mutane azwajan wato na sunfi nau'ika na jin dadi daban-daban irin wanda muka ba su karka zura idanka zuwa ga ni'imar duniya da muka ba su an gane ko azwaj anan ba wai mata ba asnaf dangi na kayan ni'ima da muka baiwa kafirai wannan karka zura ido a kai har ka rinka shagaltuwa da shi ya saka mata rana wala tahzan alaihim kuma karka yi bakin ciki kan abin da suke samu kansu a ciki na kayawa a kai sun ki karba annabi na damuwa idan ya yi wa zai ki karba Allah ke ba ka hakuri da Allah ka ba ka wannan saka Allah ya kuna mu'mini wala Allah ka ba ka wannan saka ala asarihim illa bi yu'minu bi hadha alhadisi asafa ai laysa alayka mudam walakin Allah yahdi man yasha kada ka damu da yawa tunda dai kai wa'azi kai da zaka samu ladanka na wa'azi wa khfir janahaka ka kaskantar da kanka domin aljanah yana nufin alin jalibaka ka sassauta sassaninka ka sassanta ka sassauta mu'amalarka lil mu'mini daga mu'mini ka zanto mai sanyin hali game da mu'amalarka tsakaninka da mu'mini Allah yana umurtar annabi zanto mai tawadu sallallahu alaihi wasallam

0: Masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanku da rana da kuma kasancewa tare da ku a sashin labarai da al'amuran yau da kullum na tashar Rahman Radio Farin cikin al'umma a wannan rana mai albarka ta Juma'a 18 ga watan Al-Muharram shekara ta 1448 bayan hijira daidai da 3 ga watan Yuli na shekara ta 2026 miladiya kanin labaran aka saurara yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni Fatima Yunusa Musa Fitaccen mai sharhi kan harkokin siyasa da zamantakewa Mahadi Shehu yayi suka mai karfi kan bayanin da fadar shugaban kasa ta fitar a game da cece-kucen da ya dabaibaye wata hukuma da ake zargin an kirkire ta ba tare da salewar shugaba Tinubu ba. Mahadi Shehu ya bayyana cewa bayanin da fadar shugaban kasa ta bayar da ta bayar bai wadatar wajen kawar da shakku ba, yana mai cewa har yanzu akwai tambayoyi masu muhimmanci da suka rage ba tare da amsa ba. A cewar sa bi isa a ce hukumar bata wanzuwa kawai ba sai an bayyana yadda aka kai ga fitar da takardun da suka jawo cece-kucen da kuma waɗanda suka taka rawa a lamarin. Ya bukaci gwamnatin tarayya da ta gudanar da cikakken bincike cikin koshi wato cikin adalci da gaskiya tare da bayyana sakamakon binciken ga jama'a domin tabbatar da gaskiya da kuma ƙarfafa amincewar al'umma ga hukumomin gwamnati. Tana kuma mataimakin wato ministan matasa na ƙasa Ayutele Olawande ya bayyana cewa har yanzu gwamnatin tarayya bata hana wato bata gama amincewa da sauya tufafin masu yi wa ƙasa hidima na NYSC zuwa zanin Kampala ba. Wata sanarwa da ya wallafa shafin sa na X ministan ya ce rahotannin da ke cewa an amince da amfani da adire a maimakon kakkin da aka sani a baya sun fassara kalamansa ba daidai ba bayan wata hira da ya yi da gidan talabijin. Kodayake ya ce a lokacin hirar ya ambaci adire da ankara ne kawai a matsayin wasu daga cikin shawarwarin da ake tattaunawa a kansu, amma har yanzu ba a yanke hukunci kan irin kayan ko tsarin da za a yi amfani da shi ba. Ministan ya ce duk wata matsaya da za a cimma za ta fito ne bayan tattaunawa da masu ruwa da tsaki tare da la'akari da abin da ya fi amfani ga shirin na NYSC da ma Najeriya baki daya. Ya kuma ce bai kamata mahukunta wato muhawarar da ake yi kan kayan NYSC ta ɗauki hankalin jama'a daga manyan sauye-sauye da gwamnati ke ashiryawa domin ƙarfafa matasan Najeriya da kuma bunƙasa cigaban ƙasar ba. Majalisar Koli ta harkokin addinin Musulunci ta Najeriya ta yi alawadi da sabon harin da aka kai makarantar secondary a garin Lasa cikin karamar hukumar Askira Uba a jihar Borno, inda aka kashe wani malami tare da yin garkuwa da ɗalibai da wasu ma'aikatan makarantar. Majalisar ta bayyana harin a matsayin dabbanci da cin zarafin ɗan adam, tana mai cewa ci gaba da kai har-harin makarantu na barazana ga ilimi da tsaro da kuma makomar yaran Najeriya. Majalisar ta buƙaci gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Borno da hukumomin tsaro su ɗauki matakan gaggawa domin ceto waɗanda aka yi garkuwa da su cikin ƙoshin lafiya. Kamo wasu hannu a harin tare da gurfanar da su gaban shari'a. Har ila yau majalisar ta jaddada muhimmancin ƙarfafa tsarin makarantu da inganta tattara bayanan sirri da kuma haɗin gwiwar al'umma da hukumomin tsaro domin daƙile yawaitar har-haren 'yan ta'adda da masu garkuwa da mutane. Rundunar sojojin ƙasar nan ta samu nasarar daƙile wani yunƙuri na kai hari cibiyar nazarin dabarun manufofi ta ƙasa NIPPS da ke goro a ƙaramar hukumar Jos ta Kudu a jihar Plateau. Yunƙurin kai harin wanda ya faru da misalin ƙarfe 12:01 na dare bata garin sun yi basaja wurin amfani da duhun dare inda suka buɗe wuta ga jami'an da ke kula da tsaron cibiyar. Rundunar sojojin ta samu nasarar halaka guda ɗaya daga cikin bata garin tare da bindiga wadda suka sace bayan kashe wani jami'in soja a watan Afrilu. Yunƙurin harin na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da cibiyar ta musanta zargin kai mata hari daga 'yan ta'adda. A cewar rundunar sojojin, dakarunta da ke aiki ƙarƙashin sashi na 6 na Operation Enduring Peace su ne suka samu nasarar fatattakar 'yan ta'addar bayan gudanar da musayar wuta tsakanin su. Lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya cikin ɓata garin yayin da sauran suka gudu ɗauke da harbin bindiga. Rundunar ta ce babu wani jami'in sojin da ya samu ko da ƙwarzani na rauni yayin artaban. sojojin operation fansanya sun tarwatsa wata kungiyar da ake zargi da kera makamai ba bisa ka'ida ba a jihar Kebbi. Rautanni sun nuna cewa jami'an tsaro sun kwato bindigogi biyar da aka kera a cikin gida yayin samaman da aka gudanar bisa bayanan sirri da aka suka samu. Bayanai game da farmakin da sojojin suka kai na kunshe cikin wani sako da mai sharhi kan tsaro zaga zula mai kama ya wallafa shafin sa na X. Majiyoyin tsaro sun shaida cewa an kai samaman ne wani keɓaɓɓen wuri da ake zargin ana amfani da shi wajen kerawa da rarraba makaman da aka yi a cikin gida ga kungiyoyin ta'addanci da 'yan bindiga da ke aiki a yankin Arewa maso yamma. A cewar majiyoyin sojojin sun kai farmakin ne bayan samun sahihan bayanan sirri inda suka binciki wurin sosai tare da kwato bindigogi biyar masu kama da AK-47 da aka kera a cikin gida. An kuma kama mutane biyu da ake zargi mambobin kungiyar ne waɗanda ake kirtasar da tun suna da hannu wajen kerawa da rarraba makaman ba bisa ka'ida ba. Majiyoyin sun bayyana cewa an gudanar da samaman ne tare da haɗin gwiwar sauran hukumomin tsaro, abin da ke nuna ƙara ƙarfi a haɗin kan jami'an tsaro wajen yaƙi da ta'addanci da 'yan bindiga a yankin. An buƙaci masu ruwa da tsakiya fannin ilimi na siyaƙi ɗabi'an nan ta tarukan da ɗalibai kan gudanar da sunan kammala makaranta. Shugaban ƙungiyar ɗaliban musulmi ta ƙasa MSS mai kula da jihohin Arewacin Najeriya da birnin tarayya Abuja Malam Ado Garba ɗan Kaji ne ya bayyana hakan cikin shirin zaman ƴan murna na Rahmar Radio. ɗan Kaji wanda ya dogon bayani a game da ayyukan da ƙungiyar ta MSS ke gudanarwa na tabbatar da nagartaccen ilimi nagartar ɗalibai a makarantu daban-daban na ƙasar nan, ya kuma nuna damuwarsa game da ita wannan ɗabi'a ta tarukan kandi ke ci gaba da faɗaɗuwa a sassa daban-daban na ƙasar nan.
1: Kira ga gwamnati, lallai gwamnati ta yi enforcing wannan dokar ta tilasta cewar duk ran da aka kandi kai

0: Wato shugaban kungiyar TMS ya ce a shekaran baya akan gudanar da addu'o'i da neman agaji da gudunmuwar Allah lokacin da aka kammala jarabawar ƙarshe a makarantar secondary. CDI yanzu abin ya canja zuwa wasu ɗabi'u da ba sa cikin koyarwar addini da tarbiyya, ya kuma bayyana wasu matakai da ya kamata a ɗauka domin kawo ƙarshen wannan matsala da ke zama damuwa ga dukkanin waɗanda ya san ciwon kansa a fannin tarbiyya.
1: Da haka ina kira ga iyaye, lalle a bibiya, in ba zai yiwuwa kana da ya za ta yi kan jiran da za ta yi jarba ƙarshe, ka ce kowa makaranta awa biyu awa uku za ta yi jarba nan ta gama ka zauna. In ba za ka iya ba ka haɗa ta da babban wanta, in ba za iya ba ta ka haɗa ta da mahaifiyarta, ta gama jarabawa ka sauko ta a gaba ka dade ta gida. In ma ɗanka ne namiji shi ba ka wasu haka za a samu sauƙin wannan, to ka ɓangaren iyaye kenan. Ɓangaren gwamnati kuma dole sai ta haɗa kula da ma da haɗa kai da jami'an tsaro ne. Akai su wuraren nan su yi ba su civil defense waye, akai su makarantun nan musamman flashpoints makarantun da aka san sun fi irin waɗannan abubuwa. Lalacewa ba ta kai ga yanzu yaran nan ba rana suke sawa su tafi event center su yi irin wannan wanda ba haka ake ba da.
0: A ƙarshe ya buƙaci gwamnatoci a dukkanin matakai daban-daban musamman jihar Kano na samar da tsarin gudanar da saukar Alƙur'ani mai girma a makarantu domin samun sauƙin matsalolin da ke addabar al'umma a wannan zamani. Al'umma da masana harkokin ilimi har ma da masu hasashen makomar ilimi a ƙasar nan na ci gaba da dasa ayar tambaya a game da halin da ilimi ke ciki a Najeriya. Anas Lawan Dan Maliki ya yi duba game da wani muhimman bangare da ke buƙatar kulawa domin ceto fannin na ilimi daga halin da yake ciki. Ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
2: Gwamnatoci a matakai daban-daban na bayyana shirye-shiryensu na tallafawa harkar ilimi iya gwargwadon abin da za su iya ƙarƙashin manufofin da suke gani a matsayin cigaban ilimi. To sai dai akwai wani hanzari ba gudu ba, domin kuwa tamkar abin nan ne da masu iya magana kan kira da ana tafka ta bayana warwara. Batun rashin zuwan yara makaranta akan lokaci. Wato makara na ci gaba da zama barazana ta zahiri da ta baɗini wurin haifar da nakasa fannin koyo da koyarwa musamman ma a jihohin da ke arewacin ƙasar nan. Wannan yanayi kan haifar da rashin fahimta ko gane karatu wanda yara ke samu a makarantu, duba da cewa da sanyin safe ake kama fara. Rashin zuwan su akan lokaci da samun darasin farko a kowace rana na haifarwa da yaran samun gibi a ɓangaren karatunsu. To ko me yasa yara suke makara makaranta? Ga wasu daga cikin yaran da muka tattauna da su game da hakan.
3: Gaskiya mafi yawanci iyayenmu suna aikin mu ne da mu ɗebo ruwa ko kuma a je a siyo abin da dai za a girki, kuma ga hewa ga mu girki da wuri. Wannan shi ne ke dan bayar da mu a gida, kuma wani sa'in ma an kazo malaman ba su zo ba. Wani sa'in ma an kazo sai ka zauna ka hare ajin, kuma ka tsaya ka zauna in ka gana balla ka je ka tsaya gurin.
4: Wallahi wani yawanci iyayenmu za su aike mu je mu ɗebo ruwa a aike mu, kuma abinci ba a gama shi da wuri, sannan mu ci mu to bayan mun zo ba matar da malamai.
2: Duba da bayanan da waɗannan ɗalibai suka bayyana, shin hakan na nuni da sakacin iyaye kenan? Mun zanta da wasu daga cikin iyayen yaran ga kuma amsar da suka bayar.
5: Iyaye da talauci da yake damun su, wasu yaran dole sai dai a dafa abinci a ɗan shauran da aka samu a ba su ci su karya su taho, tunda ba kuɗin da za a ba su ɗan naira 20 talauci ma ina da kawo wannan. Amma gaskiya ni gurungun na ɗora abin da laifin iyaye da kuma hukuma ita kanta ta ta dage akan sa ido akan zuwan malamai makaranta. Iyayen yara kuma su daɗa sa zil ɗin cewa yaran su za su tafi karatun nan shine ginshiƙin abin da za su sauke nauyi a kansu, su riƙa tura su akan lokaci. Ta wani ma yaran za ka ga uwarsu ta ina ta yawo uban ya fita neman abinci ba ta kora shi makaranta ba ta rabu da shi ina ta garan ba a kan layi.
2: Makarantu su ne wuraren da yara kan tafi domin neman ilimi, wanda tun hukumomi suka ayyana lokutan da ya kamata a ce kowane ɗalibi ko ɗaliban sun kasance a makarantu domin ɗaukan darsa. Malam Nura guda ne daga cikin shugabannin makarantu, ya yi mana ƙarin haske game da dalilin da ke haifar da makarar yara a makaranta.
6: Abubuwan sun kasu kashi kai, yawanci yaranmu sun makara mun tare su suna ce mana wasu ce mana sun je makarantar alloli da safe sai suke makara. Wasu kuma su ce an aike su ne ɗaukar ruwa, wasu sai an aike su gona kai abinci. Wasu ma sai su magoske gona sannan suka zo makaranta. Ila ga gyara ruwa makara ka tambaye ka ce maka watakila ya fito ne ba kan titi bai sama ban hawa da wuri ba. Wani kuma ya ce a'a watakila abinci ne ba gama da wuri ya karya ba. Sannan kuma ka ga misali da a ce gwamnati an dawo da cewa da ake yi yara makaranta shi ma wannan zai ba gudunmuwa sosai wajen zuwan yara makaranta. Saɓanin yanzu ka ga ba abinci, wani yaron zai zo makaranta a makare ya zo maka ma wani ya ce maka bai karya ba. Wani kuma ya ce maka malam cikin yana ciwo kan yana ciwo ka ce me same ka. Ƙarfin kitan beshi shi ka ya gano cewa ai bai mace abinci ba ko bai kariya ba. Kaga wannan ma yana haifar da matsala gaskiya wajen makarar yara da kuma rayuwar gwamnati zan kanta gaskiya ƙwarai kuwa.
2: Akwai dai buƙatar yin duba da zazzurfan nazari game da wannan matsala ta makarar yara a makaranta domin neman.

0: hanyoyin magance su. Ƙarshen rahoton kenan. Anas Lawan Dan Maliki, labarin Rahma.
1: Tangai da Anas Lawan Dan Maliki da wannan rahoto. A nan kuma hukumar daƙile yaduwar cututtuka ta ƙasa NCDC ta sanar da shirinta na ƙarƙarfa haɗin gwiwa da cibiyar bincike mai zaman kanta ta Kano KIRCT. A wani bangare na ƙoƙarin inganta shirin Najeriya na tankara barkewar cututtuka. Yayin wata ziyarar aiki da ya kai cibiyar da ke Kano, Director General na NCDC Dr. Jide Idris ya ce wannan haɗin gwiwa zai taimaka wajen ƙarfafa tsaron lafiyar al'ummar Najeriya ta hanyar amfani da ƙwarewar masana da ake samu a cikin ƙasar. Dr. Idris ya bayyana cewa hukumar na shirin hanzarta aiwatar da wannan haɗin gwiwa ta hanyar baiwa masana kimiyya damar gudanar da bincike da a baya ake kaiwa ƙasashen waje domin yi. Ya bayyana cibiyar KIRCT bisa ingantattun kayan aikinta da kuma ƙwararrun ma'aikatanta yana mai bayyana ta a matsayin cibiya mai tsari da kuma ma'aikata masu jajircewa wajen gudanar da aiki. Ya kuma tabbatar da cewa NCDC za ta yi aiki kafaɗa da kafaɗa da cibiyar ta hanyar shirya horaswa, musayar kayan aiki da kuma haɗin gwiwa wajen yanke shawarar da suka shafi lafiyar al'umma. Anasa jawabin Director General na KIRCT Professor Hamisu Salihu ya nuna farin cikinsa da wannan haɗin gwiwa, yana mai cewa duk da cewa cibiyar na aiki tare da tsarin kula da lafiyar al'umma na jihar Kano, ƙara ƙarfafa alaƙa da NCDC na da matuƙar muhimmanci musamman wajen kula da samfuran gwaje-gwaje masu matuƙar muhimmanci. Masana harkokin lafiya da muhalli na ci gaba da bayyana muhimmancin kula da tsafta a matakin farko na yaduwar cututtuka. Cikin wani sakon faɗakarwa da wani masani kan harkokin muhalli da tsafta, Malam Naziru Sani ya fitar, ya bayyana cewa babu wata al'umma da za ta samu ɗorewar lafiya matuƙar ta yi watsi da kula da tsafta. Malam Naziru ya ce akwai wasu muhimman ɓangarori da al'umma kan yi wasa wajen ba su kulawar da ta dace, wanda a cewarsa gaɓoɓi ne da ke saurin ɗaukar ƙwayoyin cuta da kuma isar da su ga jikin ɗan adam. Ya bayyana hannu a matsayin babbar gaɓar da ke saurin ɗaukar cuta da kuma yaɗa ta ga sauran sassan jiki. Ya ba da misali da ɗaukar abu ko taɓawa ko musabaha ko sosa wasu sassa na jiki da kuma ɓaci wato barin farce tsaye. Ya ce dukkanin waɗannan ɓangarori na taimakawa wajen ɗiba da kuma yaɗa cututtuka. Malam Naziru ya ce akwai takaici akan yadda al'umma kan yi watsi da hannayensu ta fuskar tsafta, wanda ya kunshi wankewa kafin da bayan shiga banɗaki ko kuma bayan dawowa daga wuraren hada-hadar rayuwa da kafin cin abinci ko karɓar abu. Masana harkokin kula da muhallin da tsafta ya ce abin bin waɗannan matakai ta fuskar tsaftace hannu za su taimaka wajen rage yaduwar cututtuka matuƙa. A ƙarshe ya buƙaci iyaye na su kasance masu sanya idanu ga yaransu domin cusa musu halayyar da ɗabi'ar kula da tsaftar hannayensu. Najeriya ta bayar da izini ga kamfanonin da ke harkokin mai da gas guda 7,942 izinin gudanar da ayyukan sa cikin watanni uku na farkon shekarar nan ta 2026. Haka zalika an bayar da izini ga kamfanoni da ke sanya idanu kan harkokin mai na ƙasa su 49 digdai a watan ukun farkon 2026. Wannan na nuna da yadda fannin harkokin mai da gaske samun ci gaba a ƙasar nan. Domin jin ci gaban wannan labari da sauran labaran da suka danganci tattalin arziki ga wannan rahoto.
2: Bayanin hakan na kunshe ne cikin wata sanarwa da hukumar kula da daidaita harkokin hada-hadar mai ta ƙasa ta fitar. Cikin bayananta na shekarar 2026, rahoton ya nuna cewa adadin izinin da aka bayar tsakanin watanni ukun ya nuna raguwa da sama da kaso 22 cikin 100 na adadin da aka bayar a watanni ukun ƙarshen shekarar 2025. Sai dai hakan bai haifar da nakasu ko cikas ga harkokin da ake gudanarwa ba a fannin na mai da gas. Masu masana'antu ta ƙasa ta buƙaci da a kawo ƙarshen kyara da musgunawar da ake nuna masu masana'antu da wasu ke yi da sunan karɓar harajin ƙananan hukumomi. Shugabar ƙungiyar mai kula da reshenta na jihohin Anambra da Enugu da Ebonyi, Dr. Lady Ada, ita ce ta bayyana hakan yayin taron masu ruwa da tsakikin harkokin harajin kananan hukumomi da kasuwanci a jihar Anambra a cewar Lady Adama su masana'antu ba sa kyashin biyan haraji da dokoki suka aminta da shi sai dai kungiyar ba za ta lamunci amfani da damar urin musguna ƴaƴanta ba a ƙarshe ta buƙaci hukumomi da samar da daidaito kan yawan harajin da aka biya daga bangarori daban-daban ta hanyar samar da tsarin biyan haraji na bai daya Hukumar kula da yaki da cin hanci da rashawa mai zaman kanta ta ƙasa ICPC da haɗin gwiwar hukumar kula da fansho ta ƙasa PENCOM sun samu nasarar bankaɗo adadin naira miliyan 300 na kuɗaɗen da ba a shigar da su cikin asusun fansho ba bayan cire su daga kuɗaɗen ma'aikata ba a wata sanarwa da hukumar ta sanya wa hannu ta ce nasarar ta samu ne ƙarƙashin aikin haɗaka da hukumomin biyu suka gudanar wanda ke da manufar bankaɗo masu karkatar da kuɗaɗen ƴan fansho a cewar hukumar irin waɗannan mutane da hukumomi da ke gaza sanya kuɗaɗen cikin asusun ƴan fansho na kawo na kaso wurin biyan ma'aikatan haƙoƙin su akan lokaci bayan kammala aiki ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni a matsayin Isa Abdulrahman
1: Labarin duniyar ke zo muku daga nan sashin labari da al'amuran yi da kullum na Rahma Radio Farin Cikin Al'umma mita 97.3 zangon FM za ku iya kallon mu ko kuma sauraron mu kai tsaye duk inda kuke a fadin duniya ta rubuta da www.dramatv.com labaran za su dora a dakacin mu

0: ci barkamu da dawowa labarin duniyar kuma za su dora. Makara a makaranta babbar illa ce ga harkokin koyo da koyarwa. Ga masu bibiyar al'amuran yau da kullum da masu nazarin harkokin yanayin gudanar da harkar karatu a wannan zamani. Yana sanar da yadda makaranta a makara a makarantu ta zama ruwan dare ga duk wanda yayi karatu shekarun baya, ya kwanda sanin cewa akan tafi makaranta akan lokaci komai nisan makarantar da dalibai suke karatu. Dalibai kan shiga firgici a duk lokacin da suka makara wajen zuwa makaranta. Haka kuma iyaye ba sa samun nutsuwa a lokacin da suka fuskanci cewa ƴaƴansu za su ko sun makara wajen zuwa makaranta. Haka abin yake a bangaren mahukunta makaranta da malamai. Shin haka abin yake a yanzu? Amsar wannan tambaya tabbas ita ce a'a. Idan ka bi hanyoyin tafiya makaranta, zaka ga dalibai na tafiya makarantu har karfe 9 zuwa 10 na safe. Shin a ina gizo yake yin sakar? Laifin waye? Iyaye, dalibai, shugabanni da malamai, gwamnati? Ga wasu daga cikin sakonnin rayayyanku da kuka tafka muhawara kan sa'a shafinmu na Facebook.
1: Zamu fara karanto sakonnin ra'ayoyin naku ne da sakon Abdullahi Abdullahi, inda yake cewa wannan haka yake, muna fata iyaye za su ƙara kulawa da tarbiyyar ƴaƴansu. Shi kuma Honorable Bala Abdu mai tsidau yace an cire tallafin mai, an kakaba talauci, sai an yi talla a samu na kari, dole ne yara su makara. Shi kuma sakon dan haru-haru Abban Al-Amin yace gaskiya kowane bangare idan aka duba na da nasa laifin, musamman iyaye, rashin shirye yara akan lokaci, ko ba su kudin karyawa ko kuma kudin makaranta, babu yadda za a yi dai su tafi a kafa. Hakan na taka rawa matuƙa da gaske. Abba Muhammad Zanye yace assalam, fatan alkhairi a gare ku Rahama Radio. A gaskiya makara babbar matsala ce, kuma tana haifar da abubuwa kamar haka: rashin gane karatu, rashin samun full note da dai sauransu. Dan haka ina ba wa ƴan uwana dalibai shawara da su kauce wa makara. Allah ya kyauta. Ambassador Hassan Usman Suleiman yace ai wallahi anan kowa na da laifi. Na farko laifin iyaye na rashin tashi da wuri don su shirye yara. Na biyu kuwa laifin gwamnati ne. Kaga a wani yankin kamar a jihar Kano ana cikin rashin ruwa, yara sai sun samo ruwa suke yin amfani da shi, kaga dole su makara. Sannan malamai su ma suna da laifin su, rashin hukunci idan an makara. Allah ya kyauta. Mudassir Adam Indaba ce fatan alkhairi Rahama Radio. Maganar gaskiya kowane bangare yana da nasa laifin, amma laifin iyaye shine mafi muni, domin su ne ya kamata su zajirce wajen kiyaye lokacin tafiyar makaranta ga ƴaƴansu, dan su Allah ya dora wa hakan. A bangaren gwamnati kuma ya kamata a warware matsalar ruwan sha, domin tana taka rawa sosai wajen makarar yara, saboda suna matukar wahala wajen nemo ruwan da za a yi amfani da shi a gidajensu. Yara su ne manyan gobe, ilimi kuma shi ne gishirin rayuwar al'umma. Kaɗan kenan daga cikin sakonnin ra'ayoyin naku. Idris Kasim Hausawa a labaran Rahama.
0: To bari mu ci ga fagen wasanni domin jin wainar da ake tuyawa.
2: Kammala wasannin zagaye na biyu na gasar cin kofin duniya na ƙwallon ƙafa da yanzu haka ake gabatarwa a ƙasashen Amurka da Canada da kuma Mexico. A wasannin da za a gabatar a wannan rana, da misalin ƙarfe 7 na dare, Masar za ta kara da ƙasar Australia, yayin da za a kammala wasannin zagaye na biyu da wasa tsakanin Argentina da Cape Verde, wanda za a gabatar da misalin karfe 11 na dare. A sakamakon wasannin da aka fafata a jiya, Portugal ta lallasa Croatia da ci 2-1. Algeria ta sha kashi a hannun Switzerland da ci 2-0. Sai kuma Spain da ta doke Austria da ci 3-0. Zuwa yanzu dai kasar Morocco ne kawai daga nahiyar Afrika da ta samu nasarar tsallakawa zuwa zagaye na gaba, yayin da ake sauraron sakamakon wasan da Masar da kuma Kebbat za su gabatar a wannan rana. Tuni dai hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta fidda jadawalin wasannin zagaye na gaba wanda ya kunshi kasashe 18 da suka rage a gasar wanda za a fara a ranar Lahadi mai zuwa. Wasan farko zai kasance ne tsakanin Canada da kuma Mexico yayin da Paraguay za ta fafata da kasar Faransa. Kasar Brazil za ta haɗu da Norway, Mexico da kasar Ingila sai kuma fafatawa tsakanin Spain da Portugal. Yayin da Belgium za ta kara da kasar Amurka. Bashir Alali Alabarar Rahama.
0: Tun gaida Bashir Alali da wannan rahoto da shine kuma zamu ji ga sashen gitari. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon tagwayen girgizar ƙasa da suka afku a Venezuela ya ƙaru zuwa mutum 2,295. Wani jami'i ya faɗa yayin da shugaban kwankwarin ƙasar Dalsi ta ayyana kwanaki 7 na zaman makoki. Mako guda bayan afku bala'in har yanzu ba a gano dubban mutane da suka ɓace ba. An fidda tsammanin fatan samun ƙarin masu sauraron numfashi yayin da yawa daga cikin waɗanda suka tsira daga bala'in ke fama da ƙarancin abinci. To duka nan muka kammala labarin duniyar na wannan rana a madadin sashen labari da labarin yau da kullum na Rahma Radio French Channel. Amma da dukkanin waɗanda suka tallafa dangane da labarin ya zo gare ku. Musamman na fi yaya da ya tattara labaran ya kuma tashi Fatima Yunusa Musa na Karintu. Nake fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin sharhin bayin labari.
3: Ni bane ce yadda za ka fita bane ba?
4: Yau da kan bana ce fita saboda jiya ma da na fita a gareji na wuni. Ni ne turi ga hayaki ya tunrage idan ma al'umma ga wata ƙara da babur ɗin yake. Shi ne kuɗin da na samu je gaba ɗaya gareji da kai su. Da alama dai man da nake jiye shi ne matsalar.
3: Lallai kam wannan ba ƙaramar matsala ba ce. To amma ya kamata ka canja man juyar.
4: Wannan ya zama dole. Bari in kira Malam Bala in tambaye shi wanne irin mai yake juye da shi. Assalamu alaikum Malam Bala, wai ko nace wanne irin mai kake juye da shi ne?
5: Ai da man Sahal lubricant nake yi.
4: Sahal lubricant tun ina zuwa. Lallai na samu tabbacin kyawawan Sahal lubricant shi ne sirrin aiki cikin natsuwa da kuma samun gwaggwaɓar riba a harkar tuki. Masu ƙananan motoci, kurkura da manyan motoci kuma ku yi amfani da Sahal lubricant domin samun inganci da lafiyar inji. Sahal SAE 40 yana da lita 1 da lita 25 suna ne a lamba 40 guda Abdullahi Road Farm Center da wa da Bristol Palace Hotel ko kuma lamba 9 Abdulmuni Plus rukunin masana'antu da ke Tokarawa. Kuma ta lambar waya 081-612-678 ko 081-273-3366. Sahal Lubricant.
3: Man juye ne ƙara lafiyar inji.
6: Musa, Musa, wane kake wankewa cikin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
7: Ni kuri Hajiya. Ni kone a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulun da aka siyo ranan nan ne.
6: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulun wanke-wanke na ruwa, wato Ara dishwashing liquid. Sabulun wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kone take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ara dishwashing liquid ba shi da tsada. Karɓi wannan ki gwada.
7: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwan ya fara.

0: Abdullahi Sararu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da kasancewa tare da ku a wannan lokaci a karo na biyu da muke tattaunawa a cikin shirin shirin bayan labari. Shirin namu ne zai yi duba kan batun da ya jawo cece-kuce da hankulan 'yan Najeriya, batu da kirkirar wata hukuma ba tare da saliwar shugaban kasa ba da kuma martanin da fadar shugaban kasar ta bayar. Bayan wannan martani da fitaccen mai sharhi kan harkokin siyasa da zamantakewa Mahdi Shehu, wanda ya bayyana cewa bayanai ba za su wadatar ba wajen kawar da shakkun da jama'a ke da su akan wannan shi hukuma da aka kirkira, ya ce bi isa kawai a ce hukumar bata wanzuwa ba, sai dai an yi cikakken bayani kan yadda takardun da suka haddasa wannan cece-kuce yadda suka fito har aka san da su kenan. Sannan kuma za mu duba batu na biyu da yake cewa al'ummar mutuwa ƙwarya dama manufar shirin shirin bayan labarai kenan. A wani lokacin mukan taɓa labarin da muka gabatar muku, wani lokacin kuma mukan taɓa wani al'amari na daban da yakan damu al'umma yake kuma ce musu tuwa ƙwarya. Batu na biyu da za mu tattauna shi ne batun tsada, tsada kuma irin ta kayamiya da ake fama da ita musamman a wannan lokaci. Za mu tattauna tare da ku kan wannan matsala, shin me yake janyo ta, kuma wace hanya za a bi domin a ga magance ta. Da shi wannan batu na farko da za mu tattauna tare da ku masu sauraro, kamar yadda na ambata batu da yake magana kan kirkirar wata hukuma da aka yi ba tare da sannin ita kanta gwamnatin tarayya ba, kuma rahotanni a gefe guda suke nuni da cewa ita fa wannan hukuma a kasafin kudin shekara ta 2026 ma an ware mata na takasin. Kuma alhalin badar shugaban kasa bayanan da ta fitar sun nuna cewa ba ta san da zaman ita wannan hukuma ba. Za ku iya shigowa a kan lambobin da kuka saba shigowa na 0707-7529-2539 ko kuma 0817-4577-777 a kan su. Za ku iya shigowa kai tsaye ko kuma ku turo saƙon ku na karta kwana kai tsaye a 0707-3321-2 kai tsaye. Za ku iya shigowa a waɗannan lambobi. Tone layi ya katse da fatan za a ƙara shigowa 0707-7529-2. Assalamu alaikum. Barka da shigowa, da wa muke tare? Alhamdulillah.
1: Magana Muhammad Ahmad.
0: To muna tare da kai Malam Muhammad.
1: Batun bude wannan hukuma da aka yi, ai ina ganin abin da aka kaka na harkar burungurin wanda yake bayan da za a yi hukuma ta bude ta, sannan kuma tana da account a central bank a ce ba san da ita ba, an yi budget an tura mata, sannan hakika su da foreigners ka karbe su kai receipt ka ajiye sa office ɗinka a ce ba a san da su ba, har ka ake fita international ba national ba. To dan haka abu ne da yake wannan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ala ayyi hal gaskiya.
0: Na'am.
1: Tunda abu ne da yake ni ban ga dalilin da har ma a Najeriya ai kaman harka ce ta tsaro, duk abin da ke ga ba iya takilin ba, wallahi gwamnati ba ta gadama ba. Harka ce ta siyasa ta kawo mana matsaloli da yawa wanda sai da mai fatan Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ko mu ba mu amfana ba, bayan mu ta su ta amfana Allah ya kawo mana gyara.
0: Amin. Amin.
1: Yawa. Sai magana ta biyu kuma akan me ke afwan
0: tsadar kayan miya da suke a wannan lokaci.
1: Tsadar kayan miya, magana ta gaskiya za ta iya faruwa. Dan ina noma. Wannan kayan miyan da ke gani ina ga taro ne kawai ba ni da ilimi akan nomansa.
0: To menene ya kawo shi kansa tsadar?
1: Hanyar tsirirkan mu ne aka cuce mu da muke amfani da shi.
0: Wato matsala ta iri ce kenan.
1: Ta iri ce, duk da wanda aka ce yau an yi ruwan farko ko lokacin da tasan ka ya fara huda to daga nan ya yanke huda wallahi ya ɗan sama iya girman da zai kina a nan zai tsaya ruwan farko in dai na rani ne ka fara shi to haka zai dole sai lokacin da damuna ya fara zuwa sannan kuma za a fara a samu mafita dan haka muna addu'a gwamnatocin mu in dai har da gaske suke su nema mana mafita wanda yake muna da guraren noma nan wallahi da ba abin da ka noma a Najeriya musamman mu arewaci da bazai ba wannan noma da an kama da wani ba abin da ba na noma duk da yanzu a kwanta da kewa shekara ta ɗaya da wani abu ba lafiya amma a hakan ne bana na noma shinkafa wallahi kudin da na kona a mai bai fito kuma ba shi kudin kama haya burin ba ne ma ya fita asara to ya mutaki na ce shi 60,000 da wani abu
0: na'am
1: duk biyu wannan sun suka kai rage mana abubuwan suka saba mana irin rika masu kyau duk da kiga an samu ci gaba wallahi wannan abun duk sai mun zo gobe kaman ba ta bai ba rayuwa dan haka muna muku fatan alkhairi kuma Allah ya saka muku da gina jana saboda akwai mutane da su yawa kan layi yawa Allah ya kare jagoranci Allah ya sa a gama lafiya
0: amin ya hayya kayyum mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka shigo aka bayar assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: yazo ga barka da rana
0: barka dai da muke tare
1: to mai magana Abba Ibrahim daga karamar hukumar Bunkure
0: to mallam Abba barkan kaya da shigowa
1: mun ji labarai kuma mun ji abubuwan da ake tattaunawa akai kuma wannan ballar kungiyar da aka ce shugaban kasa bai sani ita ba
0: ita hukuma kenan
1: ni a gani na ba lalle a ce wai siyasan da ita ba
0: ai hukuma ce dole yana da alhakin saninta duk wata hukuma da za a kafa musamman a ƙarƙashin gwamnatin tarayya ya zama wajibi a ce ita kanta gwamnatin tarayya ta san an kafa ta hukuma ce ba kungiya ba
1: al'umma ne a nawo fahimta dai idan aka ce kungiya wanda za su ringa wakiltar al'umma yankin su ne a halin da ake ciki sai ana kafa irin wannan kungiyoyin domin wakiltar al'umma da suke yankin da kuma magana da kike akan tsada gaskiya dai kam zamu so a ce gwamnati tunda dai na ji ma ji an ce gwamna ya fara kaddamar da rabon taki akan za a sauƙaƙawa mutane to gaskiya zamu so wannan duk da dai an yi wannan din ma ba talakawan ne suke amfana ba iya su isu suke amfana abin din da baran taɓa mata ba ko wani lokaci da aka zo aka kawo taliya tirera wajen uku ma ita ma aka zo aka zube a ƙaramar hukumar mu ta Bunkure duk masu kuɗi ne suka su ci ta cikin shi ma dai ba sauran mataki za a ɗauka don kula da yadda za a siyar da shi ba dole za a samu saɓani irin yadda aka samu a rawar can fatan mu dai Allah ya kawo mana sauki Allah ya tashi ki lafiya nan kuma a Bunkure
0: to mun gode kwarai da gaske mutan Bunkure da wannan gudunmawa da aka bayar assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam barka da wannan lokaci
0: barka dai
1: to alhamdulillah alkatibu sabu daga nan gwata rama wallahi
0: barka da shigowa
1: masha Allah na ji abin da kike farko musamman na wata hukuma kenan wanda an kuma da kuma wannan da ta hade wa gwamnati tarayya ba wanda kuma a fita mun gyara amfari da wasu kudaden ta ma musamman wasu kudaden ma wanda har su da gudanar da wannan daga ta hukuma to gaskiya abun idan mun duba ana shi ne gaskiya wannan shi ne babban kuskure a shekara shi ko kuma kana musamman kana da shugaba kuma ko gilai yiwuwa yanzu za ka ji da wannan ita kanta wannan hukuma ta rabe ma da kafuwa kuma da gudanar da aikin da ba ta an san alamun da hana ma da aka yi a cikin gaba abin duba yanzu dai anan shi ne tunda kuskure an riga da an yi abu ya faru musamman a duba duk irin kudaden da aka tabbatar an sakar an shigar da a cikin wannan hukuma a yi kokari a dawo da su haƙƙin al'umma musamman ita kanta gwamnati ya su dawo da su ba saboda abu ne wanda nisan yi wanda za ta yi ke ba abin da baya yi kullare a farko ana ganin cewa ya ke da shi kuma an sannan kuma an tafi shigar da shi abin da aka tabbatar an a kwato shi a dawo da shi a kuma duk wannan a gurbanin da su inda suka zo da ita kanta da kan shugaban wannan hukuma kan shi wanda ya kaddamar da wannan kamfani da a gurbanin da su a gaban kore saboda izina da yan bayan ba ka ban aka ci gaba da shi aka kullum an daga mai da hannawa ba ki nan a Najeriya Allah ubangiji ya samu da shi a wannan kasa
0: Amin ya hayya kai mun gode kwarai da gaske Al-Kasim Ishaq Dukku da wannan gudunmawa ta ka. Assalamu alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Fatima Rahama Radio na daukakin ma'aikatan ku fatan alkhairi Juma'a Mubarak alaikum wa alaina jami'an musulmin da sauran masu sauraron mu kuma ubangiji Allah ya karawa binki sakin mutar lafiya da nisan kwana kina tare da Muhammad Al-Musa.
0: Barka da shigowa da Tijo Muhammad Al-Miskin.
1: Wato kin gane ai kun sani ba tin yau ba wannan maganar da kuke gani ai babu mamaki. Kin gane ko abin da yasa babu mamaki? Ai ni dai bana mamaki. Saboda an shafa da cewar Karazube ake a harkar gwamnati Karazube su kansu talakawan suke zaune. Da ce yanzu ma aikatar rahama ranka kafin su ace su ne za su yi jagorancin mulkin Najeriya. Na tabbatar miki da cewa gura a samu matsala saboda kowa yana kan aiki daidai inda aka saka shi kuma kowa ya kware a inda aka saka shi su kuma wadancan gaba ɗaya mu ba mu san ma daga inda aka dauko su ba.
0: Muna tare da kai Muhammad Al-Miskin. To da alamu dai layin Muhammad Al-Miskin ya samu tangarda. Da fatan zai ƙara biyo mu a 07777925239 da kuma 08787 duba da irin muhimmancin da maganar da ke yake yi take da ita. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Muna tare da kai Malam Ibrahim.
2: Almajiri wannan batun da kuke tattaunawa na wannan adar kayan miya ko? To abin da yake jawo ba. Sai kana mutum ba da hada kayan kiwo haka da sauran su haka. Ba shi waki ana kaiwa. Ai na taba cewa gwamnatin Kano ta dan dakatar da shi na dan wani lokaci. To da za a dakatar da shi wani lokaci wallahi kowa ta yawa da ta shi. Ga amma sai a kwace masu can lubanu ban wannan ta ba tiran da waye. Sai a kai su kudu. Kuma sai a ba mana kwalan gwaje a nan wajen kuma mutane da yawa da sun san da wannan abu. Yawa dan akwai lokacin da aka taba ma dan dakatarwa. Ai har da shugaban kasa na baya aka kafa magana aka dawo da shi tunda har da shi ya san wani ga lokacin ma kamar suka dan shiga cikin magana. To kuma wai aka ranka dauka ana kai shi a jirgi wata irin wani irin abu ne wannan abu. Ya kamata za mu tantance kanmu mu tantance kanmu idan ba za mu tantance kanmu to mu tantance a haka mu za mu ta abin nan kallon kudi muke. To kuma su kuma tan suna tsaya suna gina rayuwar mutanen su ya kuma wata kungiya da nan wata hukuma da nan kuma ta ba san da ita ba ai kuma zai iya faruwa. Ina iya fice take duk tarin da bincike akan irin wannan abu amma ba za ta bincike ba sai dai abu wanda ba ko dan adawa ne ko wani abu kai mutane dai karshen abin da zan ga muku idan ba za ku tsaya ku zabo mutane kirki ba kudin wanda za ku ringa zaba to ai kika tafiya wannan yanayin da muka fara gani ku tsaya ku duba ku gani ko inda kun kudi zo nan Kano ku za ku gani zo nan Arewa ma gaba daya ya fi mutun dadin garin amma mu da bincike cikin garin mu sai dai mu zama ga mun sai a hankali dan wata shine a gurgure saboda mutane akan layi. Da fatan ku tashi lafiya amma sai cewa kanmu to zamu gyara halayen ku kuma mu daina mukunta da makinci. Yawa na gode da fatan ku tashi lafiya.
0: Mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa. Assalamu alaikum. Barka da shigowa. Jibril Idris barkanka da shigowa.
3: To na ji abin da kike tattaunawa. To ai idan kuma da ake tawa an kafa ta a cikin gwamnati ba ta barka ba. Kuwa ina ake jiran kudin da ake tura mata suke amfani da shi. Ina ce an ce single account ne, account ɗin gwamnati guda ɗaya ne komai ishi ga zai fita zai fita an sani. To amma ta yaya aka samu hukumar da wai ita kuma gwamnati ma bata san. To ai irin waɗannan hukumomi ba da yawa ma za a ita samun su. Inda amma yi kasan yanzu Najeriya ba bauta miki ne. Sun zama bayi ba gara ma da can bautar da aka yi da irin wacce ake yanzu. Tunda yanzu irin waɗannan abubuwan yanzu an binciko su ma da ake ta wai za a bincika babu abin da za a bincika an san bincika ko kudin Najeriya ka jira cikin wannan account ne. In an debo su wani kurin za a sake koma da su wannan duk wannan gurin da duk wannan tsaro da fatar a sake sake. Tunda haka mu irin waɗannan abubuwan an tono su wallahi daga tura mana wuce. Tunda Najeriya nan ni na daɗe da sanin cewar wallahi wai ni ko ba su tura talakkafe ta suna cewa wai ya ci zaɓen na gari. To a ina na gari ita wa zai kawo maka na gari. Ina kallo fa yanzu a jihohi nawa ne an wannan gwamna ya kawo dan sa mace wancan ya kawo dan sa zai gwamna wancan ya kawo dan sa zai sanata suna a kasa da wani yanzu akwai dan gidan Buhari ma zai dakarar majalisa in ga har yanzu za su ajiye su barwa ƴaƴa da jikoki su ci gaba da motar mun gane cewa tun yaushe aka yi amfani da ƙura talaka wallahi talaka ba shi da abin da zai yi sabbi da duk abin da suka sai da kasan ne shi ne wannan da ake da za a fito a zabe zuwa za a zafa kuma zafin sai ne na mutane hankali zai da dan Allah ku ne tsora talaka ne kuma shi yau shi kan kamar kamar da ni ba yanda ne da ku na kafa kun ji da za a dira zabe ma talaka ya dira zabe ku sun sun kawo ka wato suka fi su dira zaben ma duk wanda suke su kunna da sabbi da abin da suke su kira ka ban nan wannan abubuwan da ake shirkin kin nan babu ruwan talaka wallahi an fukar ban talaka dan Allah ku ne tsora talaka ne shi ganin da ban talaka wallahi na ganin da fa'i da wasu shi talaka duk wannan ƙura da ake yi wallahi ƙarya ce ai na ki ki fata na taba da ziya wani gidan rigin da ƙura ce da la ilaha illallah wa idan kan sunan garin mu yana ki ko wani yana ki dan garin mu ya ce ga inda aka je aka zabe idan ƙura ai ran da halal yaran ce billahi la ilaha illallah wa yake kamar mai yanki dan Allah ya yanki ai ba samu wani yanki ba ba kure ake ba rubutu ne dan Allah sai gine bakin addu'a Allah ya canza wannan lamarin amma magana talaka yaushe a wannan azaba da wannan gorkin da ta ko ina ta tsare komai masifa iri wata yake ba mai a kwance kake a gadan asibiti neman taimako kake ko tana dauka araji a kanka zaka sai ka furo sai ka dauki araji zaka sai mu ko me zaka tsaya tare da gwamnati a ciki kullun tare ku suke sa su da mutane a ciki kana kai da ne ya kana kaje dan Allah ku ne zuwa kana kaje wallahi Allah yanzu ne da mun san an yi zabe na gaskiya amma yanzu kowanne dan siyasa ya san ba ta kaje ki zaben sa ba kudi da itara da zalunci kike dorawa a kai kowa ya san wanda zai kai ka ta ka kawo wani ka kama wani shi zai kai kudi amma ba ta da kama dan Allah ajin dauka da kinku kuma wannan abin da ake in dai shi za a ci gaba da yi mun bar da annan da ya da mun san dai akwai ranar ko idara duka kike nan
0: mun gode kurai da gaske da wannan gudunmawa daga shigo ka baya wannan sako ki ci asalan fatan alkhairi a gare ki gaskiya ni ban yadda a ce gwamnatin tarayya ba ta da masaniya akan wannan hukuma ba sako daga Usman Alhassan Tsanyawa an gwammaci ɗaya mun ga sakon ka an gwammaci ɗaya kuma muna godiya kurai da gaske baban Nuhu dan Gabasawa unguwar gwamna mun ga sakon ka da fatan alkhairi mu ma muna godiya assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullah da wa muke tare?
4: Barka da aiki.
0: Barka dai da muke tare.
4: Allah man hausa mun da ka ne da
0: kai. To muna tare da kai.
4: Wallahi ban jin
0: ku. Tautan matasa baya jin mu da fatan zai ƙara shigowa sifili baka sifili baka baka ita. Wa alaikum assalam. Barka da shigo.
5: Barka da rana, barka da aiki.
0: Barka dai, na karanto sakonka.
5: Eh shi ne to lai ne yayi wuta ban kuma ga ina samu sa'a baban nan dan zafin gurgurun a karamar hukumar Tudun Wadan.
0: To muna tare da kai.
5: To malama Fatima ai kamar yadda Jibril Idris ya faɗi cewa wayya za a yi a ce wai da wata hukuma har ana fitar mata da wani kasafi na kuɗi amma a ce wai ba a san da ita ba. Ai tsakani ga Allah rani ke sai wannan renin hankalin da aka yi wa 'yan kasa ai ya huta misali magana ta Allah da Annabi. A ce hukuma guda wai gwamnati ce bata san da ita ba. To daga kasashen waje take to kudin kasashen waje ne dai ai dole dai an san da ita tunda ana fata kuɗi. Ana fitar da kasafin kuɗi a kai. To fatan da muke dai bari Ubangiji Allah yi mana canji mafi alkhairi kuma game da tsadar wato kayan miya to gaskiya abubuwa ne suka tare suka yi yawa sakamakon shi kan shi noman an kassara shi da tsakani ga Allah inda mutane asara suke shi sa waɗansu abubuwan gaskiya dole dole ne ya zama da cewa gaskiya ana samun irin wannan abinda dama kuma jama'a suke ta magana kenan suna ta kokantawa cewa ya kamata gwamnati da yi wani abu a kan harkar noman nan ana ganin kamar ba haka ba to wallahi abin da muke gani wannan an ce za a ce na kayan miya ne amma abin da mu yanzu na karkara muke gani in dai ba wani iko na Allah ba da yake Allah dai shi ne mai da komai wallahi dai abin da muke gani sai dai Ubangiji Allah yi mana maganin amma matsala kusan za mu iya cewa wannan kamar mafari ne yar manuniya ce fatan da muke bari Ubangiji Allah ya daidaita mana al'amura da fatan za ku tashi lafiya malama Fatima muna tare da ku daga nan har zuwa lokacin da za a rufe wannan gidan rediyo ya baban Nuhu dan Gabasa a karamar hukumar Tudun Wadan.
0: Ta mun gode kwarai da gaske baban Nuhu dan Gabasawa unguwar gwamna da ci gaba da kasancewa da ake da mu. Kai ne ko kuma ke ce mai waya ta ƙarshe? Assalamu alaikum, da wa miki tare?
6: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
6: To amma na kira tare da Sagir Shangu da Karami.
0: Shangu, barkanka da shigowa. Kai ne mai waya na ƙarshe?
6: Na'am, to gaskiya dai kamar yadda ni ma dai wato abin ne zaki iya gani cewa shi kunnan shugaba ba babbi bane, ba uku bane, ba ma dubu bane. Saboda shi ne yake dawaniya da komai, duka wani abu yana ragashin sa. Duka wani abu da take za an kafa shi, to akwai wanda yake san wannan abu, akwai wanda baya san wannan abu, ko da ku a kusa da shugaban kasa yake. Ina ganin cewa inda a ce ma an kafa shi bai sani ba, to wani kuma zai iya zuwa ya gaya masa cewa gashi abin da aka kafa, maybe shi baya san wannan kungiyar da aka kafa, ai ko wannan hukumar da aka kafa. To kaga zai iya kai masa munafunci, to kaga ya ankara da shi wagira. To da yawa ni ina ganin cewa abin da aka yi shugaba, inda shugaba ne, to gaskiya ina ganin cewa gaskiya da wahala ake da sani ba. Amma kuma ba mamaki, tunda kasar in kika kula kasar gaba ɗaya ita ma kusan haka take, rashin kulawa akan wani abu. To wannan in yake bai sani ba, to wannan ya nuna rashin kulawa kenan shugaba. Ko kuma a'a, in kuma bai sani ba, in kuma ya sani yanzu in yake bai sani ba, to kaga haka ne yake nufi kenan, mai yake nunawa kenan. To kaga ya kamata a ce shugabanni da Allah su riƙa faɗin, su riƙa sanin magana da za su riƙa faɗa da rikan. Wannan abin ni ina ganin in so ake ma soke ka don cewa ko ta gama aikin da ko kuma ba a san ta, to ni ina ganin abu kuma a faɗa ko a soke ta. Amma har yanzu da yawa mutane gaskiya wannan an jima musu soku ne nan akan wannan abu. Kuma ga bayani kuma ana bayatun da cewa ma ko ana mata abin nan kada a bata ta akan ta. To kin ga wannan, to ya za a yi gina a dada irin wannan abu? Ina ganin cewa gaskiya ya kamata a ce shugabanni da Allah dan Annabi su dai ka faɗa mu zanen da za a daga talakawa su daga yadda su. Wannan shi ne nan gudunmawa ta mamanin da fatan za ki dace da
0: mun. Gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka bayar, kuma ga sakonnin ku yana ta shigowa, kuma ga kiraye-kiraye. Amma kuma lokaci abokin tafiya, abokin aiki ya zo ya riske mu a madadin sashen labarai da al'amuran yi da kullum na nan tashar Rahmar Radio Farin Cikin Al'umma da dukkanin waɗanda suka tallafa danganin labaran duniyar, har ma da sharhin bayan labaran sun iso gare ku, musamman na Fiyu Yahaya da ita ce labarin gabaki ɗaya. Fatima Yunusa Musa na karanto su, nake fatan a ci gaba da sauraro lafiya.

0: masu la'anta suna la'antar su, inji Allah. Jama'a mun ji? Gaskiya kayan Allah ne. Allah ya saukar da wahayi ne domin a shirye su da bai. Duk abin da kake ganin bai taka kara ya karya ba a shari'a, matukar shiriya ne ga mutane, bayani ne akan hanyar shiriya. To duk wanda ya rufe gabarin mutane ya zam tsinin ne. Mafi munin cin amana, mafi munin cin amana bayin Allah shine ka rufe gaskiya gabarin su. Haka Allah ya dauki amana ya daddanka a hannun kowa, hatta mai gida. Annabi ya ce, "Ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati." Shugaba mai mulkar jama'a, Allah sai ya dauki amanar al'umman da dukiyarsu, sai ya danka a hannun shugabansu. Yadda shugaba zai saci dukiyar jama'a a ce ya ci amanar, to haka malami zai boye gaskiya ya yi rikici da mutane ranar alkiyama. Boye gaskiya cin amanar al'umma. Allah ya saukar da wahayi ne wa annabawa a shiryas da mutane wannan ilimi, sai annabawa suka gadar da shi wa malamai. To aikinsu shine su bayyanar da gaskiya wa mutane akan kowane irin yanayi. Shi Al-Qur'ani babu wanda Qur'ani baya yi da shi, shi Qur'ani babu wanda baya yi da shi, sunna babu wanda baya yi da shi. Jama'a mun fahimta? Wata ran idan aka dauko karatun sai ka ji karatun kamar da kai ake yi, haka wata ran idan an dauko karatun mai karatun sai ya ji karatun duk akan sai ya kai. Domin duk cikin al'ummar babu ma'asumi. Saboda haka aya idan ta zo sai ka sunkuya kawai ta wuce. In ma kan mai gidanka za ta je, sai ta tafi abinta. Amma aya ba ta tasowa a sha gabanta. Wanda ya boye gaskiya ya shiga cikin tsinuwar Allah, ya shiga cikin tsinuwar bayin Allah, ya shiga cikin tsinuwar mala'ikun Allah. Duk abin da ke tsin, duk abin da ke cikin halittu suna tsine mishi albarka. Jama'a mun fahimta? Amin. Manyan dalilai guda uku, manya-manya, malamai suka ce su suke sa mutum ya boye gaskiya. Na farko dai, kin bin Allah kai a kanka. Kin aiki da gaskiyar kan sa ka boye gaskiya. Domin duk lokacin da kake aikata abinda ya saba ma gaskiya, to idan ka fito kace zaka faɗi gaskiya, kamar zaka yi tonan asiri ne ma kanka. To kin bin gaskiyan sai ya sa duk abin da zai bayyana, wanda zai bayyana abin da kake yi ba daidai bane, sai ya sa irin wannan abin sai ka dinga rufe su. Jama'a mun fahimta? Mafi alkhairin ilimi shine wanda ya shiga cikin aikinka. Ilimin da zai amfane ka shine ilimin da ya shiga cikin aikinka. To amma idan har baka iya aiki da abin da kake faɗa, to in ba gudumawar Allah ba, sai kaga abin da kake yi na barnan kana kokarin kayi amfani da addini ka gyara shi. Wannan sai ya sa ka boye gaskiya, domin idan ka fito da gaskiyan kai ma asirin ka zai to. Wannan sa boye gaskiya. Daga cikin abin da ke sa boye gaskiya akwai hasada. Idan ka faɗi gaskiyar kace gaskiya ce, sai kana ganin kamar gaskiyan za ta taimaki wani, to kai kuma kana jin haushin sa. Saboda kar gaskiyar da zaka faɗa ta taimake shi, sai ya sa ka boye ta. Jama'a mun fahimta? Abin da yake yi daidai ne, abin da yake karanta suwa daidai ne, abin da yake tafiya a kai daidai ne. Amma saboda in ka goyi bayan daidan, kai kana ganin kamar ka ƙara mishi kima. Ita kuma gaskiya ita take ƙara kima wa mutum da kanta. In ka rike gaskiyar, kar kowa ya san ka rike gaskiya. Ita gaskiyar ita za ta taimake ka. Jama'a mun fahimta? To idan akwai sa'isa tsakaninka da shi, hasadar kar ka tabbatar da abin da yake kai, saboda kana ganin zai yi kima, sai hasadar ka sa sai ka koye abin da yake fada kuma bayan gaskiya ce jama'a mun fahimta mafi yawan malamin yahudu abin da ya halakar da su hasadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bible sun gaskiyar ba amma idan sun fito sun fadi gaskiyar kamar za su yi fallasa wa kansu idan sun fadi gaskiyar kamar za su daga kimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su daga darajar musulunci hakan sai yasa suka ki to da suka kin ya hana kimar manzon Allah ya dahu hasada ciwo ce kawai da take cutar da wanda yake kunshe da ita amma ba ta farar da komai duk yadda kake ganin mutum zakaran da Allah ya nufa da tara sai yayi kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah a cikin alqur'ani yace allazina atainahumul kitaba
1: allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum
0: layaktumuna alhaqq wa hum ya'lamun Allah yace allazina atainahumul kitaba Allah yace waɗanda muka ba su littafi yahudu da nasara ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu Allah yace sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su Allah yace sun san shi manzon Allah ne sun san manzon Allah Abdullahi ibn Salam lokacin da ya musulunta yace ni na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da yadda na san dana yace domin ƴaƴana sai na aife su nake sanin sa shi kuma tunkan na ganshi na san shi saboda sifofin sa yana cikin littafi allazina atainahumul kitaba Allah yace lallai waɗanda muka ba su littafi yahudu da nasara ya'rifunahu suna sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su Allah sai yace wa inna fariqan minhum amma akwai wani yanki daga cikin malaman su la yaktumuna alhaqa Allah yace suna koyi gaskiya wa hum ya'lamun bayan sun san gaskiya ce jama'a kun fahimta to ba wai ba su san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bane me yasa suka koyi saboda suna hasadar kasantuwar sa manzon jama'a mun fahimta kun ga su abin da ya dauke su wajen koye gaskiya shine hasada da take zuciyarsu wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqa wa hum ya'lamun Allah yake suna koye gaskiya bayan sun san gaskiya ai a suratu ali imran sai da Allah ya tuhume su yace ya ahlan kitabi lima talbisuna alhaqa bil batil
1: لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون
0: الله يتي يا أهل الكتاب يا كو أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل دمي كوكي ريكي تكسكي على كريا غا كسكي أبولولو سيكو أوكو وأنسو أبابا كو ريكي تكسكي يد مزاع إيه غاني تأفيلي با وتكتمون الحق Allah yace kuna koye gaskiya wa antum ta'lamun bayan kun sani jama'a kun fahimta to su koye gaskiyar su ta hasada ce shi yasa Allah sai ya hada mu da mu da su duka sai ya mana nasiha yace wala talbisul haqqa bil batil Allah yace wala talbisul haqqa bil batil kar ku dinga hada ƙarya ku dinga cakuda ku dinga rikita gaskiya da ƙarya wataktumul haqa kar ku dinga boye gaskiya wa antum ta'lamun Allah ce bayan kun san gaskiya jama'a muna fahimta hasada takan sa mutum ya rufe gaskiya yana ganin idan ya faɗi gaskiyar za ta taimaki abokin faɗansa wannan sai ya sa sai ya boye ta shi yasa Allah a cikin alqur'ani yace ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi
1: ya ayyuhallazina amanu kunu القوامين بالقسط شهداء لله ولو على
0: أنفسهم
1: أو الوالدين والأقربون إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما
0: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا
1: وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا
0: الله يتي يا أيها الذين آمنوا يكو أن سكي إيماني دي الله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله Allah yace ku tsaya char wajen yin adalci kuna masu ba da shaida don Allah Ya ayyuhallazina amanu Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kunu qawamina bil qisti ku zam tsayayyu a harkan adalci ku tsaya char akan doron adalci shuhada alillahi kuna masu ba da shaida don Allah duk wanda za ku yi magana akan sa Allah yace ku yi adalci in yakun ganiya aw faqiran fallahu awla bihima kunu qawamina bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum Allah yace koda in kun ba da shaidar gaskiya rigimar za ta dawo kanku ne Allah yace ku yi adalci mallan duk yadda kake gani in ka fadi gaskiya akwai matsala to kin fadan gaskiyar yafi matsala shedan ke rufe mutane duk abin da ya taso mana duk yadda kake gane in ka fadi gaskiya matsala za ta tashi wallahi idan ka rufe gaskiya matsalar da za ta taso ta fi muni akan kai abin da kake jama'a mun fahimta walau ala anfusiku Allah ya ce ko da rigimar za ta dawo kanku ne awil walidaini ko za ta dawo kan uwa da uba ne Allah ya ce ka fadi gaskiya wal aqrabin Allah ya ce ko za ta juyo kan ɗan uwanka ne na jini Allah ya ce ka fadi gaskiya Allah sai ya ce in yakun ganiyan idan wanda zaka bada shaida akan sa mawadaci kana gani idan ka goyi bayan sa zai tallafa maka zai baka aiki zai baka jari aw faqiran ko kuma kana ganin faqiri ne idan ka fadi gaskiya za a daure shi sai igiya ta saura fallahu awla bihima Allah yace to ni dai Allah ai nafi maka su biyun dukan su yafi maka kobe maka yafi in yakun ganiyan Allah yace wanda zaka ba da shaida akan sa mawadaci ne aw faqirin ko faqiri ne fallahu awla bihima su biyun duka Allah yace to ai Allah da yafi maka su yafi su kobe su Allah yace to ka kalle ni ka ba da shaida Allah ya ce ka kalle ni ka bar shi to hasada takan sa mutun ya boye gaskiya hasada takan sa mutun ya boye gaskiya duk abinda yahudu suka yi tai na cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cutar da musulunci ba sun jahilce shi bane ba sun jahilce musulunci bane jama'a mun fahimta daga cikin dalilan da ke sa mutun ya boye gaskiya akwai cusa kai marayuwar duniya Hassan al-Basri yake cewa duniya da lahira kamar bango ne guda biyu kamar wancan bangon ne da wannan bangon duk lokacin da ka matsa jikin wancan to ka ƙara nisa da wancan duk lokacin da ka matsa jikin wannan to ka ƙara nisa da to duk wanda ya shigar ma duniya to sai yayi amfani da rashin gaskiya domin alqur'ani da sunna kamar tonon asiri suke ma duniya su kwaranye maka sharrin da take kunshe da shi falata gurannakum alhayatud dunya falata gurannakum alhayatud dunya duk inda wani abu na magudi yake a cikinta sai qur'ani yayi to wanda kuma yake son rufin asirinta to kaga dole duk inda yaga bukatar sa tana nan sai ya rufe jama'a mun fahimta haka ne kusa kusa ma rayuwar duniya ido rufe yakan sa mutum dole ya ki gaskiya dole ki na siya. Ai akwai wani malami da Allah ya bada labarinsa a suratul A'raf. Kasan da mutumin da Allah ya ce yana da karatu, ai kasan yana da karatu. To shi Allah ya ce yana da karatu. Allah ya ce watlu alayhi
1: naba'allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu ash-shaytanu fakana minal ghawihin walau shi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawaa famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil 'alayhi yalhath aw tatrukuhu yalhath dhalika mathalu al-qawmi alladhina kazzabu bi ayatina faqasasa laqasasa la'allahum yatafakkarun.
0: Allah yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam watlu alaihim naba alladhi ataynahu ayatina. Allah ya ce ka karanta musu, ka labarta musu, ka kitsanta musu isan wannan mutumin nan da muka bashi ayoyin. Allah ya ce mun bashi karatu. Fansalakha minha. Allah ya ce sai ya tuku a cikin karatun. Fa atba'ahu shaytanu ay fa adrakahu shaytanu. Allah ya ce shi din sai ya cin mishi. Fa kana min al-gawin. Allah ya ce sai ga malam ya lalace. Walau shi'na. Allah ya ce inda mun so la rafa'nahu biha da mun daga shi da wannan ilimin walakinnahu aqlada ila al-ardi ay mala warakana ila ad-dunya. Allah ya ce sai muka gane wannan malamin damuwarsa duniya ce ta kwanta mishi a ransa wattaba ahwahu da son zuciyarsa. Saboda ka dole duk abin da ka kutsa ba daidai ba dole ka nemo aya ka ce ya halatta. Gobe ma in kai wani abu dole ka nemo ka ce ya halatta. Jiri ma in kai dole ka nemo ka ce ya halatta. Malam ba fa koye gaskiya ba, ba koye gaskiya ba. Hadisin Bukhari, hadisin Usama, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yuja'u birrajuli yawm alqiyama, za a zo da wani mutum filin alkiyama, fayulqa fi an-nar, annabi yace sai a jefa shi wuta, fatandaliqu bihi aqtabuhu, saboda duk wanda zai yi a wuta sai kayan cikin sai fashi, domin annabi yace duk abin da aka jefa wuta ko dutse aka tura sai ya shekara 70 yana gungurawa kafin ya isa kasan wuta. Fayulqa fi an-nar fatandaliqu bihi aqtabuhu, sai ya fadi sai kayan cikin sa ya fashe saboda wannan fadawa wutun da yayi. Fayaduru biha kama yaduru al-himaru birahahu, sai yayi ta kewaye wannan kayan cikin yadda jaki ke juye injin mazar kwaila. Kayan cikin ya mishi turke a inda ya fadi bai iya ja ya bar wajen, sai yayi ta kewayawa. Annabi yace fayajtami'u ahlun nari alayhi, in wuta sai su zo su yi dandaso su kewaye shi. Fayaquluna yace ai fulan ma sha'anuk, su ce ala gafar ta malam mefa. Alaysa kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar, ba kai ne kake umurtan mu da alkhairi kana hana mu mummunan aiki ba. La haula wala quwwata illa billah, ba kai kake ce mana abu kaza babu kyau ba, ba kai kake ce mana abu kaza da kyau ba. Kana sai ce musu kuntu amurukum bil ma'rufi wala ati, ina umurtan ku da alkhairi amma ni bani zake ma alkhairi, wa anhaakum anil munkari, ina hana ku mummunan aiki, wa atihi kuma ina zake mishi na jini. Malam wannan fa ya ma faɗi gaskiya bai boye ba, shine bai yi aiki da ita ba, ko ba ku gane ba? Shi yayi umurni da alkhairin ololo, ya kuma hana mummunan aikin, amma illarsa annabi ya ce shi yana komawa ya aikata abin da yake hanawa ko kuma ya ki abin da yace shi ma ba a bar shi ba balle wanda kuma gaskiyar ya oye mana shine ma'anan at'amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum yanzu ku dinga umurtan mutane da alkhairi ku kuma kuna mantawa da kanku to malam wanda ya fadi gaskiyar ma gaskiyar ya tsage ta kullu ya fada bai yi aiki da ita ba zai yi nadama ranar alkiyama bare wanda yake fitowa kuma ya fadi gaskiya Allah ya ji kan malam Muhammad Nasiruddin Albani malam Albani yake cewa akastu ala nafsi Allah ukhalifa bi fi'li qawli Albani yace na dauka ma kaina nayi alƙawari ma Allah a kaina Allah ukhalifa bi fi'li qawli yace bazan taba saba ma furuci na da aiki na ba jama'a kun fahimta Albani yace akastu ala nafsi Allah ukhalifa bi fi'li qawli yace na dauki alƙawari ma kaina bazan fadi wani abu na je na aikata abinda yake saba ma abinda nake fada ba malam Albani sai yace wastafattu zalika min qauli nabiyillahi shu'aib alayhi salatu wassalam yace ni ma na fa'idanto da wannan fa'idan ne daga maganar annabi shu'aib alayhi salatu wassalam da yake cewa wa ma uridu an ukalifakum ila ma anhaakum anhu yace ba manufata in saba muku kan abinda nake hana ku aikata shi ba in hana ku ni na je na aikata jama'a mun fahimta mu ji tsoron Allah ba sana'a mafi alkhairi kamar karantar da mutane addini duk abinda mutum yaje ya aikata cikin abinda ka karantar da shi annabi yace kana da kamishin har ranar alkiyama mafi munin asara shine a ce kai kuma ka haska wa mutane ka kuma tabar da kanka idan kai wa'azi a bada sadaka ka bada sadaka idan kace ayi kiyamul layli ka tashi kai kiyamul layli idan kace ayi azumin nafila ka tashi rayuwar duka takaitacciya ce duka labarin da zai wuce in ma ba za ka yi kiyamul layli ba kwanciya ne kwanciya dai an shike ai yana kwanciya yana nan yana tafe akwai kwanciyar da za ka yi ko an tashi ka ba za ka tashi jama'a mun fahimta to Allah ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda lallai waɗanda suke boye abinda muka saukar na bayanai da shari'a min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab bayan mun bayyanar da shi ololo wa mutane a cikin littafan da muka saukar ulaika yal'anuhumullah Allah ya ce to irin waɗannan masu boyewan Allah yana la'antar su Allah ya la'ance su wa yal'anuhumullah inun masu la'anta suna la'antar su illa alladhina tabu wa aslahu Allah ce sai dai waɗanda suka tuba suka gyara ikasan Allah da sha'anin tuba iman duk barnar mutum in ya sa riba sai koma da baya Allah ya ce to ya wuce shi yasa Abdullahi dan Umar yace babu gaula kamar wanda yayi wasa da kofar tuba ba wanda yayi sike ma kansa yayi kasada ma kansa kamar wanda yayi wasa da kofar tuba duk abinda mutum yayi idan ya tuba kai tsaye Allah ya ce zai karbi tuban sa idan zaka tuba daga laifi sai an kai majalisa tukunna sun yi sun sa hannu a ɗakin ka zaka tuba ka koma zuwa ka da kansa Allah kima kansa kirari wa inni lagafaru liman taba wa amana wa amila salihan summa tada Allah yace wa inni lagafaru Allah yace ni din nan mai yawan gafarta liman taba ga wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila salihan ya aikata aikin kwarai summa hatada sannan ya dauki hanyar shari'a Allah yace komai ya wuce amin ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله
1: نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما
0: ومن يظلم نفسه الله يتي دوك ود يزالنت كانسا تا هنيار واسكي دوكوكين الله ومن يعمل سوءا دو ود ايكتا وني ممونن ايكي او يظلم نفسه كو يزالنت كانسا تا هنيار واسكي دوكوكين الله domin duk lokacin da kai watsi da dokan Allah kai watsi da da'a ma Allah kanka ka cuta thumma yastaghfirullah sannan mutum sai ya dawo ya nemi gafaran Allah yajidillah gafurar rahima Allah ya ce zai sadu da Allah ya yafi komai da komai Allah sai ya ce illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba wa aslamu suka gyara wa bayyana suka fito suka yi bayani na abin da suka boye fa ulaika atubu alaihim Allah ya ce to irin waɗannan kan Allah ya zan karbi tubar su zan yafe su wa ana tawwabur rahim Allah ya ce ai ni mai yawan karban tuba ne ni mai jin kai ne inji Allah Allah ya mana muwafaka da tuba daga laifuffuka
2: amin
0: to sai Allah ya ce
1: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون
0: الله يتي إن الذين كفروا للي وأن دسوك كافر تيم الله وماتوا وهم kufaru suka mutu Allah yace alhali suna kafir asara ta karshe shine mutun ne mutu arde iman mafi munin walqiya da mutun zai gani a rayuwa a ce ya mutu arde amin Allah yace innal ladina kafaru lallai waɗanda suka kafirce ne Allah wa matu wa hum kufaru suka mutu suna kafirai ulaika alaihim la'natullahi Allah ya ce to irin waɗannan Allah ya ce la'anar Allah ta tabbata akan su wal mala'ikati la'anar mala'iku ta tabbata akan su wan nasi ajma'in la'anar mutane baki daya ta tabbata akan su khalidina fiha Allah ya ce za su dawwama a cikin la'anar Allah cikin azabar Allah la yukhaffafu anhum al'adhab Allah yace ba za a sassauta musu azaba ba wala hum yunzarun Allah yace kuma babu sauki mutun ya mutu arne to shikenan ko shi yasa ne daga mafi alkhairin aiki da bayi za su tashi shine a tashi aita da zuciyar bayi hannun Allah take karka yadda kana hulɗa da wani arni a ce baka mishin da musulunci karka ga girman kafirci karka ga natin sa a cikin kafirci ka mishin Allah Allah ka mishin idan ka ga yadda ake fita da awa da yadda ake musulunta kai kanka in kana fitan abin sai baka mamaki bayani za a ma mutane minti 15 sai 20 suke sun musulunta ka san zuciyar su a hannun Allah yake karke da a ce kuna zaune da mutum shekara da shekaru baka taɓa mishi tallan addini ba ka mishi mutum daya ya shiriya ta hannunka annabi yace yafi a baka garkin jajayen rago ka mishi tallan addini bisa uslubi mai kyau yadda zai fahimce ka ka nuna mishi fadin rahamar Allah haske da Allah ya saukar wa bayi ya musulunta ko bai musulunta ba wannan ba a hannunka yake wani yaro dani ma wani ba yahudi yaron sai dan rafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwana biyu annabi bai ganshi ba sai ya tambaya sai aka ce ai bashi da lafiya manzo sai ya ce to bari je ganshi annabi je kalli yaro yaga irin yadda yake cikin jiki yayi nauyi sai ya ce ma yaro ka ce la ilaha illallah ma'ana ka musulunta ka musulunta yaron sai ya daga ido sai ya kalli babansa sai baban ya ce mishi ati abul kasim sallallahu yace da a baban al kasim yaron sai furta kalmar shahada annabi sallallahu alaihi wasallam sai fito yana alhamdulillahi alladhi anqadhahu min an-nar yace dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya tsamar da shi daga wuta idan mutun ya musulunta shi ake taya murna ce mishi ake ce la ilaha kasan akwai malaman da suke da fahimtar wai ba za a ce ka ce la ilaha illallah sai dai ai ta fada a kaga dan uwanka zai gangara ka ce mishi babba ka ce la ilaha illallah karke duka bashi ka ga mishi ce mishi zaka haka annabi yake fada haka yace babban sa qul la ilaha illallah ka ce la ilaha sai fada Allah yace kalidina fiya za su tabbata a cikin tsinuwa da la'ana la yukaffafu anhum al'aba ba za a sassauta musu azaba ba wala hum yunzarun Allah yace kuma ba za a sassauta musu Allah ya tsare sai Allah yace
1: wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر

0: kuma sha Allah na san dai duk wanda suke haka nan da gari sun san da wa muke tare a cikin shirin kai tsaye amma kafin sannan akwai abin da ya kamata in fada kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye zancin da'iran muta azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam tun da'ira ta dauki mutane da dama kawai inda na fada gobe zamu fara karatun mu a cikin da'ira insha Allah za a fara dukkanin abin da ya kamata na fada da'ira ce ta mata zalla amma zan ƙara fadar abin da ya kamata in fada yawanci malaman namu maza ne amma malaman ba sa cikin group din wa malaman tsakanin ya da su ne in suka yi karatun ni ce zan ji wannan group din saka don ku sani mata ne a cikin wannan group zalla din kuka ji malami to ba wai a cikin group din yake ba yana tun a gefe yana yi mana karatun mu kuma muna koya malamai guda biyu ne mata kadai a cikin da'ira amma su za su kasance a cikin group din WhatsApp din kuma ga wayanda ba su samu sun shiga cikin da'irar ba kamar yanda na fada ga nan ba wai da za su yi magana ba kira za su yi ba za su yi magana ne akan suna so a saka su a cikin da'irar layin 081 241 5553 wato layin 081 241 5553 shine layin da za ka yi magana za a saka ka a cikin da'ira mata kawai yawa dan sai an yi wa mutum interview ma ake saka shi amma sa register ba wai kai tsaye bane ba za mu tafi ga sha'irin mu mun saka kasida sama bodin kunni duba da shigowar sa a dai shi kadai ayi hira da shi akan kasidin sa shigowa ce ta farko amma ya shigo a kungiyance a da'ira amma yanzu ya shigo ne a matsayin sa na sha'iri da kasidin sa kai tsaye za mu je jin tarihin sa a takaice ya sai di barka da shigowa cikin shirin juma'a ta babbar rana
1: barka dai sai da fahimta
0: to kai tsaye zaka ba mu tarihin ka
1: Na'am to alhamdulillah muna gode wa Allah da ya kawo mu wannan rana da muka amsa wannan gayyata da shi da aka yi mana mu masoya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah di sunana Abubakar Muhammad Hassan wanda aka fi sani da mai zikiri an haife na unguwar gedigedi dangi haka na yi makarantar primary Magwan Model Primary School na yi Secondary School Sabuwar Kofa sannan na yi karatun Islamiyya a nan Madrasatul Muhajirina da ke nan gedigedi a nan aka yi sauka kuma aka karanta littattafai sannan mun ci gaba da zama gurin malamanmu har yanzu da ake ta karanta mana littattafai a cikin wannan tafiya ta mu da muke na yabo ga shugaba sallallahu alaihi wasallam
0: ya sai dai tayi na aka fara kasida
1: to alhamdulillah kasida kusan yawanci za mu ga cewa yawanci majority daga islamiya abin yake faruwa to wannan shine daga islamiya madrasatul muhajirina anan ne wani malami na malam baba wanda da shine ya fara rubuta mana maulidi yazo da ya fahimci ina da san abin to sai ya rubuta min kasida in aka zo maulidi sai a gayyato masu buga bandiri tun ana buga bandiri sai su zo su buga ai kasida to daga nan dai aka fara to Allah ya kamu kadarin da kuma mu muke rubutawa
0: mallam yana nan yanzu ya san yadda dalibin sa ya zama
1: yana nan mana
0: alhamdulillah yana jin ka
1: gaba ji makuwa insha Allah
0: yana tsararran mu yanzu ya ji gashin ga dalibin sa da yake rubuta kasida shi ma yanzu yana rubutawa wannan abin jin dadi ne kwarai da gaske
1: alhamdulillah
0: na san kana ɗaya daga cikin shugabanni na da'irori a wannan unguwa da kuke kira kala kala
1: na'am
0: ma duba da yanzu wani saurari shirin ya kamata a sani kana ɗaya da take ka karanto mana da'irorin da kake ciki
1: to da'irar da nake ciki ta ce ta annabi abin nema da ke unguwar gedigedi wanda ita ce dai da'ira wacce wanda nayi ko kungiyoyi zan ce tun da yi kungiyoyi akwai kuma masarauta da aka yi ta sha'irai da local gamman da aka yi yawa duk mun yi ta to wannan dai wadda muke ciki yanzu sosai sosai ita ce wannan da'irar annabi abin nema wanda Allah ya bani shugabancin ta dai muke jagorantar ta

0: wannan shine bangare na kungiyoyi
1: a wata shekara ka fara kasida taka ta kanka ko za a yi shekara nawa to za a yi shekara nawa gaba daya da fara kasidar ka
0: to gaskiya na fara kasida ne tun ina primary ina lokacin da muka fara ina ajin karshe za mu gama primary school a lokacin ne na fara kasida
1: yanzu kimanin shekaru nawa kina
0: to gaskiya di alalaci
1: a musu yi maka lissafi shekarun ka na da ba ka shekaru ba
0: to ai yaro ne ni
1: eh shekarun ka na da mun dai ba san me sa kuke boye shekarun ku ba mun ma ta mu ga muna muke ji har mu ce shekaran mu kaza
0: kina gani na kin san ni yaro ne
1: yi kware ku garci
0: yawa
1: shekarun ka na ya tsaye di
0: shekaruna ba su bi 32 ba ka
1: to 32 kaga an saka ga misali kana shekara 3 tun da shekara 3 ne
0: na'am
1: dake na zamani ne ni shekara 3 da habiyar ma wani
0: kare ma kuwa
1: shekara 7 ko ake saka to ka gani aka kwashi 7 kaga kana da shekara kusan 39 ka ce
2: 32
1: aka dauke baka kana da shekara can ga 25 kenan in an saka ka a 7 in an saka ka a 5 kuma kaga 22 kenan ko
0: 2003 dai
1: kafara
0: na fara
1: kasida
0: na fara kasida
1: masha Allah daga lokacin zuwa yanzu misali za a samu kwatankwacin kasiduna a wajen ka
0: ba su da yawa ai a kalla dai ba za su fi 40 zuwa 50 ba
1: kana zuwa majalisi
0: to ni Allah na tuba majalisi ai as tested din Najeriya a arewan nan ɗaiɗai ne tunda har Lagos ma an shiga ba su ɗaya ba su biyu ba an yi majalisi
1: as
0: tested din na arewa ɗaiɗai ne inda ba a shiga ba an yi majalisi
1: a cikin majalisi kake tsandin ke
0: kwarai ma kuwa
1: yawwa alhamdulillah na kamo daya dama neman ku nake dama neman ku nake wasu majalisin nan to yanzu misali wace hanya ake bi
0: na'am
1: yanzu mu talaka muna iya dauka majalisi
0: ha to dama
1: ai magana ake ta gaskiya ta fahimta misali wace hanya ake bi akwai wanda fa ake biyan shi naira 200,000 kudin daukar majalisi kuma hanya ce yake zuwa
0: la ilaha illallah to haini ne ina jan ban taba ba ni da wani tsari na kayyadewa cewa ga kawai abinda ni bukata ta an zaka gayyace ni na farko ka kyautata hanyar da zaka biyo ka gayyace ni
1: kamar ya hanya
0: kamar ka zo in ka zo ka mutunta ni mutunta ta sannan abinda nake da bukata kawai ka bani kudin mai da zan sa abin hawa in sa a machine dina mu sa inji to wannan duk abin da ka bayar daga baya mu ba mu kayyade cewa sai yawa amma mu muradin
1: amma a ce ka zani kudin dauka babu wannan zance
0: kwarai har Niger mun je mun yi majalisi so biyu kuma da muka je Niger din nan ba mu kayyade musu ga abin da za su ba mu kawai mun ce su ba mu kudin mota
1: saboda kawai yin abin
0: ka zani kawai yawa muradin
1: mu saboda ana san annabi ake abin ba kasuwanci aka
0: yi ina ina ai da sana'ar mu kin sani ke ma da sana'a ai abinda na dauka aka ga sha'iri kusan yana wannan sai mu ga to kamar ba shi da sana'a ne to sai kaga ana ta kai kawo ka ce sai an baka kaza sai an baka kaza in Allah ya saka fi karfin abu to sai kai dauka abin hidima kake a cikin janibin shugaba duk da wani sa'in su ma masu gayyata suna da matsala gaskiya wani zaki ga ya ma wata irin gayyata saboda an mun irin wannan
1: kamar wace irin gayyata
0: mutum za ku yi magana da shi za ka yi majalisi za ka rubuta za ka shigar amma saboda bai baka kudin gayyata ba sai satin ya zo wani ma sai ranar kawai sai ya shafe ka
1: kamar ya
0: kawai ya ki kiranka ko kai kai ta kiransa
1: eh kai
0: ka ga mu lissafi kwarai ma kuwa yawa yawa shi ne
1: ai illa wannan din kuma ta wani hannun saboda din wani lokacin
0: na'am
1: wani lokacin
0: na'am
1: a ce mutum ina da tsarin daukar tasa ina da muhimmanci
0: kwarai ma kuwa
1: ka gane
0: kwarai kwarai
1: idan mutum i biyo tsari ya san misali kudin ya biya kawo kowane abu akwai amfanin sa akwai rashin amfanin
0: shi yasa yana gaya miki nace su ma masu gayyatar suna da damuwa saboda yanayin yanda mutum zai gayyace ka amma inde mutum ya biyo hanya wacce ake bi wallahi mu ko ina ne za mu zo mu gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai gurgurda yanda Allah ya sanar da mu wannan shine mu tsarin
1: to kun dai ji gashi nan mun samu warware akan abubuwa da dama musamman akan harkan majalisin nan yawa tsari ina da kyau wani lokacin kuma akwai hanyar da ake bi ta rashin kensa kuma masu daukar idan kuka dauki mai majalisi ya kamata ku san muhimmancin abin da kuka dauka
0: gaskiya
1: mutunta mutun karamta shi ba sai an bashi komai ba saboda annabi ya zo yi abin da zai biyo ta baya wata falala ce daga
0: Ubangiji
1: amma kana yin abin ne dan kana so dan kana so ta ce waye ake ake yin yabo waye za a koya mata wani ce ba a koyi ni a iyaka ni ba da ilimi amma ni a sani na ba a koya yabo ka gane ni kawai na san cewa kauna ce take saka ka kai abu
0: gaskiya ne soyayya
1: eh san abu shi yake saka kai baka san san da za ka yi abin nan ba ni a fahimta ta
0: kwarai kwarai
1: saboda haka ya kamata a dinga gyara al'amuran su masu majalisan gaskiya su gyara su ma kuma masu daukar su gyara me zikiri misali
0: na'am
1: akwai wani majalisi wanda kai wanda zan ce ba za ka taba mantawa da wannan majalisin ba
0: na'am to ai majalisai suna da yawa wallahi suna da yawa
1: yanzu misali sha'ir na namu da sawa ga mutun yaji ya majalisi an bashi kujeran maka ko umara ko wata falala ta duniya
0: na'am
1: yar motan nan a san falala ta duniya
0: gaskiya ne
1: a to ai koyi
0: kayan aiki ne ai yawa
1: ka taba karo da wannan falalolin
0: to mu dai mun hadu da falalolin masoya saboda alhamdulillah muna godiya Allah da wannan fadalar da Allah ya mana duk inda muka je muka saka za mu fadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in dai da masoya a gurin in dai mutun ya cika masoyi Allah yadda zai ji a cikin ruhinsa da zuciyarsa cewa ana gaya masa masoyinsa to wallahi ni kullun wannan abin ina godiya Allah da shi ko taron maulidi aka ji dai zamu zo a fada to zamu ga mutane sun shiga shauki sun ji dadi to wannan abun gaskiya ne alhamdulillah ina godiya Allah duka akwai abubuwa da ake samu ba za ka ce ai ba a samu ba to amma dai muna ta godiya Allah hakan ma da ya bar mu mun godiya Allah wanda kuma ba mu cire tsammani ba mun san Allah yana sane da mu duk abin da ake mallaka za a mallake shi kwarai ma kuwa
1: sallallahu alaihi wasallam ina ganin zaka ba mu kafin mu koma mu ji wata daga cikin kasidin naka ta biyu daga bakinka
0: na'am
1: za mu ji da ake gudanar da majalisi ga mu ga tun daga suna
0: na'am
1: majalisi ne dan minti biyar za kai mana
0: na'am to alhamdulillah du daga yan uwa mun tawo da su yan da'ira da suka yi rakiya da kuma yan fada
1: au hada eh ashe fada me sarautar ne
0: eh
1: me sarautar taka
0: sarauta ta
1: ni
0: ai ba da
1: a to an ce yan fada kaga ai da sarauta ko a harkar shagaranci
0: to me jagorancin da'irar yaban
3: annabawa
0: yawa na da'irar yaban me zake yi ba to yanzu me amshi ya kamata ayi ko mara amshi ya kamata
1: dai majalisi dai kawai na baka na minti biyar
0: majalisi kika bani ba to shikenan baraza mi ko mara amshi ce insha Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ta da mafi billah salatan da'imatan bi da milkillah bismillah zul jalalu makagi wanda ya kagi ko ina har kogi sarki rabbi kai ka sami nuzugi da kaunar annabin da na hangi almukutar wanda ba ya zargi kar azan ba dan halin ba almutakabbiru ina bauta ma ba dallada ba ko kuna ma ka cancanci ayyuma mai samma wahadau la sharika kake ma komai kai babu mai tanka ma kar azan ba dan halin ba sallama ta gare ka mahbuballah Zulkarami Mustafa indalla almabaus kai nake wa kwalla ni tuba nake masoyin Allah amsan sallamar ya saifullah wanda ya ji ka ya ciri ba babba wane ne gaban ka ba a samu ba kowa ya tawo ba zai tadda ba tintin kai ka dauki halarar rabba komai akai da kai ya baba asalin kulli ne a ba zaina ba Allah na fadin sa bai boye ba boye sar rasul bari baba
3: ka zama munafiki na fada ma na ga ilahu ma fa bai koyi ba kishin sa yake ina wani babba na ji azimi ce fadawa baba ko daga nan na san bai aibu ba takawar ka lafiya maraga ba sirrin samuwar mutun har aljan sada mala'iku da ruhanan nan har da duwar watsu da bishiyoyin nan ya hada ko ina limamin nan dan asali nake nufi hasken nan shi ya sanar da mu Allah rabba ai komai ya fada fadin Allah ne ko aiki yake na addini ne in kuntum tuhibbuna hakan ne bautar rabbi sai da limami ne rahmane shi cikin kaunu ne shi na rike ni ba za na sake ba ya namijin da bai da rauni gaibi sirrin fatiha da hasbi rabbi warfa'na laka zikrak inji rabbi ya daga ambatan ka sirrin kalbi ni ba dan ka tawbato wa zambi gode ma nake bazan daina ba shugaba gode ma nake bazan daina ba shugaba gode ma nake bazan daina ba ya shugaba gode ma nake bazan daina ba sirri ne annabi sirri ne ya wuce duk sanin

لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

La ilaha illallah.

فإلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فإلا

La ilaha illallah.

0: masu sauraro an fara yi wa ƙasa addu'a da jihar Kano amsa masifin da suke mamaye mu Allah ya yi mana na zahiri da na batini kowa yana addu'ar sa wasu da hannayensu
1: majiyar mu da shari'a na ƙarshe
0: shi nan rike mu ana ta addu'a Ana ta amsawa da hali, Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya, Allah ka ba mu yalwatar arziki mai ɗorewa, Allah ya Ubangiji masarautun da suke damu, arewacin Najeriya da ƙasa gaba ɗaya da ma Afirka gaba ɗaya, Allah ya Ubangiji ka yaye mana ka taimaki musulunci da musulmai a duk inda suke. Allah ka rusa kafirci da kafirai a duk inda suke ya hayyu ya kayyum.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: الله أنسى منا الله أنسى منا كما دعوات المهندة إتوانا أجاء أكان في أجي كما بعثها زعي وكا ميني شوك بنسكة أمرني أدب الجد أكب هذا أشيك بدا كارنتاشي أدوكا زاويوني حرق واتو زمانا mun tabbatar da dukkan abin da muka sa a gaba Allah ya amsa mana a kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam don wa kamar yadda muka sani zaman nan da muke bayan dukkan shugabanni dan muna zaune tare da shugaban mu jagoran mu shugaban mu da shi ya taba yi tijariya Khalifa Sani shi ne hula wanda har girma da nauyi amma yaga cewa wannan zama wato wajibin sa ne da shi ya yi wannan zama muna roƙon Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara jan gwera ya cigaba da shugabancin Allahumma Annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran alibobi kamar Aliza ta yi daga Shagamu Aliban ke Malam Wadu Aliban sa yana da muna tare da shi shi ma muna masa godiya da dukkan jama'a da suka zo a wato wannan zama bayan wannan saboda lokaci wannan shugabanni da suke a zaune ba za mu kula su ba mu kauta musu zama muna son dukkan abin da za a yi a kare shi daga nan zuwa karfe 8 an yi an gama insha Allah mun dan kara da kadan za mu kara saboda haka yanzu babban shugaban mu jagoran mu Sheikh Ibrahim Shehu Huna zai jawabi maraba da wa'annan shugabanni da wa'annan manyan baki kuma kallon su
0: to shugaban Bismillahirrahmanirrahim. Muke wa dukkan bakin da suka zo marhabul lale a wannan gida ne albarka idan na ce baki ba ina nufin sun da gewa gona ba a shi da gewa gona dama nan gidansu ne saboda haka idan mun ce mun yi masa marhabul lale mutum ne zo gidansa saboda haka bakinmu muke cewa na waje kamar maulanmu Sheikh Quraish da Sheikh Saidi Umar da Saidi Abdulatif Saidi Mustapha dan Molan Shehu da kuma Saidi Adi Ni'ima da sauran waɗanda suka zo mune masa barhabul lale kuma muna faɗa cewa babu shakka Kano ta yi dace tunda aka fara maulidin yau shekara 27 ba taɓa taro irin wannan ba a ga gwamna a ga mataimaki a ga 'yan majalisa a ga sarki a ga 'yan Sheikh Ibrahim ba taɓa haɗa waɗannan taron ba kai nan kulan gari da mun gode babu shakka da jima gona bane maka addu'a don mutanen Kano suna cewa ka tsaya cika alƙawarin ka da kai a saukar ɗoyi amma ban da mutum tijaniya a mutum ɗin mu da wanda ya dawo da sarki ya gaba da mu shi ne babban alƙawarin mu da shi don kai dai mu dawo da sarki shi ne alƙawarin mu da kai duk abin da kai fara bonus to sunan ta kenan amma mu an gama mana saboda haka ranka dai za mu shiga wanzar da zuwa matsayin mu na yan tijaniya tun da ka dawo da jagoran mu wannan ne muka yi da jagoran mu a duniya sun san a duk alahira a duniya ba shine jagoran mun ga dai sai abin da kake ni zani in ka nuna wannan kusa da kai shi zani eh eh to mi yi shi ya ce a yi shi to da ba yanzu tana ji mai girma mai ba ya ce tunda kun tabbata yan tijaniya to ku tabbata ku hudu ranar da ku yi mana mai girma gwamna kire alƙawarin da za ku yi mana abin da yake abin yanzu nan ya faɗa da nan ni na shi san da ya faɗa ta saboda Allah ya saka maka da yin ranka dai mata ro na'am nagare ne girma professor kire ke cewa ya gaba dance a maimaita ai da ba ranka dai alƙawarin da aka dauka muka ce da mu in dawo da mai halifa mu za mu shiga bazara to so ya dawo da shi yanzu kuma shi ke mun bashi to ranka ranka dai dai aikin dawo da kai ba naka bane ba kuma kai bacin ka na enti janiya ne ba ka da musu da halifan su ba kada ka je kai bacin ka ranka dai dai ba ko mushi da aka masa yabe shi to ba sai alhamdulillah to ranka yan wani gode Allah ba da haru
3: duk wannan lokaci zuwa bai kenan ko shi dai a wannan taro da ake gabatarwa na rinjima na shekara da ake gabatarwa a fadar jami'ar sarkin Kano malam Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam wanda wannan shine kalorar kudi na 27 kuma da zuwa bai ke kara sanarwa ba ne da ba da mai bayan yadda aka bata da karfin Qur'ani mai sarki da kuma ba gabatar da koyi na zuwa da
2: wanda abu yana da farin ciki tsaro da gaske ne kuma gwamna kana cikin gida kana tsakiyar masoyanka Allah ya saka maka da alkhairi a gurguje a mataimakin rezanin shugaban majalisar shura mataimakinsa Aliba Saidi Bashir zai karanta ko kuma zai yi bayani a kan takaitaccen sako na majalisar shura a irin wannan taro abinda majalisar shura take son ta amayar da kuma faɗa a ji shugabanni su ji sauran muhimmai da jama'a duk su ji gaba ke da
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الخاتم لا سل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والجدار العظيم نجير ما يحبون قمنا لأن جاء بالبركة نجير ما مكي مكينسا نجير ما وكيلي في البنكتا لمرتبة kuma halifan tijaniya kuma malami riɓi biyu malamin addini kuma malamin zamani manya-manyan baƙinmu Saidi Quraish da Maulana Sheikh Islam Saidi Sharif da shi jikin Shehu Zayar kuma dukkan Shehu Tijani yaren Shehu Turumbai da sai jihadi gari sun manya-manya
0: yawan kudan wanda muke da yawa su suna nan sauran manya-manyan mukaddamai Aliba Shekali bin Shahal Al-Hudi Bashir Sheikh Tahir bin Bauchi Aliba Hassan Shagamu sauran halifofi da sauran dukkan yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Farko majalisar shura niyabatan an ra'isiha Sheikh Muhammad Sani ibn Sheikh Usman Al-Kalansawi sanai wa dukkanin musulmi baki ɗaya murna da wannan shekara ta hijira da muka shiga ta 1448 da fatan Allah ya maimaita mana Allah mu ba tabbaci. Kuma mune wa dukkanin tijjanawa addu'a da Allah ya maimaita mana wannan taron kamar yadda muka saba duk shekara muna zuwa muna yi kashi ma ban Allah ya nuna mana fa Allah ya nuna mana na baki Allah ya nuna mana na baɗin baɗaɗa. Na ɗaya shine kashi ke kai shine dan uwa ya kamata duk mu sani cewa wannan taro ana yin sa ne dan addu'a ni wa wannan jiha ta mu addu'a ni wa arewacin Najeriya addu'a ni wa Najeriya addu'a saboda haka tuntuni aka assasa wannan taron ni addu'a Allah ya ba mu lafiya kuma Allah ya ba mu zaman lafiya saboda haka majalisar shura tana kan wannan kadamin har yanzu kuma tana fata ko da an tashi an koma gida kar addu'a ta tsaya a ci gaba da yin addu'a. Sannan na biyu majalisar shura ta dika tijjaniya kana sanar duk abin da ake ciki a nan ƙasar Najeriya da wajen Najeriya kuma tana sanar halin da musulmi suke ciki. Hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi aw bilisanihi aw bikalbihi wa dhalika aqwamul iman. Duk wanda ya ga abin ƙi to ka canza shi ma da hannunka ko da bakinka ko kuma ka ƙi shi a zuciyarka. To abin da yake faruwa a duniya ba za mu iya musu kowa ba sai dai addu'a. Za mu ci gaba da addu'a Allah ya taimaki musulmi duk inda wani musulmi yake Allah ya taimake shi. Kuma majalisar shura tana sane da irin abin da yake faruwa a nan cikin ƙasar Najeriya khasatan wasu jihohi wato kamar irin su Zamfara irin su Maiduguri irin su Adamawa irin su Niger irin su Kaduna da sauran dai jihohi ga su nan da yawa da ake samun abubuwa marasa daɗi. To ya kamata ko kuma ya wajaba dukkanin mu daga hannun mu roƙi Allah Allah tabaraka wataala ya mana maganin wannan musiba. Allah tabaraka wataala ya nuna wa shagabanni daidai kuma su bi wannan daidai ta hanyar kare wato wannan abu. Sannan yana daga cikin dai saƙon majalisar shura cewa dukkanin wato matakai na hukunci majalisar shura tana kiran matakai na hukunci wannan karamar hukuma ce jiha ce ƙasa ce baki ɗaya majalisar shura tana kiran su cewa ya kamata su dubi al'umma da ake ciki su dubi halin da al'umman nan take ciki. An san abubuwa suna da yawa amma al'umma suna cikin wani irin yanayi mai wahala to ya kamata masu mulki su kalli wannan yadda za a ba a sauƙaƙawa wato al'umma ta su ma a samar da fitila. Idan aka samu fitila aka samu hasken lantarki za a samu sana'o'i da duk zai rage mana wannan wato musiku da ake ciki zai rage zaman banza. Sannan kuma majalisar shura tana wato tana roƙo ga hukuma ta maida hankalin kanta a wajen bayan abubuwan suke na shirye-shirye to ta maida hankalin ta wajen addu'a a yi ta addu'a domin addu'a ita ce maganin komai. Idan muka zurfafi addu'a to Allah tabaraka wataala zai mana maganin halin da muke ciki. An ce zamanin Haruna Rashid an yi wata annoba shikenan da in ya fito sai ya ce jama'a a je a yi addu'a sai ya kawo hadiyya ya ba a ce a je a nemi malamin ki addu'a aka yi ta yi amma Allah bai ɗauke ba. Sai wani malami ya ce ni ko da sarki zai kirawo ni zan ba shi shawara dan da ba shawara yi bu wannan shawara insha Allah Allah zai dauke sai labari ya kai gun Haliba kenan Haliba yace to a kira shi aka kira shi yace me kake so ka fada shawara ka yace shawara ta ba su kadai zaka bari shi a jiya ba kai ma ka fito ai da kai idan ka fito akai da kai Allah zai dauke shi kenan ya fito kuma akai da shi Allah ya dauke saboda ya nuna wato ya kaskantar da kansa ga Ubangiji sai Allah ya dubi dukkan talakawansa gaba daya to Allah ya imana maganin wannan abu da yake ciki to sannan kuma majalisar shura tana kiran dukkanin wato ƴan tijaniya gaba daya su ruku da ta'alin abubuwa na ilimai wanda dariƙa tijaniya ta ɗora muridanta a kansu idan mun duba za mu ga maulamu Shekul Islam ya yi bayani yana cewa wannan ɗariƙa tamu ɗariƙa ce ta tsantsan fadala da karamci yana cewa ɗariƙan mahabbul fadl wal rijali utubin sunnati wal furqani falazimu su tsari idan na da rubu fi taqi idan muka rike wannan insha Allah za mu da dubban rabo akalla dan tijaniya kullu za ga yana istighfari akalla zai istighfari 230 akalla zai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 262 wanda fa akalla ne akalla zai hailala 300 la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah to wannan aikin da muke kamar yana shi to kuma bayan na nafila da muke karawa to babu shakka Allah yana kallon wannan aiki da muke to muna roƙon Ubangiji ya kalli wannan aiki ya sa mu samu sauki a wannan ƙasa kuma ya shagabannin mu jagoranci har da zama na mun samu guda daga cikin halin da muke ciki sannan majalisar shura haƙila yau tana kira musulmi su haɗa kai domin duk abin da za mu damu idan muka haɗa kai to sai mun samu ninkin ba ninkin ɗinsa kamar yadda muka sani haɗin kan nan a yi haɗin kai na gaskiya ba haɗin kai na baki ba kwana-kwanan nan mun ji labari a wata jiha abinda yake faruwa ƴan Tijjaniya an hana su yin wazifa an hana su yin zikirin juma'a kuma jagoran wannan masallacin yake cewa wai shi so yake wai haɗin kai yake nema shi yasa ba zai bari a wani masallacin ba to idan dai haɗin kai ake nema shike ne sai a batu su yi zikiri su yi wazifa a ciki to duk da dai alhamdulillah mun samu labari cewa an samu matsaya an tattauna kuma an rubuta cewa kowa ma izo ba za a yi wannan masallaci ba amma kowa ya zo ya ibada a ciki to Allah ya sa wannan ya tabbata a ƙarshe Majalisar Shura tana godiya ta fitan ga mai girma gwamna Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya masa jan gora ci ga masallacinsa da mai martaba kuma Haliba na Tijjaniya wanda wannan sunna ce ta kakanninsa sunna ce dukkanin wani ɗan Tijjaniya tun wani ɗan fera duk abin da ya yi to sai mai girma sarki mai martaba sarki alhaji ya samu kamar shi da duk abin da muke yi albarkacin sarki alhaji ne domin shi ya kama da shehu Ibrahim Allah ya kara masa yadda kuma ga shi har yanzu ake kai wannan kamar yadda Barisa ya faɗa ɗazu wannan shekara 20 kai ana wannan zikiri tun zamanin mai martaba abai da sabon haro aka asa sayar wajen shekara 27 ko ana kai ga shi har yanzu ba a jela ba ina jin shekarar da ba yi ba shekara kai ce wacce aka sa fom a nan masallaci na ɗazu an yi kafin sa ba mutu zai zo da juma'a ta dawo karfai laman ta ashe kuci za mu tafi in juma'a ta zago muna zuwa kuci a yi to wannan sa ba mutu sai sa ba a je kuci ba to na saba Allah ya jan gora Allah ya karfafe ka Allah ta baraka wa ta'ala ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
5: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu masu sauraro a mutum da ke shigar mu zai majalisar shugaba majalisar shura ta ɗariƙar kamfaniya a Tijjaniya kenan inda ya yi bayani akan bayanan
6: ko kuma ku da ku da wannan majalisa ta shura ta tijaniya ta tsarikar tijaniya ta ce da Allah ga baki daya kanan da rahama radio farcikin al'umma kai sai da fadar mai martaba farcikin sai a wajen zikirin juma'a na addu'a na addu'ar nema wa kasa zaman lafiya da jihar Kano zikirin da ake yi shekara limanin shekara 27 yau kenan inda muke 19 ga watan Maharrar shekara ta 1448 uku ga watan Julai 2026 a wannan rana ta juma'a tsawon inda mai martaba sarkin Kano Muhammad bin Sulaimi do Muhammad bin Sulaimi ke wannan guri da kai girma ne a kabarin Yusuf akwai mai Muhammad bin Sulaimi da mataimakin sa Abdulrahman bin Sulaimi kan daga Najima garo da sauran makarrabai na gwamnati da kuma manya-manyan shehunai da suka zo daga albarkacin guri da mai lamshura a fara Katsina Abuja da Bauchi da sauransu inda kuma akwai manya-manyan shehunai a jihar Kano da muridansu da sauran 'yan tijjaniya waɗanda suke wannan guri ana wannan zikiri na juma'a na shekara don noma wa jihar Kano da ƙasa ga baki ɗaya addu'ar zaman lafiya da Afirka ma gaba ɗaya.
7: Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. As-salatu was-salamu ala sayyidina Rasulillah alladhi ba'athahu Allahu bil huda wa din al-haqq fa adharahu ala din kullihi wa kafa billahi shahida Muhammad Rasulullah.
8: At-tahiyyatu التجلة التقدير والمحبة من صميم القلب إلى أحباب مولانا رسول الله لا سيما أميرنا المبجل
9: مسعود
8: جنوسي قائد أهل الله
9: قائد المجاهدين wanda gabatar da shekara malam mamuri
8: na biyu ne maulana
9: shi ne kabana 27 kuma an gabatar da wannan tsari wanda
8: maulana so
9: bin yi wa jihar Kano a jiha da jihohin Najeriya da ma kasa da bai na duniya kuma alhamdulillah taro ya kammala an yi addu'o'i da kamar yadda kowa ya biyo da karatun alqur'ani bayan hafizu da jama'a da albarka wannan shi ke kuma kan cewa kuma majalisar shura ta dari da tijjaniya ta jihar Kano ya dauki nauyin kamo shi kai tsaye kuma kun je da suka da hankali da dukkanin shugabanni da mai dukkanin fadimai da ci gaba da yin addu'a da jihar Kano addu'a da ba dawo sai filomenin alwajen da ba kamo amini wata da ke kawo da dukkanin wani bala'i da dukkanin wata masifa da dukkanin wata baradana da ke tattaruwa al'umma a bari su nan wa abokin aiki wato a kan gasar hausawa da mutum da ke a daidai wannan lokacin da wa wani kwa wannan wuri idan da salama da
8: ta'ala kuma su tauraro da hana farci da wannan rana da kuma roƙon Allah ya amsa ka da akan ba
10: يعرقني ذكر الأمين فليلتي
11: zaman lafiya a gidan mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna ku tattauna da abokan zamanku ku yi shiri tare
12: tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna lafiya da albarka ku tallafa wa matanku ku saurari juna ku yi shawara tare
13: tattaunawa na da matuƙar muhimmanci tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya ku zauna ku tattauna ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya maɗaurinki ɗaya
14: addini ya koyar da kulawa tausayi haƙuri da hikima tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama miji na gari yana kula da iyalinsa tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara ƙauna da jituwa tazara tsakanin haihuwa na da matuƙar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri ba yana nufin daina haihuwa ba ne wannan saƙo ne daga ƙungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha

0: Masauraran mu assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahoton gane muna hanya za a ji yadda gyara ya rikide zuwa barna bayan da wasu dakarun tsaro na civil defense a nan jihar Kano suka yi taho magama da motar trailer da ta dauko takin zamani mallakin gwamnatin jihar Kano a kokarin su na tsayar da motar trailer
1: yan civil defense suka biyo mu suka zo suka ya kwala gaban mu muka karo suka kai mana da mota
2: mai gidan su yan civil defense kun fada yake musu akan abin da suka aikata
0: sannan za a ji yadda kallo ya koma sama bayan da manoman rafi a kwarin Dangana dake a yankin karamar hukumar Kura suka yi barazanar dakatar da aikin gidan ruwa dake a Tambarawa idan har gwamnatin jihar Kano bata biya sidiyar bishiyoyin su na mangoro da rake da aka sassare ba
3: a yau mun shirya zanga-zanga insha Allah zamu dakatar da aiki har sai gwamnati ta cika mana alƙawarin mu
4: ba kasar ba rafin ba mangoro ba rake ba masara ba ko ta kusa da'a
0: haka kuma za a ji yadda aka tabke wata gandamemiyar budurwa da ta bar wiwi ko da yake ta ce ai matar na tuba ba ta rasa miji
5: dauzai ne yasa aka bani kilan wiwi kuma ban sha ba sai je dauzai ya kama ni in Allah dige waran gara ba
0: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma yadda hukumar Hizba ta jihar Kano ta tabke wani agent tare da yara yan mata da bai kai su aikatau kasashen Larabawa alhalin kuma basu jima da balaga ba
6: kuma kananan yara a kada duniya ma aikatau bai halatta ba Allah bai ce ka halicci yaro ba dan ka watsa shi duniya
0: sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu
7: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
8: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
7: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
8: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store
7: kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
8: kwarra ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu intima kayan hadin miya ba bar basiri to a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
7: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
8: uwar gida ai ba iyanan ka ta fara kantin basiri to ya tsaya ba muna da kayan shayin goriba na'ana lemon grass da dai sauransu
7: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
8: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayar sa kamar haka 08036440485 ko 08038720222
7: Masha Allah daga ta fara kantin Basir

0: kun sahun kera inganci
1: to ni ma mai gida fa gaskiya
0: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
1: ina godiya mai gida
0: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
2: to za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan daka rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09020534567 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.rahmatv.com a dan haka a halin yanzu a fara da yadda a garin kwadayi kan kuda yaman ne a Alewa a inda hukumar kula da sufuri ta jihar Kano Karota ta sufke wani matashi da yake wa hukumar sojan gona gashi kuma yana a cikin maye yana tare motoci ga kuma kaki irin na Karota a jikinsa matashin mai suna Ali Yakubu Garba ya ce shi tsohon ma'aikacin hukumar Karota ne kuma tun bayan da aka kore shi daga aiki ya ga ba zai iya daina aikin ba
3: nan kara gare kare uniform din fa ayi mai
4: wancin da ya cancanta
2: Faisal Mahmud Kabir shine shugaban hukumar Karota a jihar Kano ya ce za su mika matashin ga yan sanda domin tabbatar da cewa ya kwashi kashin sa a hannu ga mai magana da yawun hukumar Karota Abubakar Ibrahim Sharada
5: bincike da muka gudanar ya tabbatar mana da cewa wannan yaro ba ma'aikacin mu bane ba kuma bai taɓa wannan hukuma ta mu aiki ba illa yana yin aiki ne na sojan gona ya ɗinka uniform ya saka yana aiki da sunan cewa shi jami'i ne na wannan hukuma
2: to a nan gaba kaɗan a rahoton ga neman hanya za a jiyar da gyara ya rikide zuwa ɓarna bayan da wasu dakarun tsaro na civil defense a nan jihar Kano suka yi taho mu gama da motar trailer da ta ɗauko takin zamani mallakin gwamnatin jihar Kano a ƙoƙarin sa na tsayar da motar trailer alhalin akwai escort ko a ce jami'in tsaro a motar wanda ya rika yi musu inkiya da cewa ai kayan gwamnati ne amma sai suka yi buris suka tare gaban motar ashe kuma babu burki a motar a dan haka kafin jin yadda aka kaya ina ga mule karafin kwarin dangana dake a yankin karamar hukumar Kura yadda manoman rake da mangoro da sauran kayan rafi suka yi da fifi kenan tare da barazanar hana ci gaba da aikin gidan ruwa na tamburawa a sakamakon rashin biyan su diyar bishiyoyin su na mangoro da kuma rake da aka sassare
6: a yau mun shirya zanga-zanga insha Allah zamu dakatar da aiki har sai gwamnati ta cika mana alƙawarinmu abinda ta yi mana kama daga haƙƙin mu da aka ce za a bamu kimanin kwana goma ko wata guda in Allah ya yarda za a biya mu yau za mu hana aiki za mu rufe gunnan mu hana aiki in Allah ya yarda daga yau
7: saboda ba kwa ganin ko an alƙawari akai muku za a cika
6: an gaza cika mana alƙawari kwana goma aka ce mu kuma wajen wata guda to saboda haka kaga ba za mu iya zama ba mun gaza hakuri gaskiya yau dai za mu hana aiki za mu rufe gunnan sai an biya mu sannan a ci gaba
2: manoman sun koka da cewa an bar su ba su ga tsuntsu kuma ba su ga tarko a saboda gashi an karbe musu gonakin bakin rafi ba tare da diya ba sai dai kwasar kasa da yashi da ake ana sayarwa su kuma an bar su da tagumin dole
6: shi ake sayarwa excavator
8: suna sayarwa ga shi
6: daga can yashi wanda ne ruwa da filista ake sayarwa a hohuna ake wucewa ake tafiya da su da Kano ake sayarwa mu manoma ba ma hede kallo muke yi ba mu samu komai ba ba a biya mu haƙƙin diyan mu ba
9: sunana Abdullahi Haruna ba kwana biyu sata za su kafa na ba su sana to Allah du'a na gogo a to mu ke mu aduwa aduwa lamun na mu to Allah taimaka mana a sallame mu mu mun yaje aiki
7: kamar gonakin mutane nawa ne sha
9: ai mutum 2000 wallahi mutum ya fi 2000
7: mutane nawa aka yi list din su to
9: mutane da aka yi anan mutum 650 ne suka fusa ko tsari ba kasar ba rafin ba mangoro ba rike ba masara ba an kuma da kun sana'a a taimaka mana don girman Allah mai gidan gwamnati kai ba halin ka bane wannan
2: manoman rafin sun ce sun tafka asarar miliyoyin naira a sakamakon sassare musu mangoro da ayaba da kuma rake da aka yi
10: sunana Abdullahi Abubakar akalla a cikin mu akwai wadanda suna iya noma kusan noma irin na miliyan 7 ga suna samu a hekara wani ma yana hawaya ga bishiyoyin nan akwai mutumin da ina dinkan mangoro idan lokaci yayi wani sai sai da ta miliyan 3 wani sai sai da ta miliyan 2 to ga hiyar mu waye gari an bu an baje babu a daya kuma sannan an bu al'umma mu ba kasuwa muka iya ba mu juye goma ta zama naira 20 ba mu iya wannan ba Allah muka dogara da hinoman mu muka dogara to gahi an zo an baje to muna kira da mai girma gwamna domin mun san adali ne wallahi ba abin da muka sani in ba wannan noma ba
7: an ce za a biya ku diya ne
10: eh an ce za a biya mu diya hasali ma amma ba mu kati to kuma an zo daga baya an kaba kawun nan ma din to kuma mun bibiya abin shiru muke ji
2: shin ko yaya ake ciki akan biyan manoman diya Honorable Dahir Hashim shine commissioner ma'aikatar ruwa a jihar Kano na tuntube shi ya ce an kammala komai wajen shirye-shiryen biyan manoman diya inda ake dakon sahalewar gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf kafin fara biyan manoman diyar gonakin nasu sai dai tambayar da kowa yake shin ko yaushe gwamnatin zai sanya hannu shin ina dan majalisar jaha mai wakiltar karamar hukumar Kura inda manoman suka fito shin me ya hana ya bibi haƙin manoman
9: ya na Abdullahi Haruna wallahi ya guri
7: me yake son saka kuka ne
8: noman da muke masara to ne ke so baya ne wallahi gashi ba mu
2: na masu hikima dai na cewa ai kowa aka ji yayi kuwa to kuwa gudummawa yake so to yanzu kuma sai rahoton baba na daka amma kuma gemu na waje inda a jihar Adamawa yan sanda suka tafke wata gandamemiyar budurwa da tabar wiwi budurwar mai suna Khadija yar shekara 23 da haihuwa a duniya daga hayin gada unguwar Tsamiya a jihar Adamawa ta ce tsotsayi ne ya rutsa da ita amma ta tuba tunda dai matar na tuba ba ta taba rasa miji
11: tsotsayi ne yasa aka ba ni kilan wiwi kuma ban sha ba
12: baya ba kilan wiwi
11: wani ne
12: bashi da suna
11: ban gaskiya ban waye sa ba na zo na zauna ni sai ya bani ni kuma na karba zan tafi gida kawai sai ga jami'ai
12: to dama kina shan wiwi ne
11: na daina
12: to shi ne kika fara shan wiwi
11: ban dade ba
12: to shi kika daina
11: na fisati ban sha ba sai je tsautsayi ya kama ni
12: yanzu wani darasi kika koya da wannan
11: Allah dige waran kara ba
2: Muhammad Musbahu Idris tsohon komanda ne na hukumar hana sha da fitocin miyagun kwayoyi ta kasa wanda ya kula da jihohin Sokoto da Zamfara da kuma jihar Niger
13: dewa mata su kuma suna da dan sirri lokacin ba sa iya zama da iyalansu su karkare matsalar ga mace tana tare da miji ina mata abubuwa da dama amma za ta shanye wani lokacin ina susa mata jiki mu kuma zauna ko ta samu iyaye ko ƴan uwa su dan shawara dai da za a zauna a matsalar gangan da garki sai ta samu wata kuma wacce take za ta iya nuna mata cewa ke wannan abin da yake damun ki ai ga akwai abin da zaki sha ma ki mamanta da shi irin waɗannan abubuwa ya kamata majidanta su ringa samun lokaci suna zama da iyalinsu
2: to sai a biyo mu a shirye-shiryenmu na gaba domin jin yadda za a gane mace mai shaye-shayen kayan maye
14: hakika ina masu bukatar su kawo karshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kibe kanka tifar a wala don haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifar a wala mai albarka domin dai an gure a dakan tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da ka tifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in jagije gajiyar jiki ta samu sawaba domin suna da ka tifar a wala huce ta kanci da kuna a wala mai lakabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullubin karkuwar nagarta da kibari ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci jiki ya kasance cikin aminci yanzu saura da ni iyayen amare ku guji siyan katifin roba wanda a yanzu sun cika kasuwar katifu wanda ke lalacewa cikin kankanin lokaci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin ƙarin bayani kamfanin katifar awala Nana Akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan Mamman Jeff Petroleum a ƙaramar hukumar Gezawa a Kano ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-58-33-86 ko kuma 070-87-95-01 a tuna katifar awala da inganci suka ɗara saura

0: samun wannan shinkafa a duka fadin jihar Kano da ma kasa baki daya ko a Garzayo ka tafaran kamfanin Aaron Rice Mill a karamar hukumar dawakin kudin jihar Kano ko a kan lambobin waya kamar haka 0816112632 ko 0800878881 Aaron Rice
1: shinkafa mai capacity Islamiya tare da tahfizi Quran inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dokokin malamai ko jin da dole ne mun yi tsari a gaban malamin Anaibawa Arifin Sa'adatu Minu Kano Zaria Madkulu za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar Alhaji Wada Irani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0800-326-112 hakkin ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu
2: To yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo. Inda sakon farko ya ce dan Allah a hukunta jami'an civil defense da suka biyo wanwe suka yi hadari da mai trailer a Club Road a nan birnin Kano. Sako daga Nura Haruna unguwar Hassan Platan karamar hukumar Rogo. Masu bada taimako Allah ya saka muku da alkhairi. Sako daga Wambai Nato Keppu jihar Nasarawa. Gara kayanka baya taba zama sauke muraba. Sako daga Ibrahim Damuna kofar Wambai. Jama'a da fatan za a rika aiki da lura sako daga Rabi'u Musa mai jarida kofar Wambai su kuwa sakonnin awal mai shayi Ikara jihar Kaduna da na Hajji Yahawa Wanzan Sharifai da na Ibrahim Burga Gunduwawa da na Alhaji Nasiru Bako Abubakar Keppin Magaji Danya Musa jihar Nasarawa da na Jibrin na Kawu Rigan Gizo Karu jihar Nasarawa da kuma sakon Mustapha Yusuf Kurna dukkanin su fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin kuma lambar turo da sakonnin ita ce 0900213547 a yanzu to yanzu kuma ga rukuni na uku na waɗanda suka amfana a tallafin naira 200,000 tun a makon da ya gabata a saboda basu zo da wuri sun karbi magungunan su ba sai a yanzu
3: to ni ne mai yaya mai tabin kwakwalwa an sai mana magani na naira 18,500 Allah saka da alkhairi Allah ya sa ya dauka a gidan aljanna Allah ya saka faka
4: ni ne Ibrahim Abdullahi wanda aka biya 60,000 na ciwon hanta nagode Allah saka da alkhairi asibitin Malam Aminu Kano gwaje-gwaje ne na ciwon hanta da hoton ciki na nagode Allah saka da alkhairi Allah saka da alkhairi Allah ya yi yayanka albarka yayanka Allah ya ji kansu nagode nagode
5: Nchi wada akasiyawa magani, chiwa nkashija, chiwa ngabudu. Angudi ala saka ala alakari, ala saa mizani. Nadubu kuma shaibia.
6: Nini dahiru, siyaku inapamada lalura ta chiwa mparpadia. Arub, nazo gida radio ansiyamu magani na nira dubushida ya dalibia. Nagudi wa wanambawang ala de siyamu wanambagani, ala isaka masada alakari, nagudi ala isaka da alakari.
2: To ga wadda ta amfana a tallafin naira 5,000 da mai son zuwa Makka ta turo da su tun a makon da ya gabata.
7: Ni ce rakiya lahir an sai min magani na zazzabi. Allah ya ji kan mahaifa. Allah saka miki da alkhairi. An sai min magani na 3,000. Allah ya biya ki hawan jini da zazzabi. Wallahi shi nake fama da shi.
2: Haka nan akwai wani dan kasuwa daga kasuwar ƴan kifi da ya tallafa da naira 8,000 domin wani yaro mai fama da lalurar kwakwalwa.
8: To nagode. Naga kudi 8,000 yaro da ba lafiya ka taimaka nagode nagode Allah ya dada arziki nayi godiya
2: me yake damun sa
8: hakan nan kwakwalwarsa sai iji tana hayaniya idinga yara ne ga su can
2: to har yanzu dai da akwai takardun magungunan majinyata da kuma wata baiwar Allah mai fama da ciwon kansa har asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano suka bakaci kudin gwaji naira 70,000 da kuma kudaden aiki naira 600,000
9: da makari aini ya fito mata har kuma yazo ya girma haka mun ta yunkuri a baya ma na yin aikin Allah bai yi ba to yanzu ma mun ji muska ce za su dau samfur din ciwon saboda aje gwada to daga fasa kuma daukan samfur din ya zama kaman daji ya harbi gurin wallahi to gashin dai yanda ya kasance za ka
8: ya girma ya
9: cika dan ya fi kan mutun da yamma dai duk ya girman kan mutun dai abin ciwon ne ya fi karfin abin to yanzu haka inda take ma zauna cikin daki a gidana mutun balle bane mun mutum ya da kyama ba zai iya zuwa gurin ba saboda warin da yake tarihi a gurin kullun da ma ta fama da irin turaren wuta haka da sauransu abin da zai dan ragewa abin din lalle tunan suke so da akwai test din da aka rubuta mana wajen naira 70,000 sun rubuta kudin aiki sun ci akalla ne wajen naira 600,000
2: to da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse shirin da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Hussein Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Shishi da Usman Aidetti da Idris Kasim Hausawa.

0: ita ce 97.3 a zangon FM Rahma Radio.
1: Rahma Radio. Ita ce 97.3 a zangon FM.

0: kasan nan an zo an kwace mutane guraren su marayu an zo an kakkarbe musu ƴan mata wanda in aka tashi aure za a sayar ayi musu kayan daki ba sai an je gurin wannan rabul ba sai amman yana cewa shi ma haduwa yake a harkar nan
1: Mai girma gwamnatin da an yi sa INEC ta bude za a tura sunan ƴan takara ina fatan zaka taimake kanka ka taimake mu mu ƴaƴan karama kuma dala ka canja mana dan takaran mu na majalisar tarayya Alma Dakin Gini da kuma na majalisar jaha Lawan Hussaini don magana gaskiya mai girma gwamna wallahi su ma ba za su iya kawo kujerarsu ba balle su kawo taka sannan magana ta biyu dan Allah ka canja siraja ka kawo mutumakin sa mai yiwa shi zai iya taimaka wa karama kuma dala
2: idan kuka biyo mu sanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku Ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka Shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga kowace jam'iyya Damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da garawa amma fa bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan kasa ta tanadi sunan Abbas Salisu soran dinki da ke rike da akalar shirin halin yanzu biyo bayan hukuncin da babbar kotun tarayyar kasar nan ta yanke alamus din da ta gabata wanda ya tabbatar da sahihancin shugabancin sanata David Mark a matsayin shugaban jam'iyyar ADC na ƙasa dan takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar Atiku Abubakar ya lashe takobin cewa sun sanya dambar fafutukar kawar da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu daga karagar mulkin wannan ƙasa domin ko a cewar sa ko shakka babu wannan hukunci ya sake yi musu kaimi kan wannan fafutuka da suka sanya a gaba sai da kuma Atiku na shan wannan alwashi ne a daidai lokacin da shi kuma Nafi'u Balagwambe dake ikirarin shi ne sai shugaban jam'iyyar ta ADC ya bayyana cewa har yanzu fa su tsugunu bata kare ba a jam'iyyar domin kuwa a cewar sa wancan hukuncin da kotun ta yanke ko kusa ko alama bai dada su da kasa ba kasancewar a cewar sa suna da makamanciyar wannan shari'a a gaban kuliya wanda kuma yace ba za su yi kasa a gwiwa ba sai sun ga abin da zai turewa buzu nadi kan neman tabbatar musu da shugabancin jam'iyyar ADC da suke neman kotu ta yi maimakon sanata David Mark da yanzu haka babbar kotun tarayyar ta ce shine shugaban jam'iyyar ta ADC Nabi Balagwambe ya ci gaba da cewa su ne halastaccin shugabannin jam'iyyar ba waɗanda suke neman yi musu ture kaza kwashe kwai ba kuma wannan da'awa ta sa har yanzu suna dakon hukuncin da kotu za ta

0: inke akanta tsakanin su da sanata David Mark da yace ba su da register zamowa ƴaƴan jam'iyyar ta ADC wanda kuma hakan ke faruwa a yayin da wasu mabiya jam'iyyar APC mai mulki irin su Malam Nura Hassan Ungwogo ke cewa shi kam ya yanke kauna da jam'iyyar ta APC duba da irin tukin tsayen da yace tana yi wa al'umma kuma yayi duk mai yiwuwa wajen ganin an gyara amma hakan sa ya gaza cimma ruwa
1: tunda Allah ya kirkiri Najeriya ba ta samu shugaban kasa da yake kama kariya ba yake abinda yake so kowane rasa ba wai abinda al'umma suke so ba wanda ba jin kai ba tausayi a dangane da shi amma sai wannan naji wani dan amshi shata wani dan kidan gani jo a cikin ministocin Tinubu wace wake wai Allah wanke shugaban kasa dan an tabbatar wa David Mark wai shari'arsa duk galibin jami'in duk Tinubu shi jige ne rasa Sumaila Abbas wannan makasudin nashin kama kariya na rashin kijin kasa da kijin ɗan kasa Allah ya zimiya cikin abin da yasa ni fice daga jam'iyyar mun make kyan zato kafin ya shigo wannan karni amma tun da ya shigo sai nuna mana kalarsa ai dan arewa ya da hankali ma kan Tinubu ya kamata ya zama aya kashe mana ƴan uwa da dangi a kona garuruwa aka sace mana ƴaƴa da tuwar da'i na kaskanci ko da zai bai mana ba amma na kama ƴan uwansa Yarbawa na Ogun zuwa Osun ƴan makarantar nan ka duba wanda ya tattara cabinet din gwamnati gaba ɗaya aka je amma da ke sun san kansu aka ba su miliyan 1 da kayan abinci suka ce a koma daga wannan ba su suke bukata ba a fito musu da ayansu a da musu da ayansu ya kamata mu kan ta mun arewa kan mu zama kaji wannan shine dalilin da yasa ni wa kai na kiyamu lene ni fice daga jam'iyyar APC kuma muna nan muna shawarwari da mu da al'umma da magoya ba mu ga wata jam'iyya da mu koma wanda za ta kawo al'umma sauki da ci gaba a cikin al'amuran amma mu da APC har abada kuma ban guje ba sai na ba shugabanni hakuri sun ji kira ni sun ba ni hakuri ba zai duka mun ba zama na ne ya kare a jam'iyyar APC musamman da kamun lude da mai girma gwamna yake a Kano ban gamsu da shi ba mai girma gwamna ya dorewa rashin tarbiyya gindi jami'an zira shigo kafafun yaɗa labarin su zagi iyayen mutane muku zantar da shi cikin mutuntun shugabanni shugabannin da suka masa alkhairi a jiya to ni ya zan yadda in gamsu mai girma gwamna in tafiya tafiya ni bai mun adalci ina godiya mai girma Umar Hannu dogon shugaban jam'iyya ya kira ni ya bani hakuri ya bani hakuri nace ya hakuri bakin alkalimi ya gushe a wani soja CRO na jam'iyya shi ma kira ni ya rarra shi na bani hakuri nace na bakin alkalimi ya gushe to wani ciya mutum Ungwogo Abubakar alminista ya kira ni ya duk inda zai nace na bakin alkalimi ya gushe shekara uku ne ina ba da gudunmuwa ina ba da shawarwari inda zai mu cimma nasarar abinda aka sa Kano a gaba a duk shugaban da daure wannan tsarin gindi a sai mun barata kanmu da shi
0: Malam Nura Hassan Ungwogo kenan da ke tsage gaskiya komai dacinta su kuwa waɗanda suka yi imani da jam'iyyar APC na yi wa al'umma abin da ya kamata irin su Comrade Adamu Abdullahi Karkasara wanda ke taimaka wa sanata Barau Ai Jibril kan al'amuran yaɗa labarai shugowa ya yana bayyana godiya ga irin tagomashin da ya ce sanatan ya sauke wa manoman wannan jiha
2: muna gode wa Allah subhanahu wataala bisa wayannan ayyukan alkhairi da mai girma sanata Barau yake bujiro da su kullum kuma ya samu jajirtattun wakilai wanda suke tsayawa tsayin daka wajen ganin cewa duk abin da mai girma sanata ya zo da shi sun tabbatar da cewa ya je gurin al'umma musamman daraktan yaɗa labarai wanda shi ne muke karkashin ofis ɗinsa Honorable Shitu Madaki Kunci shugaban jam'iyya na ƙaramar hukumar Kunci babu abin da za mu ce wa sanata sai dai mu gode masa duk shekara sanata a irin wannan gabar da manomi ba shi da abin da yake yunwa irin ka bashi taki ka dauko taki ka bashi na zamani tun daga birni ka kai masa local government 13 ka kai masa mazabu 141 ka kai masa akwatuna mai girma sanata mun jinjina maka yanda kake bada taki a baya ba na karawa kai har trailer 83 mutum 60,000 ne za su amfana banda 60,000 duk akwati ma kace a ware masa taki guda 15 duk yawan akwatunan Kano tarewa mai girma sanata tsaka kaninka da al'umma Kano ta arewa sai godiya wannan wakilci da ka samu na mai girma director Shitu Madaki Kunci wanda a yau ake kammala raban takin nan na local government 13 yau an je Kunci da wasu kananan hukumomi kuma abin sha'awa director ya da labarai Shitu Madaki Kunci shi ya jagoranci tawagar da za ta je local government din gari ma'ana Kunci wannan ba abin da zamu ce da Allah sai dai mu gode haka ake son shugabanci haka ake son jagoranci wanda su professor Ibn Abdullah da sauran dukkanin wayanda ya kamata su tsaya tsayin daka kan harkar nan ta tafi successfully haka harkar nan ta tafi da haka ina amfani da wannan dama in gode wa mutane in musu bangajiya bisa dama da suka samu suka zo na ina wanda ba zan kama sunan wana wana saboda ba lokaci mutane sun nuna mana soyayya da kauna ta wannan nadin maji dadin kasar darmana wa da aka yi mun ina bangajiya nagode Allah ya saka kowa da alkhairi
0: watakila irin wannan gamsuwa da Comrade Adamu Abdullahi Karkasara maji dadin kasar darmana wake bayyana wace ta sanya shi ma SA Fulani ga shugaban karamar hukumar dawakin kuda Aliyu Fillo Daba ke cewa lokaci kurum suke jira domin tabbatar da nasarar daukacin yan takarar su na jam'iyyar APC a zaben da ke tafi
3: mai girma gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ya rike wannan commissioner yada labarai mai kaunarsa ne mai son ci gaban sa ne a madadin dukkan wani mai magana a radio wanda kira taron nan ya halarce kuma ko bai zo ba iya jin dadin abin da kai na alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi commissioner Wayya sanata Malam Ibrahim Shekaru lokaci kurum muke jira da yaddar Allah ka zama sanata Dr. Malam Ibrahim Shekaru ba sanata Barau Kano ta Arewa Maliya mai son ci gaban gwamna ne mai son ci gaban al'ummar Kano ta Arewa ne Najeriya ma baki daya kawo su maila ma aikace aikace da yake yi ba abin da zamu ce sai dai mu ce Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya nuna mana 2027 Madugu wai da kansa ne yake fitowa wai iya cewa wai Ganduja ya ta Abba ne jagora ai Madugu ka je kasa tunda Abba yaje hade da Sardaunan Kano ya hade da sanato Barau ya hade da sanata Kawo Sumaila izo ya hade da Baba Ganduje Kadimul Islam Salim Alim karatun yankan ki zamu ci zaben mu kawai lokacin muke jira Madugu kai ta sumbatin ka mai girma gwamna ka saka mana takunkumi mu dirawo wannan tsohon deputy gwamnan nan commissioner kananan hukumomi da yi a deputy gwamna wacce ba dakala ce bai yi ba shiru shiru fa ba tsoro bane gudun magana ne kai mu fa a jihar Kano duk wanda zai ci mana kure sai mun ce masa chas mai bunuwa gindi ne zai kai gudun mawa gobara da kai da Madugu mun sallame ku a siyasa jihar Kano ta mai girma engineer Abba Kabir Yusuf ce ta Baba Ganduje ce ta sanato Barau ce ta Dr. Malam Ibrahim Shekaru ce kun zama tsohon yayi tunda kawo deputy gwamna ba mu ji mutun daya daga gwarzaba yazo yana godiya kai abin alkhairi kana commissioner kananan hukumomi ba kai wani abin alkhairi ba ka taimake jama'a ba yanzu kai da wannan fuska ma za ka fito al'ummar jihar Kano ka ce su zabe ka mai girma Madugu ya san takarar gangance ma shi yasa ibaka baka da capacity cin zabe ina yaba commissioner Noma Mahmuda Yankatsare da jagoran cin siyasa Alhaji Rabi na Goggano da Abba Makama Gano hauka tafi da wakin kudu da wara muna kira EFCC a zo a tuhumi wannan tsohon mamban namu yayi kaza a takarda amma zahiri babu shi hanyoyi ba yi su ba ruwan sha babu asibitoci babu
0: sai da fa duk da wannan nasarar da SA Aliyu Fillo Daba ke cewa yan takarar su za su samu a wannan zabe da ke tafe a ganin shi kuma honorable Bashir Shatakabo akwai sauran aiki a gaban gwamnatin hususan ma idan aka yi hadani da irin kalubalen da wasu yan hamayya ke yi mata wanda ka iya taimakawa wajen kai kiyar ta ƙasa
4: ya kamata mai girma commissioner yada labarai tunda ka sa an biya kansuloli kudin su na pansho da gratuity yanzu zaka sa abiya SA din nan na gwamnatin Ganduje wasu ma wata hudu ne suka yi office irin su baban gwamnati kaga dole sai an rage musu abinda za a ba su tunda ba wani aiki suka yi na azo a gani ba ka sa a dauke dan ga ragowar basu sukan sa a biya shi kuma muna kira ga wannan hukuma mai kula da harkar yada labarai ya kamata ta kira dan ga dole fadi jam'iyyar da yake an ce a PDP yake amma kullun layi da yake wannan to kaga wannan hakkin ka ne commissioner na da labarai dan ga a biya shi dan gratuity din nan nasa da pansho din sa kila sai tsaya a waje daya ya ci gaba da noman sa da harkar malintar sa a can garin su na garin malin take ko kura saboda kada abin yayi yawa
5: to ba gaskiya yake ga gwamnatin taku ba ta gyara mana
4: to ni na hana a fada gaskiya ne ni ma yanzu gaskiyan na fada commissioner ya da labarai da ni kaina da kaga ma zan kare wannan harkar saboda shi nake ba wani abin da zai sa in yi wannan tsarin kara banda irin su commissioner na ya da labarai shi kuma mai girma deputy gwamna ya kamata kai ma ka shiru tun da dai da kai duk abin da aka a cikin gwamnatin nan kamata yayi tun lokacin da muna APC mu ne muku adawa muna cewa a fito da kudin local government ya kamata ko ni da muke yanki da kai mun waya ka ce mun ga abin da ake ciki amma yanzu kai ma saboda zaka shiga lan yan pansho ka zo ka ringa wannan abubuwa bai kamata da shekarun ka kana dan yankin mu wanda ba a san mu da irin wannan abubuwan ba ka ringa wannan tsarin
5: wato a cikin duk gaba ɗayan gwamnatin babu wanda yake da ido da zaka kalla tun daga kan gwamna har zuwa mataimakin sa sai commissioner kenan
4: a'a ni abin da yasa wannan tsarin Abbas wallahi tsaye nake kafata yanzu idan ka kalli ma'aikatan kasa ne take wa al'umma ban da ruguza wannan gwamnatin
5: ba nan nan fa kace commissioner ma'aikata ne suke masa zagon kasa
4: to gwamnan ya kori ma'aikatan mana wallahi ban da ma'aikata yada labarai da yanzu babu labarin Abba a jihar Kano kai wannan matar kina cikin matan nan yan 19 tambura kike kowa ce kawai kizo ki ce ba za a kira ki taro ba ai da ke da arwa duk wani taron da aka kira indai ne yada labarai ne aka ganku a wajen wallahi ba za a yi taron nan ba
0: kalaman na tsohon SA Bashir Shatakabo sun zo ne a gabar da muka karbo bakuncin bada masi sima mai mai duka daga jam'iyyar ta APC wanda shi kuma ya shigo yana shaida cewa su kam tsakanin su da gwamna Abba Kabir Yusuf sai san barka domin a cewar sa ya share musu hawayen da waɗanda suka gabace su ba su iya share musu ba
6: muke ƙara jinjina mai abusa wani aiki ka ta fare da ya dauko mana aikin nan duk gidajen rediyon jihar Kano ba inda ban shiga da takardu ba da hotuna na ai kokari a sama mana wannan aikin amma yau aikin nan ya tabbata a karkashin mai girma gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf wannan aiki shine wanda ya shafi bulbula gayawa wannan aikin ya shafi mazaɓar zango ya shafi mazaɓar gayawa ya shafi mazaɓar gama ya shafi kaura goji wannan aikin mun yi gogwarmaya mu same shi ba mu same shi ba tun lokacin mai girma Saddaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau da ya dauko shi daga tudun Murtala ya zo daidai bulbulan aikin ya tsaya muka yi ta gogwarmaya har yau Allah ubangiji bai ba mu sa'a ba sai yanzu da Allah ya kawo mana injiniya Abba Kabir Yusuf muka samu wannan aikin to ba abin da zamu ce da mai girma gwamna sai dai godiya
5: so kake ka ce an yi kenan komai
6: ana nan ana yi Abbas ka je ka ga yanda ake kashe dumbun dukiya wannan wajen
5: amma ba za ka yi riga malam masallaci ba tunda ba kammalawa akai ba wasu abubuwan an ce an fara ba sa kaiwa karshe
6: Abbas wannan aiki ana ta kokarin yi akwai wanda suka ce ma waye zai yi wannan aikin sai Allah ya kawo mana mutum mai hankali mai tunani yayi wannan aikin kuma ya ƙara jawo mai girma Saddaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau da ya zo ya tsaya ya takara Kano Santara ta sanata yau gashi Allah ubangiji ya sa muna da mai girma Barau Jibrin muna da Kawu Sumaila muna da mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf saboda haka jama'a kada ka muku wani rudu ku tsaya ku yi kokari domin mu muna sauraron siyasar duniya duk wani abu da kuka ji mun zo mun ce to wallahi dama ku kuke turo mu zo mu ce ga aiki kaza ga aiki
5: amma baka jin irin kalubalen da ake yi cewar Sardaunan wai mai je tai ballanta na yau
6: duk jihar Kano babu inda zaka je baka ga aikin mai girma Sardaunan Kano ba kai ba taba yin gwamnan da yana lacca za a ce mai girma gwamna kwamishinonin ka ba sa yi ya ce wai ku gaya min da suwaye da suwaye ba sa yi tun mutumin da ya ce baya yi ya ajje mana kujeran mu domin doran ku muka taka mu kawo ba
5: wace Allah isa yake yi
6: to Allah ya isa yanzu wanda ba su yi Allah isan ba kuma gashi na yanzu suna gani Allah bai isa ba Abbas duk wanda ya ce Allah bai isa ba to wallahi ka tabbatar da cewa wannan kawai jahili ne
0: bana shi ba da ma sisi ma mai mai kenan daga jam'iyyar APC APC da tsohon gwamna sanata Rabi Musa Kwankwaso yayi wasu zafafan kalamai akan tsohon gwamna Malam Ibrahim Shekarau a baya-bayan nan abinda mabiyansa irin su SA Aminu Gurgu mai fulo ke ganin akwai buƙatar yayi wa Kwankwason tasani
7: wannan gadaran wanda Dr. Abi Musa Kwankwaso yi ba su bi al'ummar jihar Kano mamaki ba domin kowa san Dr. Malam Ibrahim Shekarau ya ginu akan tarbiyya ta addinin musulunci a baya Dr. Abi Musa Kwankwaso yana ganin gwamnati ga dukiya ga gadara ga zigilanci yawa Dr. Malam Ibrahim Shekarau alfahari da cika baki akan haƙƙinsa in gwamnatin daɗi ce ka je ka nema ya kuma je wajen ubangiji Musa da Haruna ya nemo gwamnati Allah ya sa malam ya kafa tarihin da ba wani gwamna da ya kafa yayi gwamnati a jere so biyu mai girma shugaban ƙasa Buhari mai girma Dr. Malam Ibrahim Shekarau ya ci gona gayyataka maraba al'ummar jihar Kano babura matasa guda 600 da yan kai amma Buhari yana ganin hima su suke ba da mulki ya ki zuwa malam ya saki Buhari ya kama Allah Allah dai da tabbatar wa da Dr. Malam Ibrahim Shekarau wannan gwamnati abinda nake nuna Dr. Rabi Musa Kwankwaso wannan maganganun naka ya zama maka da kima da mutunci da daraja a jihar Kano saboda haka balaraban gwamna muna godiya wannan katafalan titi da ka ansa kiran mu cewar a dawo side cigaba da wannan titi muna alfahari da shi tun daga ran about din iyafar zuwa Murtala yau gashi an dawo site kabi haka mai girma gwamna da mun jagolanka Dr. Rabi Musa Kwankwaso haka ya muzanta mu ya ci mana mutunci yace daga kurna babban layi zuwa Murtala DN Niger ne yau mai girma balaraban gwamna ka girmama mu ka mutunta mu muna godiya kuma ka jira sakamako da yadda Allah 2027 sai malam Alhaji Asuwaju Ahmadu Muhammadu Bola Tinubu APC sack
0: ba wai ga SA Aminu Gurgu mai fulo dake kokarin sanya wa gwanin sa Sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau rigar kariya ba shi ma shugaban gamayyar kungiyoyin magoya bayan Sardaunan Alhaji Kabiru BBC Dala Korawa ya da cewa dama dadi na ai da gobe saurin zuwa domin wai tunkan ai daram akai kwandi kan wadancan kalamai da Kwankwason ya furta
8: da Dr. Rabi Musa Kwankwaso yana kallon me ya faru lokacin da ka kura aiki kana matsayin permanent secretary kamar yadda na faɗa mai da kai malamin aji a secondary Allah ya dauki gwamnan Kano ya baka yana takamar yayi gwamna kayi gwamna a jere shekara 8 shi ko sai da ya faɗi ma yana takamar yayi minister kayi yana takamar yayi senator kayi kuma in Allah ya yarda zaka maimaita kujeranka ta senator Malam Ibrahim Shekarau ya tun juma ya barin kasa a siyasa kuma yana da magoya baya kuma wannan zaben da za a yi shine zai nuna wa duniya wa waye Saddaunan Kano ko zaben da ya wuce ina yawan fada APC muka zaba ura 2015 ba ta mu bace amma kamar yanda yake cewa ba a tamalan shekaru na farko Saddauna ya fika gogewa domin a matakin aiki na 14 kai retire assistant secretary shi kuwa sai da yake permanent secretary a jihar Kano kaga a bangaren aiki ma ya fika gogewa kuma ya fika samun dama sannan Saddauna yayi takarar shugaban kasa an zabe shi a Kano an zabe shi a jihar Yobe kai ku iya Kano aka zabe ka wannan kadai ya aishe ka kasan cewa kuna da bambanci kuma har gobe Saddauna yana da manya-manyan yan siyasa dakaru a jikinsa wanda ko gobe aka sa zabe za su fito su kare masa ƙuri'unsa kuma mai girma gwamnatin jihar Kano Alhaji Abba Kabiru su Allah ya taimake ka domin ka sami yanci kuma Kano ana tare da kai Kano kuma za a zabe ka shi Saddauna mutum ne wanda ba mai rigima ba mutum ne ba mai cin mutunci ba alheri ma yake fada akan al'umma ba za ka taba jin Saddaunan Kano ya faɗi wata kalma wanda za ta ta mutuntaka ta dan adam ba so muna so mu gaya wa al'ummar Kano ta tsakiya musamman local government 15 din nan lokaci ne da ya kamata mu fito mu nuna wa duniya mun san kanmu ba yanda za a yi mutum shi kadai yayi gwamna shekaru aru-aru ya wuce kullun sai ya ce sai abin da yake so za a yi yau ya dauko dan sama na cikin sa shi zai mataimakin gwamna a Kano kalubale ne a gare mu mu fito mu yi zabe mu kwaci kanmu mu nuna duniya Kano ta mutane ce masu daraja kuma da iznin Allah gwamna Abba Kabiru Yusuf da duk yan takarkarin mu za su ci zabe
0: Alhaji Kabiru BBC da alake nan shugaban gamayyar kungiyoyin magoya bayan Sardaunan Kano a jam'iyyar APC shi kuwa matashi dan Lami baban komanda duka daga jam'iyyar ta APC shi kuwa waye da mamakin yadda yace ana dannewa talaka hakkinsa a ma'aikatar kasa ta jihar Kano wanda a cewar sa hakan ko kadan ba zai haifawa jam'iyyar su game da gwamnatin ta su dame ido ba a zaben da ke tafe
9: muna kira da mai girma gwamna Alhaji Abba Kabiru Yusuf da shi commissioner na Lan Ansabe da wayannan ragowar ma'aikata a kore su ba don wani abu ba dan na ji wani legal wai yana wani magana wai masu kasa za su yi menene yanzu yana da ta abubuwan sa na hikimomi wanda mu ta muka yi mai girma gwamna a adalcin sa inda ake yi a irin sara din nan harkar kasar nan an zo an kwace mutane guraren su marayu an zo an karkarbe musu ƴan mata wanda in aka tashi aure za a sayar ayi musu kayan daki wanda ba sai an je gurin wannan rabul ba sai amma yana cewa shi ma haduwa yake yi a harkar nan
10: an ba su diya bane ba wai
9: ba aka ba diya
10: ko ka bincika ne daya da daya ka ji ba wanda aka ba wa
9: legal da da izo yi magana sai izo ite mun biya su wani diya amma ya ce wai kasa gaba daya ta gwamnati akan me zaka ce mana wani kasa ta wani
10: ana tantama akan cewar gwamna sheke da iko akan tasarrufi da kasa a jihar sa
9: ai gwamna mai adalci ne ka duba da ita fi tsan zakaran nan mai girma gwamna dakin tsohuwar nan ya shiga isan la ilimanci mutane suka ji dadin karatun nan kamar gwamna kai ya daina jinsa sallah kuma gwamna ya fito ice wanda aka karbi filin sa aka yanka aka yi guda 50 za a bashi 25 amma yau ina aka saka commissioner nan ma ina ga bai sani ba wanda jabar mutumin kirki amma wai da aka tashi sai aka ce wai ko a tafi goburawa sai a baka wani filiyon dan ka koma ma ba za ka gane shi ba kaga irin wannan abubuwan su suke su kada gwamnatin haka suka yi mana da
10: wai susuwa kenan
9: su wanda go ma'aikata haka suka yi mana a gwamnatin da
10: amma shi commissioner bai san haka ba kenan
9: yanzu ran litin din nan in yi azumin sa haka zai zagaya iya tududduba a biya haƙin mutane haka ran alamus in yi azumi kuma shinan nan baya zauna baya tsaye amma mai girma gwamna wayannan mutanen yanda kazo kai a Kanabda don Allah don annabi kazo a share wayannan ragowar ma'aikatan ko dai a kai su environment gaba daya a debo na environment din a dawo da su su ci gaba da sabeya amma wannan ba karamin kuskure suke ba madalakan
0: ficewar tsohon SA dan Lami baban komandan babu dadewa sai muka karbi bakuncin sakataren kungiyar APC media forum Abba gida-gida na karamar Kumar Dala Kumarad Abdulla Kumarad Abdulaziz Ili Dambazau wanda shi kuma ya shigo yana nusar da gwamna Abba Kabiru Yusuf kan damar da yace ya samu na gyara kuskuren da yace an yi masa wajen fidda ƴan takara karamar hukumar tasu ta Dala
11: Mai girma gwamna tunda an yi sa INEC ta bude za a tura sunan ƴan takara ina fatan zaka taimake kanka ka taimake mu mu ƴan karama kuma Dala da kuma masu kare gwamnatin ka fito da ayyukan su ka canja mana dan takarar mu na majalisar tarayya Alma Dakin Gini da kuma na majalisar jaha Lawan Usaini don magana gaskiya mai girma gwamna wallahi su ma ba za su iya kawo kujerar su ba balle su kawo taka sannan magana ta biyu Siraja sakon ka yabo kace kana ba kungiyar mu kudi kudin data ka ba mu koko kudin mu zo mu kare ka a redio Siraja nayi maganganu a gidajen redio ni da Jamilu mun yi ni da Umar leader mun yi sannan ka kasa ba da taki a karama hukumar Dalaniya Jamil ka kira mun zo mun kare ka kwandala baka ba mu kai ko godiya ma baka mana ba ka zo kana cewa ka ba mu kudade Saraja ina kira a gare ka da Allah ka fito ka fada kudaden nan ka ba mu sono ka ba mu kuma nawa ka ba mu na tabbatar dinan karamar hukumar Dala sai Allah wadai a matsayin ka na shugaban karamar hukumar Dala ka kasa rike masu magana aka fafa yada labarai na karamar hukumar Dala ka kasa taimakon al'umma karamar hukumar Dala kujerar ma da ake tsaron zaka iya rike ta Saraja ka ba mu kunya
10: tantama kake akan bayarwa kenan ko kuwa dai ya bayar wata kila bai yi muku yadda kuke bukata ba
11: to in ba ya ba din so muke aje daga bakin sa nawa ya bayar kuma so nawa ya bayar kuma me ya bayar ayi da su kai kanka mun yi da kai ta minti 30 anan gidan radio ya san an yi duk ya zihirar da nake ga mun an yi in muka masa lissafi nawa zai iya biyan
10: kana nufin kudaden aljihun ku kuke debowa kenan kuke dukan cikin kudaden
11: aljihun mu muke daukowa mu biya mu kare su mai girma gwamna ina kira dan girman Allah Saraji fa zai iya ba wallahi a madadin kungiyar APC Media Forum abba gida gida ta karamar hukumar Dala dan Allah ka canja Saraji ka kawo mataimakin sa mai yiwuwa shi zai iya taimakon ka zai iya taimakon al'umma karamar hukumar Dala domin tsabe ne yake towa 2027 mai girma gwamna so muke kafin labiyin ka amma ka daka ta Saraja da wannan dan takarar namu na majalisar tarayya da na majalisar ja wallahi mai girma gwamna sai dai mu ce maka sauri
10: amma kar a ce ku fa ba a iya muku ba gashi kun ce in takarar ku na jaha da na tarayya duk ba su iya ba gashi shi kansa shugaban karamar hukumar kun ce ba iya ba to kuke so a bawa
11: shi yasa muke so mai girma gwamna ka zo ka lalifa domin wanda ka ba fita maka da yan takara sun yaudare mu sun dauko maka yan takarar da ba za mu iya ba mai girma gwamna ka shigo karamar hukumar Dala da kafar ka ka dauko mana wanda yake kaunar ka yake kaunar mu wanda al'umma suke son sa wanda da zarar ya zo kan akwati ko mai ba da umari mai girma gwamna zaka ci zaben ka
10: kamar wa kenan
11: ai ya san wanda ya dace ai ba sai mun ce ba
0: dika da waɗannan kalamai na comrade Abdulaziz Ili Dambazau ya kamata mu ja akalar shirin na wannan rana madadin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Al-Ali Abbas Salisu soran dinki da na shirya na gabatar ki yi mana fatan za a yi hutun ƙarshen mako lafiya

0: fagen wasanni. An tabbatar da Kano Pilas ta yi sabon ango. Haifaffen matashin dan wasa dan asalin jihar Kano zai na samun albashin dala 10,000. Kasashen Afirka na ci gaba da tafka abun kunya a gasar cin kofin duniya. Carlo Ancelotti yayi bayani akan Neymar Jr. gabanin wasan zagaye na 16. Cristiano Ronaldo ya karyata babban labarin da ke yawo a kafafen sada zumunta. Real Madrid ta barranta kanta da shigarwa Chelsea hanci da kudindini. A yau sarki ne Alkyabba zai buga wasan zagaye na 32 na gasar cin kofin duniya duka da mawadansu labaran wasannin a cikin shirin namu na yau ku biyo mu. Mai sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci sannu ku da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin namu na fagen wasanni. Usman Ibrahim Datti ya sada ni da ku ni Ali Raps unguwa uku zan jagoranci shirin tare da uwa abokin aiki
1: Kamis Arewa.
0: Kamis ka san yau ne za mu fara shiri ranar Juma'a da misalin karfe 9 kamar yadda muka saba
1: duk ranar Laraba
0: da
1: misalin karfe 11
0: na safe. To shirin zai na zuwa a kullun ranar Juma'a da misalin karfe 9
1: na dare. Gaskiya ne.
0: To wannan kenan. Ka san a hukumance aka tabbatar da an nada coach Daniel Agumudede a matsayin sabon coachin kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas. Komai ya kammala kuma an tabbatar kwantiragin shekaru 2 ya sanya coachin zai aiki ne tare da ma'aikatansa wanda zai zo da su. Ya kake ganin wannan nadin coachin? Tsohon coachin kungiyar Remo Sani wanda ya lashe musu gasar ajin kwararru ta kasa NPL.
1: To gaskiyar magana Ali Rasu Unguwahu wannan mai horaswa da kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas za su dauka coach ne wanda suka dauka coach ne mai nagarta wanda mun gani gaskiyar magana Ali Rasu Unguwahu inda duk kungiyoyin da ya buga kungiyar kungiyoyi guda uku tun da Karemo Star din za a ga duk matakin da suke karewa ba sa yin kasa da yan uku sai dai gansu a saman table inda mun gani Karemo Star ya buga musu kaka so biyu kuma duk ya kare a matashi na biyu sai abu na biyu kuma Ali Rasu Unguwahu kun ka duba wannan mai horaswa Kaspastin da yake da shi ba ya Najeriya ba ma har nahiyar Turai misali Portugal ya ji ya jagoranci wata karamar kungiya wanda kuma ya kai gaci ya samu musu nasara inda gaskiyar magana Ali Rasu Unguwahu ba abin da zamu ce kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas da wannan gyarar ta fara yi to sai dai san barka duk wani da za ka ga shi ba waka na ganaru lokacin sa ne ya kare ba wai sallama sa akai ba lokaci ne ya kare kuma daman duk lokacin da aka ce lokacin aikin ka ya kare kungiya yawa
0: kontragi
1: kungiya ta kan iya barin ka ci gaba da aiki kungiya ruwan ta ne ta ce a za ta iya canza mai horaswa duba da yadda jihar Kano da Kano Pilas din take cikin kalubali to gaskiyar magana Ali Rasu Unguwahu wannan mai horaswa dan Allah ayi hakuri a bashi lokaci a bashi dama yayi aikin da ya kamata
0: in dai kiran da zan yi shine hukumar gudanarwa kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas a kakar wasan da ta gabata a yin shekarun nan Kano Pilas ta yi daidai masu horarwa kusan har guda hudu wannan zai kasance guda biyar to ya kamata shugaban hukumar gudanarwa kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas dan Allah a bar wannan mai horarwa ya aikin sa ya amfani da yan wasan da yake gani su ne za su taimaka masa wajen kai kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas gaci idan har mai horarwa zai zo kuma ana saka masa baki a aikin sa
1: to aikin sa bazai
0: aikin sa bazai sannan kira na bi shi ne ga magoya baya bazai yi a ce kudan wasa ne yau ya bar kungiya a nahiyar Turai ya koma wata gasar ko ya koma wata kungiyar to dole sai ka dan bashi dan lokaci domin ya
1: kawo ya kai kamun nuri
0: to dan Allah magoya baya abinda nake kira da shi shine wannan mai horarwar ina ta yin bai taba jan ragama wata kungiya a yankin arewacin
1: Najeriya
0: to ya kamata mu sani idan muka yi gaggawar yanke masa hukunci to karsashin sa zamu kashi da
1: kungiyar
0: mu yana da kyau mu zuba masa ido da kamun ludayin sa kuma a magoya baya musamman na Kano Pilas akwai wata dabi'a da ake yi kana a matsayin dan kallo wai sai ka ga mai horarwa ya zo kungiya an sanya hannu da shi bai saka wani dan wasa wanda kake gani ya kware ba ko ya iya sai ka ji ana ai dan san zuciya ne
1: to gaskiya
0: babu wani mai horarwa da nake tunani wanda zai zuci mutun ya san ba zai bashi gudunmawa ya sa shi a cikin
1: gaskiya
0: to dan Allah ko da zamu ga wasu sauye-sauye
1: ai hakuri
0: tsare tsare ai hakuri a bashi dama a bashi lokaci cikakke
1: gaskiya
0: a bashi abin da yake gani shine nasara sa idan ka ce zaka sami baki
1: na
0: ka duba ka gani ya lashe gasar nan ta Premier League
1: da
0: kungiyar Remo kungiyar ta taba lashe wannan gasar ba kungiyar ma da gaba ɗaya shi aka kafata
1: gaskiya
0: to a ya kamata mu nazari akan irin haka idan har mai horarwa fa za a same baki kuma goya baya zai yi abu su ce bai bawa ne ya kamata a sa
1: kaga
0: a matsayin ka na magoyin baya ba zuwa kai karatun aikin
1: horarwa
0: ko da kungiyar unguwa kula a baka da kira zaka na sha ya kamata shi mai horarwa ne sana'ar sa ce babu yadda za a yazo wani abu wanda zai rasa wannan sana'ar ta sa to wannan dai shine kira na ga shugabannin kungiya da kuma magoya baya na Kano Filas ya kamata a bar mai horarwa ya abin da zai yi kuma a bar shi ya zauna akan tsarin sa da yazo da shi wannan shine
1: indai ana son ci gaba
0: ana son kungiya ta ci gaba
1: amma
0: idan ana so a ci gaba da zama a gidan jiya to magoya baya su hantar mai horarwa hukumar gudanarwa ta hana shi yin abin da yake so kuma ana mai katsalandan a cikin aikin sa wannan shine zamu so da zaran mun dauki wa magoya bayan Kano Filas din su tofa albarkacin bakin su da kuma shawarar da zasu bawa hukumar gudanarwa da kuma kungiyar magoya baya da Kano Filas to wannan kenan kasan kawo yanzu da ake shirin fara tunkarar sabuwar kakar wasan NPFL akwai filayen wasanni da ake gyarawa domin tunkarar sabuwar kakar NPFL ta shekarar 2026 zuwa 2027 a cikin filayen akwai filin wasa na bakokan tagora filin wasa ne na Neja Tanado akwai kuma filin wasa na Omohia Township dake Abia filin wasa ne na Abia Warriors akwai filin wasa na Rank Pam filin wasa ne na Plateau United akwai filin wasa na Ware City filin wasa ne na Ware Wolves akwai filin wasa na Madi Azukwe filin wasa ne na Rangers International
1: Ibo
0: Rangers akwai filin wasa na Dambatta filin wasa ne na Barau FC akwai filin wasa na Yakubu Gawon filin wasa ne na Rivers United waɗannan su ne jerin filayen wasanni da kawo yanzu a hukumance a fitar da sanarwar cewa suna kan karɓar gyararraki domin tunkarar sabuwar kakar wasa mai zuwa to muna fatan a kammala gyara waɗannan filayen wasannin kafin a fara kakar wasan kar sai an zo dab da dab a ce kungiya ma bata san filin wasan da za ta karɓi bakuncin wasan yana da kyau a ce kusan saurin kwana 20 ko kwana da sati 2
1: a ce kun gama gyara
0: kungiya sun san
1: a ina za su dinga kallon wasa
0: kallon wasan kungiyar su
1: gaskiya
0: ya kace kallon irin wannan
1: to gaskiyar magana a lera su unguwa ku mun gani a kakar ma da ta wuce sauran kungiyoyi akwai kungiyoyin da duk karshen shekara duk karshen kaka za ka ga suna irin wannan gyare-gyare wannan gyare-gyare yakan ƙara sa kungiya karsashi da kuma magoya baya duk wajen da za ka ga magoya baya kungiya za su ce wani lokacin ba kyakkyawan wajen da za su zauna to amma a lokacin da aka ce an yi wannan gyaran sai ga ana rubin shiga misali in fili yana cin mutum 10,000 to a lokacin ba a ƙara shi ko ba 10,012 10,015 kaga magoya baya za su ji dadi kuma ita kanta kungiyar za a dinga samun kuɗin shiga da sauran wasu abubuwa to gaskiya ne su ga wannan abu abin alheri ne kuma muna musu fatan alheri
0: to anan kuma hukumar kungiyar kwallon kafa ta Barau FC ce ta tabbatar da jerin yan wasan da za su ci gaba da zama a kungiyar a kakar wasan shekarar 2026 zuwa 2027 kamar yadda sanarwar ta bayyana bayan tattaunawa da sashen fasaha na kungiyar Barau tana farin cikin sanar da al'umma cewa ta tabbatar da yan wasan da za su ci gaba da zama a kungiyar a sabuwar kakar wasa mai zuwa yan wasa ne guda 21
1: dan
0: ta yi kakkabe
1: ta rawaya
0: to akwai Emeka Nwabulu akwai Chisom Chiaha akwai kuma Oscar Destiny akwai Sugau Aliyu akwai Bismarck Dua akwai kuma Usman Mai Duboji akwai Harry Enzini akwai Chisom Nwakota akwai Orji Kalu akwai Jimmy Ambrose akwai Nura Muhammad akwai Moses Tieshon akwai Saad Tijani akwai Ebuka Mwokuri akwai Sunday Anthony akwai Hilary Ekau akwai Joseph Atule akwai Adamu Husaini da Ibrahim Yunusa da Ucha Moses da Stanley Ongambo waɗannan su ne jerin ƴan wasan da Barau ta tabbatar da cewa su ga zama kungiya kuma kungiyar ta Barau ta gode wa dukkan ƴan wasan da suka bayar da suka bar kungiyar saboda hidimarsu da jajircewar su ga kungiyar kuma tana yi masa fatan alkhairi a aikin su nan gaba jerin ƴan wasan da kungiyar ta aje ya nuna barin burin kungiyar na ci gaba da aiki da kuma gina ci gaban ta domin samun nasara a kakar wasa mai zuwa kamar yadda mema zan iya cewa mai magana da
1: yawun bayyar
0: Ahmad Hamisu Gwale da raktan yada labarai na kungiyar Bure FC ya sanya wa hannu a ranar 2 ga watan Yuli. Kasan abinda zan magana shine bayan sun fitar da wannan jadawalin a shafin su na sada zumunta naga suka da dama daga mutanen mu yan sanaya da Kano kuma ai sunan babu su dan ladi su dan ladin ba su mutum biyu ba uku ma ko biyar
1: dai
0: to abinda nake so me zaka ce ma kafin mai magana akai za ka ga yawancin sunan zamu iya ce sunan mutanen mu ne na kudanci
1: na'am Ali Ras ungwa uku tun daga farko tun lokacin da aka kafa kungiyar kwallon kafa ta Barau ina ganin tun kafin sauro akwai wasu ƴan wasa wanda sai da su suka da ita kungiyar amma daga baya rashin ba wai rashin gogewa ba a'a ana so a kawo wasu yawa wanda suka fi su wanda za su buga wannan gasar kenan to wannan ne ina ganin Ali Ras Ungwa uku ba wani abu bane don lokacin da aka ce kungiya ta aje ƴan wasa ba wai ba kai matsayin bane a'a saboda akwai za a kawo wando fika a wajen yawa maybe kai a lokacin da za a ce an aje ka akwai wata kungiyar da wanda take sha'awa ka sai ga hakan ya fi zaman maka alkhairi to dan Allah ƴan wasa akwai ƴan wasan dan su irin wannan za su dinga ganin uwacin mutunci ne a'a kuma ita fa kwallo Ali Ras Ungwa uku ba ruwanta da wani ba wani yare da take ji kawai kwallo kwallo ce ba Hausa ba Kristan
0: da kake cewa ayi hakuri ba magana ayi hakuri ni ana wa ganin saboda yanzu misali idan ba ba su albashi ba za su fara neman manema labarai
1: a fara gaskiya
0: albashin wata ba gaskiya kungiya tunda kamfani ne yarjejeniya ce da zamar da ta ce yau na gama yarjejeniya da kai je ka nemi wani wata
1: gaskiya ne gaskiya ne
0: shine kuma kiran da zan ga magoya bayan kwallon kafa musamman na arewacin Najeriya shine ita kwallon kafa ba mu daina maganar wai wancan kabila
1: ba ita yare dai take ji kawai kwallo kwallo ce ba musulmi ba
0: ta shine kawai yanzu misali dan rashin sanka dan rashin sanka da mai horarwa zai
1: na'am
0: wallahi lokacin kai sai anda kai yanzu ka dauko to ga Portugal
1: to
0: yanzu da Fitinha
1: na'am
0: da Joao Neves da Bruno Fernandes
1: na'am
0: da Bernardo Silva sune ƴan wasan tsakiya
1: wanda ake
0: yau da kullun amma ni da lokacin Joao Neves da Fitinha yayi
1: na'am
0: gashi an aje Bernardo Silva an san
1: gashi ma yanzu a wasan jiya gaba ɗaya wannan ƴan wasan da ka lissafa cire su akai
0: to misali ma nake ma a jerin ƴan wasan farko
1: na'am
0: me yasa aka cire Bernardo Silva iyawa ce bai ya iya
1: ya iya
0: amma me laya yake ne zamai
1: gaskiya
0: lokacin Fitinha da Joao Neves
1: da su
0: kwallon kafa take in dai ka iya ta to babu yadda za a yi wai dan wani yana fafa ina ne tabbatar ma kora biyu alfele da yake Kano Pilas a yau a samu wani wanda ya fi shi aka tabbatar ya fi shi
1: gaskiya ne za a aje shi gaskiya ne
0: to matsala har yanzu an kasa sa
1: har yanzu ba wani wanda zai miye gurbin su shi
0: bala to anan kuma tuni wani labari ya tabbatar da cewa Kabiru Suleiman Dogo ya sanya hannu akan kwantiragin shekaru 3 da kungiyar kwallon kafa ta

0: kai na dauka a kwantiragin da ya sanya da kungiyar tasa ya koma akan yarjejeniyar dindindin kwantiragin da ya sanya da adadin sa ne dai kungiyar bata fitar ba amma zamu iya cewa yanzu a albashin idan da kana Kano Pilas kai hakuri yau za a biya ka misali ba ba biya ka ba kullun ana biyan ka misali kana daukar 900 miliyan 1 yanzu fa annin ka ma kusan so nawa
1: gaskiya ne
0: kaga rayuwa dole ta canza
1: dole rayuwa sai ta canza
0: kaga dole abokarai su ma su ƙara sa rai
1: gaskiya ne
0: wannan shine kwallon kafa
1: gaskiya
0: ko da yaushe muke kira ɗan wasan mu na kwallon kafa ku zama masu biyayya
1: da hakuri
0: ku zama masu addu'a
1: hakuri
0: ku zama masu hakuri ku zama masu daukar horo yadda ya kamata
1: gaskiya ne
0: domin duk wanda kaga fa ya tsallaka ketaran nan wallahi in ya baka labari sai ka tausaya
1: gaskiya ne
0: yanzu ga dai shi abba Oscar
1: Asabiya
0: Allah ya ci
1: to gaskiyan magana
0: ya samu canjin yanayin zafi
1: gaskiya ne Ali Ras unguwa ku ai wannan dan wasa tun yana kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas gaskiya dan wasa ne wanda zaka ga mai hazaka wanda dan wasa ne mai zuciya wanda duk lokacin da aka ce an ci kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas a fuskar sa ma zaka gani wani lokacin yakan yi kokarin sa ya bada kokarin sa sosai akan a farke wannan a farke kwallon da yauwa to amma zuwan sa abun mamaki Ali Ras unguwa ku zuwan sa wannan Sabiya kungiyar karama kungiyar nan da ya samu a Sabiya zaka ga fadi a wasanni 16 kwallo 15 zira Ali Ras unguwa kaga wannan dan wasa in dai zai iya zira wannan kwallo ai dole kungiyar da ta dauke shi za ta je ta sani din shi tunda duk abin da yake bukata yana ba su to gaskiyar magana ya dinne wannan dan tahalliki fatan alkhairi da sauran kuma ɗan wasa su zage dan sai su yi kokari sa zuciya su ga kwallon wata rana sai labari shi ma da kwallon da yake buga Ali Ras unguwa ka manta sai lokacin da yazo unguwa ku buga kwallo kai ba za ka taba cewa ma wannan dan wasan zai ci gaba amma hiruri na Allah ba ruwan sa in dai zaka tsaya ka roke shi kai abin da ya gabata to fa insha Allah Allah zai taimake ka Allah ya taimake mu baki daya
0: to wannan kenan a hukumance hukumar kula da kwallon kafa ta Najeriya NFF ta tabbatar da rana da kuma lokacin da za ta gudanar da zaben ta a hukumance za a gudanar da zaben ne a ranar 26 ga watan Satumba shekarar 2026 nan da muke ciki a birnin Lafiya da ke jihar Nasarawa da misalin karfe 11 na safe ka san wannan zaben ciki yake da kalubale
1: da kalubale
0: kuma ni a gani na ya kamata a yi nazari
1: a duba
0: su waye za su fitar da Najeriya
1: kwanya
0: domin a shekaru hudun nan da suka gabata gaskiya mun fuskanci kalubale
1: gaskiya
0: a Afirka da ma duniya
1: baki daya gaskiya
0: idan yau an ce kai ne shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya babban burinka shine Najeriya ta je gasar cin kofin duniya
1: gaskiya ne
0: Najeriya ta lashe gasar AFCON
1: gaskiya ne
0: wanne daga ciki muka yi
1: ba ku daya
0: wanda nake so a nayi misali shine ɗan wasan mu a yanzu shugaban hukumar kwallon kafan nan na Najeriya Gusauni daga yankin arewa yake
1: gaskiya ne
0: sai mu duba mu ga wani ci gaba matasan ƴan wasan mu suka samu
1: suke samu
0: a Najeriya din wani ci gaba suka samu a kungiyoyin ƴan kasa da shekaru 23 20 15 17 da kuma babbar tawagar ƙasa Najeriya
1: gaskiya ne
0: wani irin ci gaba aka kawo a filayen wasanni a arewacin Najeriya
1: gaskiya ne
0: wani irin gyara-gyara aka yi wace irin samina aka har hada domin a wayar da kan al'ummar arewacin Najeriya akan ci gaban wasan kwallon kafa
1: gaskiya ne
0: to ya kamata a yi duba da irin wannan abin
1: duk
0: da dai iso iso suke zaben
1: gaskiya ne
0: iso iso suke tsayar da dan takarar su to ya kamata dai a duba Allah
1: gaskiya ne
0: domin ko da yaushe an mana nisa mu arewacin Najeriya
1: ba kadan ba fa ba kadan ba
0: abinda ya sa na ce wani irin taruka aka yi domin wayar da kan kungiyoyi a kwallon kafa shine musamman wajen talluka yau hukumar kwallon kafa ta iya cewa mun fuska mun duba arewacin Najeriya mun ga akwai karancin ilimi a harkar ci gaban wasan kwallon kafa bara mu hada musu wata walima kuma wani taro ko kuma wata samina ce wadda za a wayar da kai akan yadda ma ake samu talla a kwallon kafa an yi irin wayannan mu duk irin su
1: muke san su ba bamu san su ba
0: wani irin kira za a yi ma wajen samar da albashi ko kuma ma tun daga kananan kungiyoyi matasan ƴan wasa su hoɓɓasa domin zuwa babban kungiyar ƙasa
1: gaskiya ne
0: wani iri muka yi ana ta kira a baya tawagar kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles